0: boko fun ile re.
1: Amen.
0: A boko fun aya re.
1: Amen.
0: A boko fun ama re.
1: Amen.
0: A boko fun se re.
1: Amen.
0: A boko fun ile re.
1: Amen.
0: A boko fun oko re.
1: Amen.
0: Iboko ni fo to ba nwole.
1: Amen.
0: Iboko ni fo to ba jade.
1: Amen.
0: Iboko ni fun ise owo re.
1: Amen.
0: Iboko ni wo jasi.
1: Amen.
0: Gba mi emi so tele loruko Jesu ti Nazareti. Ni gbogbo bi to ba te iboko lo ma jasi.
1: Amen.
0: Ah iboko lo ma jasi.
1: Amen.
0: Wa de ni iboko.
1: Amen.
0: Wa de ni apole.
1: Amen.
0: La ri awujo wo de ni iboko la.
1: Amen.
0: O ni sala ni.
1: Amen.
0: O ko ni asanu.
1: Amen.
0: O be ni asanu.
1: Amen.
0: Omode asanu.
1: Amen.
0: Agba ma asanu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa. JP Baba se bi oba. Lati Jose Okagodi Church. Land of Reality. Ti Olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. To ba ti dore meji agugu. So pe sebi oba lo nlo ko senti o mo be ko fara pa mo be ni ko mu loruko Jesu wa ra anugba.
1: Amen.
0: To ba nbo lati ona Lakia to ba ti de waju beauty ne junction airport so ka le nbe so pe nlo sebi oba loruko Jesu o ma ri anugba.
1: Amen.
0: Ipade Wednesday agbara lati sebi oba ati ipade ojo semi eyan gboro fi sere. Awon ojo to ni agbara ni loruko Jesu wa ri anugba. Oneji ojo Monday gbogbo de mo pe ojo ogunjo o se pataki pupo. Ogunjo o se pataki pupo loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma to leyin.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: In that name of Jesus.
1: Amen.
0: O ti so fun wa pe to su ba tin lo si pari bayi la mo se pade ni lo fu ape. So lose to mbo o se to mbo ojo Friday ni 24 hours program wa eku foju sona eku mura mo so fo mo ni ma fun won ni oro kan ororo segun ni won pe won fun yo pare suresu ko le ye o di gbata ba de be ipade to ni agbara ni sa kai gbogogun ajajata ninu aye re o pe de ba won.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: O se bi oba.
1: Amen.
0: Olo ma se bi oba.
1: Amen.
0: Ni Thursday ati opolopo awon Sunday ni mo ma nwa ni Igado Lasu Igado Road hotel bus stop so pe lo se bi oba loruko Jesu o ma ra anugba.
1: Amen.
0: So pe ma ra anugba.
1: Anugba.
0: So pe ma ra anugba.
1: Anugba.
0: E gbo lo so fun mi. Ele se pataki message lagbara pupo baba so fun mi pe ki kede ti o gbe eyan ye pe ta gbadura ti fojo merin la to se pari mo fọlọ be se leyo wa ka ba mi bu die sinu omi e toju omi ye to ba wa le ba eyin gbadura si asale asale no ma bu sinu omi lati wo itoni ni leyi. My blessing. Toba da gogo mejo Nigeria time. Ayayaya. Ama pade. Lori Facebook ati YouTube. Ah. Toba ti joye wari. Ah. Joye wali le yo. TikTok wa meji ni. Eka iri owuro. Ekeji. Apostle Dr. SMO Mustafa. JP. Baba sibi oba. Joye wambe. Lori YouTube. Ah. Loba ti subscribe ti be. Wana lo subscribe. Sori YouTube wa baba sebi oba TV gbo mi sa darapo mo wa lori Facebook bakana Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba gbo mi mo fe fi asiri kan han o beni mo fe fi asiri kan mo fe fi han o ipade yen ma ni agbara sa to ba ti darapo mo wa ni ipade ago mejo darapo mo wa loruko Jesu o ma ra anugba.
1: Amen.
0: Mo lero wi pe o ye ki o ti wa nibi ti o ti ma bu mi mo fa bless omi ye o ka ba mi bu ye pe die si lara ita bless ta pari lana fun ojo merela ma je o ti tan o itori ne waye lori e o ah ye pa ye o ye ti ko ye pe lasan hey oro ti wo be ase ti wo be ororo ti wo be awon kan ni awon ororo si bo na bo ro si le bu ororo nu le bu si be be ni anate ororo ororo nje be ni omo woli woli ni ta ba ni ke na wo pe woli le mi na omo woli woli lo na yoruba wi pe ti ewure ba bimo ewure lo mo na tori mi o like but man ko we yoruba wa ni ti e ko ba bimo wo e ko ni ojo ni ojo ko e ko gan lo mo yen na fura e hen ta ko ba ti bimo e ko lo mo na ti ewura ba bimo ewure ni ti eyan ba bimo eyan ni ti woli ba bimo woli ni so woli ni wona mororo busi e pe te anate papade to ba di asale a fe gbadu mo fe bless ye oro tenu mi jade ojo monday le ye yi yo ba pe ni ojo aje ibuku atoruwa ko wonu aye re
1: amen
0: oh my god ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah mo ba kare ko se message pe ati setan omi ti wa nbe loruko lu aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: e te wo mejeji e te wo mejeji gba ibuko yi nitori na ki olorun ko fi ire orun fo ati ora ile ati opo agbado ati wine ki awon eniyan ko ma se o ki awon orilede ki o ma fori bale fun o je oluwa awon arakunrin re ati awon arabin re ki awon omo iya re ko fori bale fun o egun ni fun to ba fi obu ati ibukun fa awon to bukun fun o in the name of Jesus mo sura yi lati lora lorun iwe Genesis chapter 27 verse 26 27 28 and 29 ora re o tenu mi jade ile ma gbe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi jade asalelei mo wa ni Psalm 24 mo ti bless owe fun ojo Monday ah owo to ti gbari o ma gba
1: amen
0: o gba owo
1: amen
0: e fa yan maragba meta fa wara olore wa olore wa glory wa in the name of Jesus
1: amen
0: igba meta ge ala nu wa ala nu wa ala nu wa in the name of Jesus
1: amen
0: ah o pade yan gidi
1: amen
0: wa fi kan gidi be wo
1: amen
0: wa fi sanu e
1: amen
0: wa fi so lore
1: amen
0: wa fi so lore
1: amen
0: o ra nu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi e so aju mo bless e bibeli wi pa

0: Awosan.
1: Amen.
0: Atuile reze.
1: Amen.
0: Abogore jade.
1: Amen.
0: Atera wore.
1: Amen.
0: Atera wore.
1: Amen.
0: Atera wore.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Hey, we are lost sebi oba.
1: Amen.
0: Lost sebi oba.
1: Amen.
0: Lost sebi oba.
1: Amen.
0: Lost sebi oba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oya ba mi de. I tell you. O di asale. On left you well ale. Ba mi sa. To ba ti jo iwa la go mejo Nigeria time. Mo fi teni sere. Adura lo ngba agbara o ki gba loruko lu o ma ra nu gba so pe ma ra nu gba o so pe ma ra nu gba o so pe ma ra nu gba o to ba se se to ba le ri eso fi eso pelu e o gboro je ere ilu to wa ye asiri ni o gboro je ere ilu to wa ye ile ye gboro pe o mi mo gba to ti wa be iwo underline date ye. Eh, on the line, on the 20th of July, on the line, ko wa to ti wa nbe, ko won ti o bere se ma sele bayi. Loruko Jesu, le ko anu si fo.
1: Amen.
0: Le ko anu si fo.
1: Amen.
0: Gba tan gbele oba. Ti won sele ko we gbelu mo. O ya gba.
1: Amen.
0: A die alone.
1: Amen.
0: Wa gba leta ayo.
1: Amen.
0: Jesu die alone.
1: Amen.
0: Aya olenu.
1: Amen.
0: Ile da se fo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: So pe ma se bi oba.
1: Ma se bi oba.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gba mi sa. So zo ba tin jade leni. O kan ni mo fe be o. Ma ba ni kankan ja. Se ti gba. Ma ba yan ja. Hey. So ma pa won kan won ma fi ijagbare lowo eyan ba se nfi oyaya agbare won ma fi ijagbare o ti gbori ma ba anybody ja awon angele alaanu ti ma ba yan rin won ko ira ija won e ba yan ja loruko Jesus ora nu gba
1: amen
0: ile to wa ta jo bimo ile yen size of one a de ti wo so ma ba yan ja ma bo ko re ja ma ba family o ko re ja suru ni ko fi si oro ara re pa pa la koko ta du are ti gba yi loruko Jesus oro abe owo
1: amen
0: oro ma be owo
1: amen
0: oro ma be owo
1: amen
0: o ma ra nu gba
1: amen
0: awon oga re ni bi se wa sa nu re
1: amen
0: wa si olore
1: amen
0: gbogbo ti e to re wa lowo e lo ni wa yo die fun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: e mo aset yin e o papa eyin te mo nso ore ojo Monday elomi o ti isori try it, loni. Try it, Benny. Why didn't you tell us before? I'm following you. I'm following you. Mok badrua, mok sure. Nje oro ni lei. Lati oke wa. Phone ema agba lati.
1: Amen.
0: Oh, bagwabi. Mwene phone ema agba lati.
1: Amen.
0: Alati ma wole.
1: Amen.
0: Alati o wole.
1: Amen.

0: anu ape.
1: Amen.
0: Olore ma ape.
1: Amen.
0: Ala anu ma ape.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe eyin olore mi.
1: Eyin olore mi.
0: Eyin ala anu eniyan.
1: Eyin ala anu eniyan.
0: E fowo kemi.
1: E fowo kemi.
0: E fi se gidi ba mi se.
1: E fi se gidi ba mi se.
0: Emi na ma contract yi se.
1: Emi na ma contract yi se.
0: O ye connect mi.
1: O ye connect mi.
0: E so pe iwo le ko yi o.
1: Iwo le ko yi o.
0: O ya si.
1: O ya si.
0: Mo fe wo yara ola lo.
1: Mo fe wo yara ola lo.
0: Mo fe wo yara ogo.
1: Mo fe wo yara ogo.
0: Mo fe jeyan.
1: Mo fe jeyan.
0: Mo gboro jeun loke.
1: Mo gboro jeun loke.
0: Oluwa.

0: wade sebi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: so pe emi na oba won so re leni o
1: emi oba won so re leni o
0: mo ti gbo bo se so bayo taiwo o gboro mo so yagaban mo ti gbo o gboro mo so re o yes e ja gbo testimony won boya olohun se abi ese mo te ti e gbo lenu awon eyan ki wo na ko dan wo

0: sebi oba Jesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyan olodun te wa lado e ku mura woli tin kanlekun ode tan hey mo ma hanos lola ojo ti ma wa sala ni ado be ni e ja jo pade nbe loruko Jesu omara adogba
1: amen
0: aye radide
1: amen
0: wa de sebi oba
1: amen
0: gbogbo omo olodun ta mura fun Jerusalem ha bo ere ajo pelu woli ni ko wo sile je wo bi re o lo to ba raye to ba wa raye in to ba na je o na iwo na mura ja jo lo ka lo gbadua odokunrin kan ta jo lo ni last year mo pade nigba ta wa Canada honey daddy ah o ni olodun lo ni tele yin o lolodun de dami lohun ah o ni olodun yin gbadua ah loruko Jesus adua ti e na ma gba
1: amen
0: Olorun abẹ owo.
1: Amen.
0: Olorun abẹ owo.
1: Amen.
0: In to ba na je una no gbogbo ogbon e no gbogbo agbara e struggle. Be ni ninu igbiyanju le down to ti mo nsele. Loruko Jesu ma ra anugba.
1: Amen.
0: Yo le dara fun o.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ko account number sile. 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Osisune lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye ira didi
1: amen
0: so paye mi adidi
1: aye mi adidi
0: so paye mi adidi
1: aye mi adidi
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah awon lojo bi oni ni wedding anniversary hey o ye ki gbadura fun yin e jo gbe owo to yin sori mo gbadura ori re ma ro mo ri
1: amen
0: anu ma wa ori
1: amen
0: wa pe laye
1: amen
0: o ni kuko jiji
1: amen
0: igbeyawo re ko ni tuka
1: amen
0: aye o ni daru
1: amen
0: wa je igbeyawo yi
1: amen
0: aye ira didi
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ija wa won celebrant wan bi awon meta na ni number 1 na re waju Gabriel happy birthday to you eni keji moti at saidi happy birthday to you ati Aliu Folasade happy birthday to you gbogbadura loruko Jesu ojo ayo yin yi ojo ebukun ni anu ma ba yin gbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now mo bless apere wa gbo e mo bless ororo to ma fi anu eti e gege bi ojo Monday ba ti ma nse nje mo ran agbara anu sinu ati asiyori bo ba ti anu eti ara to jade lo ra anu gba
1: amen
0: bo wa nle alanu aran ti e
1: amen
0: ibi kibi to ba lo o boju re pade
1: amen
0: anu awa ori
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: o se ma pe o
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: egbon eleyi ago mejo mo gbagbe o ki esu ko wa lori e omi yen wa gbe sile baba ti bless e tan wa de losun bene o we o de losun ma to wa sona ba se ma se esu yen to ba di asale loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: ma mi koju se nikan fi da loju bayi pe

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

gbogbo olugbo mi ni kutukutu mo ki gbogbo olugbo mi ni afemojumo yi mo ki gbogbo olugbo mi kakakiri agbalaye pe eku ojumo o eku ojumo eku ojumo mo pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olohun loni ojo monday ojo aje egbera nle dide gbogbo eyin te gbagbo pe raje jeun lose yi o da to ba gbagbo pe ose yi ose re to bode pade ni eye wa dide nle mommy e dide nle daddy ka to ki hallelujah e ma bo ni bi pepe e ja lo do bale ka lo kunle pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international eni kan le tun da ko yin si ni be ni emi mo n kiyin to logun mo n kiyin teleso teleso mo si n kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde sa e ma bo ni bi pepe e ja lo juba re e ja lo dupe lowo mori mori ologun ajobo oba to n fina down olohun ti o fi gba kan yi pada ah ipekun ewa ipekun ogo oke tun wa si bi pepe ma e mu owo kan dani ki n so tele si o e kan mo fowo kan owo yen e ja jo fi dobale e kan mu eniyan eyin na le ni nkan yin e dobale kunle e ma ki olore e ma ki oba awon oba oba to so egin mi ati edogo engineer e pe pastor mrs temitayo aro monday ni o mama ilo lo se daddy lo lo se sister ati brother eyin le lo se e ma yi ka otun ba se nki olore

0: ẹni baba mi mo dupe mo gbe oga e ku ise lori oro mi mo dupe pe iwo la lati leyin mi iwo logi leyin ogba mi mo si gbagbo pe niwo igba to ji egi leyin ogba mi mi o le wo e juwo si e jajo ki e jajo dupe lowo baba mi baba re oni majemu oba nla ti fo baje ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to ma fo won agbara adupe o adupe pe okun lowo iwo olohun titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu mami ati dadi oye edide nle gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa mo fe ke edide edide towo towo aje lo fowo bayi laaro kutukutu ojo isinmi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki hallelujah hallelujah nla yen bo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki hallelujah nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo o je e wa ki si wa lasan eh wa ma funwo yen ki somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo ogo ogo fun messiah mami e wa gbe ese kan si waju daddy eyin na try re ose ilo se re ko si ni iwo ba ode pade bo se njade lose yi wa baje eto ti emi mimo ni fun yin lose yo wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa lowo lowo lose yi wa lowo lapo wa si lowo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olohun ni mo so tele si aye re pe wa mu nkan bo e kigbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni omo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tatajeri eh o sera re lo laaro eni eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ishe apostle chapter 12 ibe ni mo ti fe mu adua mejo ibe mo ti fe gbadua fun awon omo olohun ni agbara olohun laaro nigba ti n ba ka awon ese bibeli ma wa ma mu awon nkan ti mo fe fi gbadua won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo e jade lati pon awon kan loju ah je n gbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwo atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po ko se itoja nbe eni kan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lose ijo lose ana won bandit ni se awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apon ni loju ba nbo a mama foke si ami o daddy e sami o loruko jesu ko ni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apon ni loju bibeli ni aye ibugbe ika ni ika po ninu aye gan ah aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duwo je ibada bo won ma nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni mu letika teyan ba ile gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba ba ika wo ko o daran bi eyan ba ba ika to gbogbo ti o mo sana tori pe n ti n be ninu e ni pe ko se ka si o gbogbo eni tin bo mi ka kakiri aye ni afẹ mojumo yi mo fi majemu olohun gbadua eni ti o se oni ka ti o se oni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni bakapade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ki lo je to bi ri bayi isipaya mori laaro yi gbogbo eni tin se kare ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fe gbogbo awon tin bo ri ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma ngo program yi aye oni se oni ka o oni re ni ti opon loju in ti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fo mi o yo pon gidi gan in ti won pe ni ka ni eni ti ma mu yan sunkun yo awon amu ni sunkun sun amu nu sunkun asun tona rin awon amu ni sunkun keyin o ka wole ko ma fese jele ah loruko jesu loni oju aje oni pade won eke bi olupanju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo nto so ni verse 2 kini ka yen se woni o si fi da pa jacobu arakunrin juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori e sonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe nto ba gbin a si ge danu ohun ti ka mo se ni wi pe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun laaro yi laaro yi ni ojo wednesday e gbogun ti ka eh ki se gba to ba to gbe na to le fin lowo ika mo gbe ina ti o le fin lowo wa si mo wa eni ti won yan je joju e ola bayi sa mi omo boya ka ni classmate ye mi omo boya ka lojo gbalepo mi omo boya ka lejo rin aim ati objective ka na ni pe ko fi da pa o ko ba se re je ko ja o wale olobi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se ti a enikan down mo so le kan na gbogbo ikata ejo wa lori line gbogbo ikata bo mu lepo ah egba ipiya egba ipiya egba ipiya egba ipiya ikati npo die die to si nba mu mara oni ni ka siri otu ki wa se ka siri otu nikan kolon ko le dan ika o fi da pa jacobu arakunrin juanu ni ojo wednesday pepe yo pon mo we ma ni ojo wednesday kan na ngba ta ba ku mu we ma ngba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu canada gbogbo eyin te ni omo ni canada je lo gbadua fo mo re omo re oni pade ika lagbara olohun on the 22 yen ni otun lai isin meji la se a se kan ni nigeria a si se kan ni canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo so wo ika ai mo ya won ti o rise loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo o ni nigba ti a o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo bo se pa jacob yen o dun ma awon ju injo je mo pe gbese re dun ma awon kan injo je mo pe lai ai ni re in dun ma awon kan bo se n toro kiri in dun ma awon kan bi se re se ku yi o dun ma awon kan o lo bi je pe meni ton foro lo gbogbo awon tin kire kin le n faka nbo lo n toju bo ika ni won iwo lomo to mu mara labi aso jesu ni e wa kiri o leyin o si ri e lo kan lekun a o si sile e bere a o si fun yin eni to so bu to so fun pe ki lo nba ka ki lo ra ya je lili ki le wa ka lo ba ko ni o fun olowo lo aro yi so fun pe ko sanu awon omo re pe won lo school ibe lo ti mo pe ah aye ofe ni foro iwo ni odogbon soro e mo dagbere bawon eyan mo to ba n lo church ye dagbere fun won mo enowo yin mejeji soke olorun jo gbogbo eni tin fina tin finu ba mi ja temi omo gbogbo eni tin wa isubu mi gbogbo eni tin wa ipalara won omo mi olorun se won mo se gba mi lowo won won lo si fi da pa jacob nigba to won ri won dun ma won ju kin lo se o si to nawo bibeli ni onawo mu peteru pelu o mu peter na ije nje anadun meworo o si je igba ojo aiwu kara ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti meji so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omogun lowo eni tu ara nti yesu mo fi bayan ja niyan o oni lati ma so oro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa ona e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi o se ka won ara ogbo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun fun ijo fi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se ogbo family belo mi ba ngbo ntan se laaro bayi ni won mo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa nta tele bo won mo gbokun si ni time bayi o lo bi bodo da jesu oluwa mo o lo bi bodo gba duju duju o lo bi bodo ma sin pelu gbogbo aya re o le bi bodo ni eni ti o mo gbadura mo da won ti eni e mo gbadura lohun e ma gbadura ori iya to pe alabi niyan mo gbadura o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi o ni bo sowo alagbeda iwa to mo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se le fun o lati daye re ru eto ti o se le fun o lati base re je ko ni wa si muse mo sure fun gbogbo eyin te njade laaro yi e lo padi alaja gbogbo eni ti njade laaro yi o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi nbe laye ogun ikawo le ri fese jele ko ni je ipin re e gba wa won ti ji gbe ko ni je pin wa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuje oni subu lo ayo in to ro to da e ti ode oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo olohun bo se nti ami lori facebook lojiji ibanuje oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo koni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa iru kan be ti won pe ni ogiri ikan be ti won pe ni iru kinle yi ikan si nbe ti won pe ni iru woro mo so le kan na bi won ba nta iru eleyi iru ewo leleyi igbe iru ewo leleyi loruko jesu koni bele leyi bo se njade laaro yi idunun ko subu lu ayo fun yin bo se njade laaro yi o ni jade leku o ni jade li arun lowo in to gbe jade koni bo wole awon kan ngba won ba wole pada accident ni mo so le kan na iwole ati jade re eje jesu pamo o pata won mo e mo idunnu lo mo ri oni ni monday emu ayobo emu dunnu bo emu rire bo eje wa fi kun gbogbo eyin mo e foke ni igba marun o fa teyin wa o fa tin jabo ni sauku loruko jesu koni kan koni kan mo re won oni gba won mo re digbadigba wa kan mo le gbogbo eyin te se ami e ni mo sari omo mo pa lase ajinigbe gbogbo awon ajinigbe won o ni ri ogbe o won o ni ra won mo re gbe mo gbadura fun yin laaro yi gbogbo eni tin bo mi kakakiri agbaye idunnu yo subu lu ayo fun yin ire nikan loju owo mo ri e mu owo yen lowo e wa fa leti bayi e ranju mo eni iwo owo gba ro oluwa ire loju owo mo ri wa popo e pabu atawon mo re koju yin mo ri re koju yin mo ri re e wa mama e taka seyin eni oju mi o ni ri bi oju awon omo mi o ni ri bi inu ese bibeli ni ma ti mu nkan mejo ti mo nka ma ka tin tin si gbogbo eyin te wa ni ilu canada abe lomo n canada eje ma no tin o 77 mo n lo fi anointing won be ma mu omi 77 eyo kan tin mix ma omi mo n lo fun won be ka po na ki si ba won omo mi nbe gbogbo awon te ba ran pade mi ona o si fun won e ko number ile ni ojo wednesday ni wema ti ni canada ya ya ya ya ya ya abe fi nkan mejo abe fi buni a fe gbadua pelu gbogbo itara a fe kigbe adua ni ngbasa eko number ile 081 gbogbo eni to ba fe gba iwe lewo otun la eni woli odekun le o wa si canada lotun la eni kan ni se ilongi lo lagbara olonba ti o ba fi dotun le ba mi nbe ma lete nbo 081 60 meta 37 kan 34 43 eje ntun wile kan si 081 081 60 meta 37 kan 34 43 ma pe number yen jo bo ba pe ma block ye eni kan ni kenidi kan fi send si mi pe e fun mi ni flyer mo fe fun ore mi in canada mo fe fun awon omo mi o won ti e ba mi se na ni e gbogbo eyin te wa lori facebook e si a program yi kan won lara e ba mi si are ni igba marun marun o bi ase se n jabo loni mo so le kan na ota awon agba ota ti won mo yin ma aye yan ofa ti mo ta mo yan ota ibaye ti mo ni ota agba ninu ko ni ba o ko si ni ba awon omo re e wo bo ta se bo mo yin engineer e pe baba ijade enikan ni woli ota bake ha in se mi bi kin ka bibeli in se mi bi kin gbadua angeli to duro ti mi won bo regbe ni ojo wednesday kolo mu kilo fo me ni ninu ipade ni wema in ni gba o se se kin je mo tun weri wa te ni win kankan wa to ba wa loje o fun den den e pe baba yi bo lo se je bo ni su se be bo lo be se be baba afa e wa so
1: nkan ti oruko mi ni Akim Adewale wala ti pada
0: lati badan
1: ni pe lowo olorun ni o ki yi tori pe opo emi po sugbon tun ke mi de bi loni ne ma so ojo ipe ni 2022 aba mi se fun mi ni egberun mewa ni odun na
0: won la won de church ni 2022
1: fun mi ni egberun mewa ni odun na
0: won le mi fa won ni 10000
1: e bi lo le mi di asuko di aye yi
0: e bi lo le yin wa be na wo e ke npase gbogbo eyin ti e bi mo pa o si nkan ti aye oran ti eyan si o olufe aye to ba fowo kan na ni aran ti e mo na wo e gbogbo eyin ti e bi npa te fi debi agbara ti ntun aye se kan si ami ko wonu ipin rawe won ni afa akim akim lo ko won aba kim na ko le pe won ni ebi lo le mi wa mo wa yo wo la ko mu ni egba 10000 yes
1: abo bi ko wa lo ni pe emi le ji bu ni 20000 naira
0: so tan
1: bi ko wa lo pe ni
0: won la won na tin to wo ba po boyan ni
1: 20000 naira
0: 20 won le da 20000 boyan eni te bi ma pa
1: gbogbo oro ba bi pe ka wa kamse kamse ka ku kan tori wa ni mo ta tele wa lo gba suru ke ti okada ṣùgbọ́n mo sanwó yẹn tán ojú ṣe nǹkan rẹ nípa rẹ.
0: ẹ ṣe nǹkan rẹ nípa ọ̀kadà yìí.
1: ìyá pé mi débi lónìí kẹfẹ́ pé níjẹsàn ni wọ́n pè mí pé ọmọ mi ó ṣe gángan lẹ́kọ̀ọ́.
0: nílùú èkó.
1: bẹẹni pé láti bí ọjọ mẹrin nínú òjì sọ wọn là ń gbé káàkiri ẹ bá ń gbé bọ.
0: ẹni wọn máa gbé bọ. ẹni kí wọn máa gbé bọ.
1: bẹẹni mo ní kíkẹ́ máa gbé bọ wọn làwọn wò ní dágé mu ní ẹtì.
0: Ẹdì
1: ṣáàtọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ ń pàdé yín ó wà lọ pàdé wọn ní wòròdù mo rí tí wọ́n jálẹ̀ wọ́n dì lọ́wọ́ dì lẹ́sẹ̀ ó bú ẹkún láago méje alẹ́jọ́ sunday ó gbé ó di wẹ́mà mo dé àwọn òjò kí n wọlé kọ́yà dùn bíi ó wá bá pásítọ̀ kan bẹ̀ ní dókòó ni mo ti mú omi sẹ́wọ̀n sẹ́wọ̀n mo ti mú dání wọ́n bá bọ́ bẹ́ẹ̀ kan ní ẹnu ọ̀nà ni mo bẹ mo bá síbi ó ní wò ní jẹ kí n wọlé àjọ pray fún bẹ wọn sì mo nígbàgbọ ni mo nígbàgbọ wọn ní kí n lọ lo ògùn oru fún ìmọ ògùn oru tí máa lò ọkàn mi ò balẹ wọn á tún gbé ọdọ spiritu kí àwọn ọdọ spiritu wọn ni pé kí n sanwó káàdì fún ní kí n bá rògbò káàdì wọn ni pé àwọn fẹ pé dókítà wọn ni kí n lọ mú 250 wa.
0: 250,000
1: pé dókítà tó wá ó wá ní pé ó ní 15 lọ́wọ́ ń bíbá yìí ẹ bá gbà lẹ́ tó bá di ọ̀la monday ń sáré káàkiri wọn làwọn ò lè gbà ọtí tó yẹ bá pé ó wò kè wọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ọlọ́wọ̀ ó ń sèǹda mẹ́wàá.
0: aish ẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀gùn.
1: ọlọ́wọ̀ mo ń sanra májèmọ̀ sẹ́wọ̀n sẹ́wọ̀n yóò má jẹ́rí ẹ̀ bàbá gbé kan mi bàbá gbé lọ sílé. mo wá délé wọn bẹ̀rẹ̀ sí àdúrà wa mu mi sewu sewu eh ba ka so njo ni pe o fi ya o ta meje me so sinu omi ile mi ti dele mi ti do fi o ka me so sinu omi ko ta me so jo fi sinu mi sewu sewu ti ka ba ji sa wa mo mi pa ni oya hello lu olo je se lo di ka ko so mi se o ma tu ni e ba tu ni me lowo re ba o ma tu e o ba se praise you wa ju sinu omi e mi se gbe de lori bayi
0: eh
1: mo josu lati jo ka ru
0: Osun lo fun re ah kin lo ko
1: ri lo an la gbe ka
0: e dide soki se e ti wa njeun
2: mo ti njeun
0: e ti njeun
2: be
0: e fo ke le meta na 1 2 3 4 e o le mi fi so pe wo ni woli ara re o o ni o afa ni won ti won gba Jesu patapata bi oluwa gege bi oluwa tolugbala mantu won ni o won ni la won re sinu omi 77 la won gbele lo batan yesaka 250,000 ti o si certainty po mo yo tun gba wosan onre brother really want ijo le yin na o gba jesu daddy yin mo ti born again
2: na ti bo ti gba ti po adua yin na bi ma se lati le
0: eyin na mo gba adua tele
2: be le ma wo ni online
0: okay
2: olimi ati yawo mi
0: So e ti mari
2: ben ben adan yo jina sada mi ni
0: ah on babu ku tin jabo ni poji bi mba bo to si ami ko ni ka olojiji awon wo won lo wo rawo e awon wo won lo won lo wo rawo makunrin ni o won ni eta lo ba were eta lo ba modi bi mba bo ti ami edo bi oluwa se nbe ti ami ebe laye oba yi o ni jaru o na wo yan mejeji ma woju en tin belegbe wa ke yo fa ye e gba oluwa jade lara mi o ya gbe body e soro e soro e soro yes gosh da da da da da ba ya da ya ba gosh jade lara yes josu oluwa wa brother yi ogun to se laye ri o te gberima ma sun ma jeun ogun to si jade ko ni wonu omo e jesu oluwa wa nice on ti jesu mo le da lara ni ofa modi omo jade ofa yin o si nbe tele o ja wa ni o se se nitori boya tori po gba jesu gbogbo eyo mo olodun te ngbo mi bi owo le dodo eni to fe so ara re ti won ni ko wa da laye to fe so di oran mo lowo mo pase ko fowo are ise re bo ba jade loni wa mu nkan bo gbogbo eyan omo olohun mo fe ke fi ruboti bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ninu o fi ra emi e ah atomode atagba mu irubo kan jade oni loju aje wa kigbe mo fore maraje jeun le emi lagbajo mo lagbaja yo raje jeun account number church ni eje fun yin 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade eyin te ni ida mewa se laaro ina o lori YouTube ibe le ti ba mi pade Facebook ma test waju nun ta mu yi ni agbara Olorun ati lori TikTok nibo le tin gbo mi ese bibeli ta fe ka loni atomode atagba iwe Isike chapter 43 titi wo Isike chapter 48 Isike 43 to Isike 48 abe dagbere fun iwe Isike na eyan omo Olorun to je poni le mark birthday ateyin te mark wedding anniversary e ma bo eyan omo Olorun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo resi eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki ibukun ko ya gbogbo eyan omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan resi o Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Anyone who will be my first short testimony, 080-88-71-65-66 ẹ send the message ire atanu ko bayin

0: ti onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ofun mi
1: ileleyi o
2: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29 August 2026 ati sherin ama tun seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu abe eweju gbegiri ila e foriro Eron pomo to kata mora si korobo to suri amala la fi joma se joy egberun meta naira le o fura ticket je gbadun to gbadun pela won lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibi re food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbonu laarin iseju aya ofe ni formu e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya bade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan ola to ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM 94.9

0: etuko ojumo laaro toni o alara ajero omona gun aga imotaire aji fowo olabaje tete akihin o ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarika ni won ni akiyin kasikiyin o e kaabo sori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr GRA luko mi
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN awon agba ni igba won en la mo yi opo igberun la mo yi eji be ni berun ba mu a mo ni kojo oro ojo ni won pe ni eji on ti o ba se ni ri a ki mo bi ti mo se won eni to da owo o ba si dari ko le mo nti aisowo a mo foju eyan ri eni tebi o ba pari ko le mo yi ayo ti eni to ba san feselu olu le mo yi ila lasepo feselu eba o wa ri la lasepo yo mo do lenu re yugba yugba ni enikan be lara awon odo olohun o mo nti won pe ni ebi o nkan mo ri onga onga ebi ninu iwe ni ah bebi ba fun oni papa nlagi o mo bi onga se mo ga ni ti o ga yan sori bedi ngba ti o so nje ti eyan je olohun mo je bi o pa yin ebi o se ni pa wa na bo ti le je pe ko seni tolohun o se fun a kan mo jura wa lo nile aye ni tori pe ka odogba olo olongi ni ilo longi ni fi npeku ninu ile be ola olo la ju kini hun ini fi npa eran je ninu iju agbe kale ile aye niyan a mo jura wa lo bo ba wa ju yan lo ti ola oro ti nbe lodo re gbiyanju mo sanu awon eyan olohun fe ko sanu awon eyan ni pataki julo ninu osu yi onje nikan ko bo ba je wi pe amoran lasan lo fe fi sanu eyan taye ti e na ti yo fi loju opo ti yo ri nkan gidi to sanu re bo sowo ti o le pa o lara sanu re alaafia le ni ko ni to le sanu re nipasẹ owo ti o irogun abi toju ara re sanu aso ti wo wo mo o laso omurode telomi biyanju ko sanu kaanu olohun ko tun le po lori re ika odogba oro agba ta ro ire o
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 e lo sori TikTok oro.agba 82 lori Facebook oro agba lori ti email wa oroagba247 at gmail.com bakana lori YouTube wa Mr. GRA TV. E subscribe. E like. Kaima wubunti lombe. Abdulrazak Abdul Gani, Mr. GRA. Look on me. Ileshe MTN Nigeria. Look in labo shupa. Owo omade owo agba kaki ito. Look in lemon lo. E kuka.

0: kini won oni ye buramuramu niju meje asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Ade.

0: ọ̀kadà ẹ wá ẹ má wọrí ẹ má wọrí ẹ má wọrí mi ò lọ mọ́sẹ̀ wọrí ọlọ́kadà tó ń lọ ẹfọ 12 mi lọ mi ò yára.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM, 94.9.
3: Baba Fen dot day. Baba Fen dot day.
4: Iye mele ni wo station government mo. Private ni. Eko kore tu mo tama so. Mabe gbo nisi. Private radio ni ma gbo. Television ni ma gbo mi ile wo ti government. Eko koni ori kaka tonto mo tafe wo mbe. Ju oron ti oni tu mo lo.
5: Elo le so folu weri.
6: E ma gbo
5: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abẹ gbogbo nkan ti won so fun wa yi
6: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinugo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je komi ti diwo gbin lenu
7: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe
8: afawon ati family won
9: a se mu yan ogo
10: se ga
9: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Only
1: Chris has to take it you.
0: For me, baby.
1: Yeah.
0: Oh my God. Only if you fall. You see me to walk back, not that way. Baba, I got any. Baba, when did you start your woo? I'm sorry.
1: You tell the dress, you know. Let you know, I'm not sure. I'm not sure.
0: Eh, am out to go pass you.
1: Eh, Asiagwa.
0: Asiagwa. Eva.
1: Oro reni.
0: Aki yiko juboje. Eh, 32 FM 94.9. Iko ni ta ti gbe feyin ti
1: a. Ah, ni choice.
0: Eh, lola olowo oba. In bi eri bi idunu ko ni tan nile mi ateyin o.
1: Ah, mi Jesu. Eh,
0: woni ko be to dadan ki modo to delede ko san to doro akose ni o. Baba si wari agbe ti su re ta boko aboko a. Eja mo ran ti wipe ojo ti pa o. Be na in lo
1: ti pa.
0: Ya. Kene kan wa mo ojo ko sapa be kan ninu kona kan. Ko woni ah Krista yen kini Krista yen mo nse gan
1: eyemi
0: ele ti en se gan
1: eyemi
0: e wa mo pori Krista ti fe mo sun eyin lojojumo
1: oni mo se je
0: irori ni eh ai sun po
1: madam wo ko ma jila ma sare bo
0: research o je ki Krista sun mo
1: o ti gogo se aye se wo YouTube a fe farawe mi ti loju orun
0: to ba ri gbese to ye ki wo na o gbe ose tutu ture o dakun gbe gbese ko mo ko joko mo se lara enikan wi pe Olorun gba fun Olorun to mo gba fun
1: oni
0: ise owo wa in lo wo mo gba fun wa lori re iwo na ki wa ni ise owo re lose tutun ye e tutun ise owo yin se bi o ba se opo ku die ka to Olorun yo si de gbeyanju gbogbo wa yo de lade
1: o gba nti oniwe nso ni
0: gbe mi debe
1: oni je ori David ni oni nitori ti wo gba olupanju sile nigba ti en ba ke pe o ati awon talaka ati awon alaini e sare lowo ori kejile la adori ese kejila re nipa ta si ti fo moro re mo ta foro wa mo a je pe yo gba wa na sile loni e gbo ti o ba wi ni won ni igbo ni di ti ti ko boju aja ona oni dimadi e ko mo de bi aba re bo ba di pe bi para wa para yin e bi oni pori tabi ogbe bo yo gba de di atelese e bi oni pa wa ati eyin lose ta ko sinu re yo e ka ro ja kejadu agba laye abi nbola lo ko ti emi je de kankan to ku pagunse wa le wo olaberinjo la bidin ba mi to bi mi lomo iwe na jojo mo le wa ta pe ni baba vendor e gbadun e de bi ola pere
0: olu sola omo mo lo ko temi na agberun so yin ti o di retire la la la re ni titun sojo monday 44 minus 440
1: krista bebe
0: ka to mo ka royin kan kan mo sele se yen kan to
1: tu mo mi
0: e kan lo sanu awon boys tin be nboro won para gan
1: won kara
0: ah baba ni awon wa nu mi kra
1: okay
0: awon si gba call ton ba won si gba call ton ka won mo mu phone lowo le bayi awon mo aye won ti ja phone gba lati ta lori okada
1: ka ni o se
0: mi ni oni ni badun wa ina awon ni
1: ka ni o se mi ri ni ba ni baba gan ni o se mi le meje olohun je ngo gbe
0: chai
1: tan ba mu o tan lo apa e sodi to da pa o wa ni orogun ya re this is your first time o po won ti pon badun
0: baba wa nu oko ka mo fi kini sinu oko call te ba ti mo pe le gba e ti e jodo igba te bo le te debi te
1: to ba ti poka ti n yori wegbe ju yo gbere lo le wo were to ba ipo ti n wegbe ju ma lo mi re e ba mu lowo gangan nu phone inu oko alawon mo mi lori bike mo ti ma so bi e ma te opolopo lo ti lo be ti bike ba ti sumo eju legbe moto to wa na phone yen soke dimu dada sile kun mo ko danu
0: jare
1: o bo lo yi lori ni
0: jare
1: o gba office mi lo mi tan loke ado
0: kai
1: eh ti ba jo mo bo ti se fo mi o ti lo eyin o ni lanu won si so pe tan choose lati se ni yen ko ni won ti awon mo de won gbagbagba o fe sise mo ti ji ko le lataro ni sin
0: oju yo bo ni e si ja phone gba lati ta mi kra
1: de play de play
0: o ti lo pa fun
1: ma jira
0: jira omo ya mi o
1: so alemo iwe royin lowo aloro toni lori ranran
0: o yes ke
1: mo ni iwe royin the punch
0: iwe royin Nigerian Tribune bela kwa bi o
1: bakan na mo tun ni iwe royin this day laaro yi
0: a je mo wo nu iwe royin daily sun to fi mo daily trolls
1: e je fi iwe royin vanguard ki fi se afikun re ki gbogbo e o le plum dada laaro toni e ko ojumo je ke jadu agba laye eh ka be si mu lati bi akori
0: it's okay
1: so won ni awon alagbada epo pe won ti dawo epo duduro gbigbe duro ni ebu fapo Dangote o ijoba apapo won si yan ti tese bo lori kini won ni owo dollar ni ebu fapo fe ma fi se isiro owo ebu fapo si ni ni to won o ti le kun eyin ke ba ka iroyin te gbadura daada ninu ke mu we iroyin punch ke kabi ti soro yi o nbe loju iwe kini o sabi amode oju iwe keje tabi ke wa ni ifarabale nigbati alawile wa to ro to ni ti an bade ta be si ni pe ke gbogbo e lo ni ranran
0: o da ke mi na o mo gbera lati nu we iroyin ti daily sun kila won iroyin ti won tu ko sibe o di oju iwe kejo ninu we iroyin ti daily sun oro re o bi won ti bi pe eyin gomina gomina gomina lorilede Nigeria kilo sele gangan won ni esi yokun lorun awon local government ijoba abile yi o jo pe e fun nkan mo won lorun ni o e je ki won raye se bi won ti fe enikan to jo ekan to si ti figba kan ri di e ka kan mo to tu je alaga lorilede Nigeria loju iwe kejo won ti foro lede daily sun gbe laaro toni o se se kashim enu debe tala wile wa ba wole lowuro oni
1: lori omo romo ba adeyebi adeniyi
0: ibaba o
1: ti won gbowo sara owo sorry owo same ti an janu national cake ti an gba same
0: chairman o
1: to oro re o won ni ile igbimo asoju sofi orede Nigeria won la won o siso loju iwadi ta won lo ni yato si igbese ti ijoba apapo gbe ti an ti ni won fun ajo ICPC

0: ni ogbonjo kan fi tu fi di koko e de ma pe gbaja bi amira baba gbaj won ni baba na won pejo pe ibani oruko je 15 token kan eyin da fe karoyun e bo si oju iwe adretin to tewe iwe o iwe kejo iwe royin punch ke le karoyin dada
1: won da ka tute siwaju o di oju iwe kefa ninu iwe royin ti daily sun na mo si wa ri oro olopa apinle lorile ede yi oro ti jade o bi awon senator lorile ede nigeria bi won ti wi pe awon o te siwaju lori awon igbese ti won gbe lori wi pe boya oro olopa ipinle ohun won pada ri nkan se si boya yo pada donti yo pada di pe won phone telu gege bi won ti so ninu iwe iroyin ti daily sun ohun wi pe eyan mo orile ede nigeria won ni e fe mo deja abi awon nkan kan fe mo ba yin leru lori oro olopa apinle e se baye fokan yin bale o lere di ta won fin gbe igbese lori oro olopa ipinle ohun oju iwe kejo daily sun ni mo ti riro yin na
0: Ole Ejola
1: baby me Christian
0: Owoye kan lo wi pe awon gomina ni ipinle ti an ko ijoba abile n papa mora
1: oh my god
0: wi pe to olopa apinle ba do won se won ni fun mowo
1: no oto lororin da o
0: ye na mo so ibere ni eni kan lo bere be wi pe awon to gba autonomy lowo local government se won ni gba oto lorin lowo ilese olopa apinle
1: oh my god
0: okay eje ka tu kan le lori wi pe awon agbesumo mi idagiri wi pe ejo won lowo nu wi pe agbode gba nbe ninu awon to nsise foba awon egbe alatako won ti kolu ijoba apapo won si pe fun pe ki won fowo ofin mu awon eyan kan oju iwe keje iwe royin punch leti ka
1: ninu iwe royin ti daily trust ijaba kan ni mo wo lapa bi o tun fe jo mo royin lori oro pe ijoba apapo orilede nigeria won lawon o sise lori owo ti awon soja ti won je omo logun lorilede yi ti won gba to je owo osu won to kere ju lo
0: oluwa o se o
1: ni osu lati 49,000 ti won fe gbe lo si 100,000 naira gege bi iroyin ti wa jade ni ru we iroyin ti daily trust te ba doju iwe keta ati oju iwe kerin bi won ti so sibe wi pe ehn ti won ba gbe kini on si 100,000 ni sin yo le wa rorun fun eni to ba je osise omo logun lati le ma jeun bo se wu
0: oluwa o se o
1: at least
0: mo dupe o mo dupe o
1: daily mo dupe o ewo ni ti e so omo logun ni won
0: mo fe apply ni
1: eh oh
0: won ni shortage ti wa ninu military wa mo fe apply sugbon office le mi omo wa
1: eh
0: ba ma so awon to fe wole jade ka je ma si gate baraki gan
1: pe o ni height na o ki lo se
0: mo short
1: eh
0: mo short
1: wa lo gberin wa
0: iba gaju mi lo ba je gberin ke kin wa office ki ma si gate welcome sir welcome sir
1: ki bonu la post yo si
0: ma duku ri ni lai dupo gomina ere keri
1: MC ma kankan
0: ani mo se
1: oh my god
0: esta kilo pa to ti kadi igboro lati daikodi mo ku lezi ni pressure
1: baby debe
0: lo travel
1: ma yo mi kro
0: ya akori mi ture ninu royin loju iwe royin punch ni timu ah baba wa sakire
1: baba nu
0: omo iseni ma mu la wule keyan ele dan ni o promo buku buku so ri ni ha oh my god talking my fowl queen
1: ah
0: you la ba si mi na re o ti ba si odun to ba ire o
1: iwo na o bad the account e nu ti gbe
0: ade god bless you thank you woni layin atunse ti an se si owo ori lori ede nigeria
1: okay
0: honestly speaking owo to le ni trillion meji lo bo si akata awon gomina
1: oh my god
0: 2.37 trillion naira na awon gomina pamapo oju iwe kokan le ni ogun
1: Krista
0: iwe ni punch ni ya bebe
1: ojo poro owo to da oko yi o je ko owo kan na mo fe ju fun mi ni we ro yi daily trust
0: because
1: ah kọlọ ti sanu
0: mi jesun
1: ose yi olorun bi alaanu de to
0: ah mi fun mi krista ah mi jesun
1: je ko owo wonu asun won mi
0: ah owo ti ba le lo ni o ke se sorry we need daily transfer na mo ti
1: ah
0: o support n lo mo lo eh
1: ah
0: online mo lo ko wa ku tanunu
1: dey play
0: olorun o si mi wa ni tun da pada dauda go lo loni
1: igba na lo mo pe forensic buru gan
0: forensic ni
1: dey play
0: mo lo ko wa ku tanunu
1: bo na se lo mu baba yin lo tun
0: eh mi baba baba lo run lo tun be Kisa ise wi e ka re se.
1: Jo gboro yo je. Eh.
0: Aba Olorun won ti jere ya loku e. Owo ye ka ko bi ade to do pa.
1: Owo da o. Ti bi to ba wo. Wo wo jade dey play.
0: Ijoba emi. Ba wa mo mi. Wo le spatch mi. Omo ku tonu ni ya mi.
1: Eh.

0: days.
1: Kobaja 24. 29 tabi 32. Sha ti feye. Pelu adori bubu ikoni bani tore. Kante 32 FM 949. Feye.
2: Lopo iba. Awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan tete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
3: yey mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
3: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: sọ rẹ ni ko ra le ti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo na life hot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko won rara be lo so won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si emo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo na olojuro ni lubadan aye sodi edie o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu fe ni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 sabi 0911555 500 sabi ki e ko si wa ni laughter house ori okitinti premier mokola ilu ibadan substance property odule futeto
1: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: 3 9 7 6 2 4 7. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ o.
1: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
2: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di millionaire.
3: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
4: Mo ń bọ́ 32 FM.
5: 32 FM 94.9.
6: Ati lati de eni oju o si wa nkara bi en to lusu final bayi
7: e mo se ko sa won kan won ni
6: o ko ko a so
7: awon eyan po meme fun
8: ngba awon fifa baby ti won ti je gboran mo lori oro messi
7: awon fifa baby
8: o mu won lowo bayi ni pe a pa
7: won ni pepsi baby
6: o di role ka to tu e gba ti kukure la so ti fo benu o di role ka to tu ah je wa nle o comrade.
9: Yes sir.
6: Aki awon ara le ti en gbo wa kan ma ba jan radio po mo ara won nkan ju nkan lo we ba gbo mi ati epo se gbe ara won en ba gbe ni omo lapa 32 FM loruko kan ni ta wa 94.9 kan ni adarin po sonu an be ni laughter osu ke tete premium okola lu badan oro eto abona la mu bo kara jaje die si tori ara le ti wo tu ba pe kelu ah comrade bi mo fe wo lele ke si joba ile ni won kokko pe wi pe awon onise la bi nbe ninu defense system wa ni Nigeria Jonathan funra won fe na ara won so pa won pe ota Olorun benu awon ta jo se ijoba awon kan na si tuntun fi esun ile kan awon kan ni oripo na e ti jo lagbaja o ye yota medu na si e jo lagbaja e yota medu na si leka eto abo ati be be lo fona kan ja rin ko le ti ko lo do pa ilukara ko si pe won ni lamiri lo so rara fona yen gbode kan in ta won atiku ati awon igun to ko olese lo alatako ti en pariwo ni isin wi pe ki ijoba apako ko se afihan awon ti won lebo leru ninu sakoso yi pe isegbe fun isegbesumo mi o ti npo oju bi en ba wa pe are tare wa je a so pe ho won ma pe are tare odan boya won gbaradi ni a ti so nipa esun ti security expert yen fi kan ile ise are pe won joko po pelu awon agbesumo mi lati soro pe ba ti tolu ile lei tori ngba te ba mo mo pe eni bi nlabe mi mo si ko lati yo kuro isi nda lu mi laamu pari esa ka ti so pe o nbe ninu ile ise ologun looto abi o si nbe ka gba pe won lo wa nbe now yo nira fun ipere ologun abi intelligence officer lati seru nkan be tori pe adode e latoke o tumo si pe owo ati nbe loke lomode omo adode so wa ronun fun omo kekere mechanism kankan wa ninu system ologun to le so pe omo kekere mo suspect oga ko ara so fa won ijoko kan si oni rewele
7: e se gan ni seri won mo boyin se nkan won ṣùgbọ́n gbàgbọ́ ẹ ti di òṣèlú ẹ rí pé láyé ìgbà ká ti sọ lábí a sọ pé tẹ ẹ bá rí ológun inú yóò ṣe mọ dádùn pé àwọn èèyàn ló ń bọ yìí ìfún ìgbà kan ọlọ́pàá gan ọlọ́pàá bá ń bọ̀ lálọ́kan àwọn ọmọ líle ó fọn ni ṣùgbọ́n lásìkò ọmọ líle gan àtọlọ́pàá àmọ́ àtọ láàrin wọn gan àti àwọn ọmọ ológun gan pé tẹ bá rí ẹni tó wọ camouflage ní ìsìn ẹ gbọdọ fọkànbalẹ pé sọmọ ológun gan torí ẹdá àfẹ ẹdá mọ wọn àfi tá a bá tó ìfẹ tó láì di káàdì gan kọ tí èwe sorú wọlé ni ṣùgbọ́n tí ìṣòro ti ń bẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí ìjọba bá ti kùnà lórí tí wọ́n ṣe gbogbo tó ẹ kó jẹ́ secret tó ti gbà sí gbangba wọ́n ránṣẹ́ ọmọ ológun ta wọ́n ránṣẹ́ civil defense ta wọ́n ránṣẹ́ ọlọ́pàá ta
6: wọ́n bọ́ gilé iṣẹ́ ológun ta
7: wọ́n bọ́ gilé iṣẹ́ ológun ta tó sì ń fàárẹ̀ o information ẹ rí pé ta ti ń kó bára wa rèé à ń sọ pé àwọn ọ̀daràn àti tọ́ wọn ìlú èbò tí wọ́n ti ń lorú ẹ̀ wọ́n ń lò ń lu èbò gbogbo tó fi wáyé rí ni wọ́n ti wáìpù kúrò lọ́pọ̀lọ́ rẹ̀ tí ẹ pé n tí ọmọ rántí pé n ti ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn ni ọmọ rántí pé n tó ń jẹ́ nìyẹn tán fìyàwó àtọmọ rẹ̀ hàn kò lè dá wọn mọ̀ mọ́ wọ́n ti sọpọ̀lọ́ rẹ̀ di
6: ìkànnì. Àwọn ilé náà fi Quran búra.
7: Èwo nìyẹn.
6: Àwọn tá a mú bí wàá ṣe ń yí padà.
7: Quran yìí ṣe tán fi ń búra ìké yìí torí lékè láwọn ẹ má fi Quran búra lọ́yọ̀ ó ti pàdánù ẹ̀mí àtàyè rẹ̀ níjó tún ṣe lọ́jọ́jọ́ mi nìyẹn. Ìgbà tí wọ́n ń búra yẹ lọ wò wọ́n orí wọn lè dúdún tó tó ṣùgbọ́n ewo la mọ́ nínú ẹ̀mí torí pé nínú òfin ni pé ẹ má pààyàn nínú Quran sọ pé ẹ ń bá podidi èèyàn kan ẹ̀sán tí ó jẹ́ ìyà tí ó jẹ́ ni pé ọ̀pá gbogbo ayé àwọn lè wá nítorí ọlọ́run làwọn ṣe ń ga ọlọ́run èwo ń bẹ̀ sọlọ́run kàtàlà àwọn àbẹ̀wò ṣé tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń sìn nílùú wọn àbọ̀lọ́run gangan tí ń darí ayé tó yóò túmọ̀ sí pé àpò nìyẹn ókè ẹni tó mu drug sọlọ́run náà ló ní wọn mu drug ẹni tó ń rẹ́pù ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ kidnap sọlọ́run náà ló ní kan ṣe é ṣé ẹ rí i pé ẹni tí ń gbẹ̀mí tí ń dú èèyàn lóbi tó ti gé orí ẹ̀ tó ti gbélé báyìí sọlọ́run náà lọ́ọ́ rán nínú yàn ti o ni mo lo le mo so pe olorun lo ran won olorun wo lo fe ran won ru e sugbon ta nso ni pe ijoba kuna won kuna to bon tori pe se ri oro oselu ilu pe ah tin ba ni kin se bayi ibi ti bo tin poju yin mo se won eran ti pe nikan ti sori ka to yan minister tin be me pe bombo le dodo bombo ti o le dodo awon kan mo bo yemo de be ni sin e ri pe ko da kini ati o ti bo alori gba kan nigba ti okunrin kan be nbe gba kan ti okunrin yen ti won yo ku be kan fi Christopher Musa si
6: okay
7: ebagudu abi kini nje Abubakar
6: ebagudu
7: ina fun gba ton be oni bombo ira awon terrorist gba yen mi se yo so pe emi o ni emu anybody wa fe mi o iwo to ba tin yin won to ba le mu won le bayi iwo gangan terrorist la ka okun e ki won bua won doju ka won kan
6: political will
7: ah won doju ka won kan ni o even alaje ti pe gangan so melo la won ti condemn abu tin sele ti ka sele won ta ka si are ninu ilu ti won se bo mo adamo wa la won melo won se na governor tin benbe lo wori
6: boya tin ba wole
7: nigba wo
6: tin ba wole tan
7: lewo ewo ni
6: awon ndije
7: nigeria yin daru
6: 0775 0097 0809 0809 +2349062 000949 ibi abaju su si ni ka egun lodo hello
8: hello
6: e ma tu wa nbe e ka ro ma e ka ro ma
1: hello
6: a n gba yin ma o
1: Ekaaro.
6: Yes, mommy.
1: Mo ki agbade.
6: Won je yin o.
1: Opolo yin ni joba.
6: Ami.
1: E ma tete ba ti mo
6: ko si. Ala mami.
1: Dai ni bless mi lato yin.
6: Radio yin du para mami o. Hello ma. Aha, radio yin du para ni.
1: Okay.
6: Eish.
8: Hello. Hello.
1: Ekaaro.
9: Oru ko te ni aje ti mo bi mo pe lati aye gan le ye. Mo bi Krista.
6: Ara le o. Yes sir.
9: E ko ju mo da ka ni da ta te ni ni.
6: Amen.
9: Mo ki aya na na na.
6: Shun.
9: I Olorun ki o sanu wa ni ni Nigeria.
6: Mm.
9: Ori ke gbogbo awon ti a ro pe won fe na gba Nigeria. O ye pe aburu ni won si Nigeria. Eyan ko lo ba ona won bi se ona ti bara won sin to won bi se ona yi gan le yo fun won se ona yen gbogbo ti won lo owo Nigeria na ni o o de wa n pin tun ye ti o le fa wi yan e jo owo ye n gbolo ti re to ti o ni se ona to ba ke ara iwa abuta n se fun ara ni awon yan de bo yen tori pe a ile di okan o ki o ti ba okan lopo wa je ta ba le ri okan ni a ni na ko o ke nisin eyan ni ke lo ko ile kan ninu ile yen koko ya meta ti ko le suru ya meta ile ara kan la sun be why ka se o owo ta ni no to mo lo aro do modo mo wo ni le no ka nko ya re ni se
6: e se o
9: bi bele ni aji re ko rojo lai ni ti o na o lo ra awon eyan wa yi
8: to e ka fa ade wale rapture lori facebook won ni elo ni 100,000 naira fun military personnel pe so towo tawon kan na lori awon buabu german shepherd kan
6: gole to babu je buabu ta fe jeyan
7: e ka jeyan walai
8: hello
7: e ka jeyan
8: e ka ro sir
6: e ka ro sir agboye sir
9: yeah e ko to eh oro awon go so kan mo fe so sir then mi ma so kini kan se ridu yan ti buwa ba ready ta ti de ru olorun ati titon si se okay how much you don't say don't say okay go so kan yen e mo dani ta no cause Nigeria and that bande ni lara won na won na wa lara to won pe lori radio to mo condemn government o ta ba di dada o to mo condemn awon lo se du e ma brother bo ni government kan se meji won la ja para secretary ara secretary secretariat mo e won ko lo sa no ani ki bo ajoko ka ro nu ka ba se ma fix ilu yen god bless Nigeria
6: amen Wen te wa lokele na le le ran wa lowo te ba wa darapo mo wa o
8: hello e ka ro ah gbo yin dada ah e gba mi se ni ndu se nu se nu 0705 5009 0809 7009 0906 2009 49 lori facebook 32 FM 949 Fenye, hello.
10: Restructuring
11: starts from our different homes.
12: Hello.
8: Hello.
11: You know, she's a ticket, Yami.
10: Yes, in the same moment, you were a war, who's on the top of the letter of the letter. I think about your power, we are a uniform man. You know, for the power, we look back to Kripo Bay, and we could look for what's the buying. But I feel to one, I have to pay no duty in the movie. I definitely invite
11: you. Ah, me just soon.
8: Hello.
11: What's in the ice cream?
8: 0705 5900. Hello. Restructuring. Hello.
13: Hello.

0: wa nbe to po gan e se
1: irawo kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan.

0: kan ki ja wa di opo eyan ni jejan mo sa lucky awon ni wa ni di ero laaro ni o awon sa koli oni me ro kola
1: juju aye adunde pelu ni kunkun
0: awon wa ni di ero alatagba ti n tari omi sori afefe eyin fi n jiga mi nu le
1: adunde pelu ni kunkun
0: gidi gidi ojo n

0: wa ti di ati senge ati senge ati gun asori eto laaro ni o ko se ma gbe eto seya
1: love you alode
2: love you alode
0: Adebayo ti amiyu n se yin pele ki yin pi eku ojumo o tas neni te lowo ke bimo oni ke sowo ke jere oni kere ko po ninu ise wa lose yi o ka mo se lasan o
1: Ilabiwu
0: alode se Ilabiwu Odi gba ta ba nle ri nkan to ka si bi pe n ta fi se idire
1: Awade
0: ta ma ta worobo
1: Awade Awade Ana ri baba kide
0: Ta ma sise tai Gbogbo wa na la n salubarika nbe baba ti ri nkan ta le to ka si o En ti o ri n to ma to ka si Hey, oba mo je ka se lasan o e fokan bale e mo ti eni gbagbo wi po ma da eni gbagbo po ma dun eni gbagbo po ma somona amu yes eni gbagbo po ma duo sori e tin tele o e ku gbianju
1: joju agbaja francis agbaja
0: Oba ti ma degbiyanju e da lade ade femi ati nla gba lo

0: Olutoyin e ko ojumo awon toju opo ti Facebook fan page 32FM949 feyin e o na tin wo 32FM949 feyin e
1: ori to gbe mi taye iya ni gaja sister
0: pota eda ngbiyanju eda nsapa ni eda nse an gbiyanju an sapa ni en ti o je lo olodun lomo
1: e ba mi joju
0: ah life wo funny sha
1: o ni lera gbagba jumo mi
0: bo ti ma se ko o olodun bo ti ma se ko
1: o mo ti lanu bo gori
0: beyan ti ma se se ko o
1: mo lanu bo gori mo ti joju oye
0: opolopo opolopo ngbadun ti awon obi re ti se Ashele la buaba Elo mi gan ke sho lo she Awan ran di ran ba ba la ba ba Elo she lo mba don re Nye fi man so kwe ore ki igbe Esa ki ibu uku Ore ki igbe o Esa ki ibu uku o
1: Yani gaja sister
0: Onti gbogbo wa ba she An she pa mani o Asiko mba o
1: Gaja sister
0: Asiko mba o Ba ba se lo ni ama wo jeri e bo ba dola o. Ni lo fi da kedo o se daada. Hello me, in tin je lo ni to nri bi ere. Emi o mo boya ran baba mi abi ran iya mi lo se ntemi nje lo ni. Mama dupe. Enu se to nse to rawa mu yen, mama dupe. Mama dupe complain re ina sha ni sha. O n dupe nti e en to julo nikan ni wo ke wa won to ju to n ti julo en to de se yen o ti sise ti e la fi ni ki kaluku no o se daada awa no le replace ise daada le do mo e je lo ki n pada la ro yi n ta fe gbe yewo olagba agun gidigan ki sere o e je lo se kiri ati ikulu oja akoko ele nbe n wo e po ojumo
2: I said you need to be serious, me. 32FM ti wa okay.
3: Mo tun bere. Fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: kama.
1: Wani gbogbo nkan to ba bere, to ba bere si ni dan. Lucky wani ko furasi, o bere nkan, o ti bere si ni dan indoyin. Wani fura. Awon agbalagba na so be o. Won ni opopolopo awon nkan yen ibi to ma endi si ma lagbara won ni sugbon ti eyan ba bere nkan ti nkan yen gbona jain jain to le pa te ba pa te pe di pe pa te le o je ma bayi anti meri sare buda Any that I have ever.
0: Hi, come.
1: Oh, don't you make that? What are you? Arantia. I don't feel your dara. Oh, yeah, yeah, Carlo, you learn.
0: Shut up, Papa.
1: Ota, oi.
0: Hey.
1: Can you hear me? Saloki. Won ni ta ba bere nkan won ni to ba le to le won ni nkan yen lo ma yori si rere ah awon ti an to wa nu le ni o won ni to ba bere nkan ti nkan yen bere si ni de won yen won yen to n de won yen won yen won ni tin do tin dagba won ni sora fun won ni keyin mo fura won ni tori pe yen ma lagba giri gan sugba to ba bere nkan sojo bi ipodogbon le o le gan won ni yen to ba ma fi di ipari adun
2: now the question now oh my god what in fable
1: ah awaya yi se jeje o ngbe mi lo si bi ti mi o ve lo lati bi ti da
2: Koni lo je weekend ki ma gboru ele nu le mi ma Ya erogo Ati se owo ma sa ma na fun ni rai Agaga to ba tun wa le se o le tadireke Wa ngbe ko ju se ayin e tadireke ko yin se ayin e se duuke to le se ogun yen ah lucky Salary mi lo nu o. Apo mo ti ma n ba mi se wo ni iworodu o ya se wa se wa se wa. Salary lo nu. Ni sa mo na fun lo ni.
3: Mo dupe o foluwa o.
1: Ibere mi lowo eyin te bi wa.
3: O e ba mi do.
1: So di dandan ki nko le ni bere ko to di po ma pari si adun ni.
3: Ogo di odun ti mo.
1: Abe n fi n console wa. Agaga
3: ah
1: opolopo mi kin saba post nte mi sori status si whatsapp mi tin ma le post oni tuma mo konjo ti o ti ju bi ose bi meji lo yi mo la wa ta wa lati dile olowo alpha bawo live awon mo kan 2 million 3 million jo daddy won loju a te fun won
3: ti o se mimi le godo mo du
1: se ka mo tanra wa nibi ta de nigeria of today mi o so ti awon teyin eyin baba wa lo gbogbo 30,000 naira yen esin fi nse nkan o en ti o se nkan ni isin owo re tin wo million
3: eje
1: wa bi mi lo salary mi be la si gbodo jale ko ti babo n baba tin build ibo lati gba to ti pe ama je mi nti amiyu
3: ile aye
1: baba joko to kon ti amiyu don forun ke baba mi baba to bi baba mi ojo ni je o ko ran diran mo nje aja gba balajo igba toro di pe ta ni oro le won lo na ni e fun
3: ile aye
1: o ko to se bi kale GBT ba ba lu wa la de lucky alpha awata wa lati dile olowo bo laye se ri so ti ya ni je nkan ko bere lati ile ise doctor ki laaro yi tin ba ti ku nbe On pada bo sodo yin ah eh inta sa lucky yo ya o kan yo inta fe jo tuje wo laaro yi lagbara gidigan ani so di dandan ki gbogbo e o le koko ko bi oju eja ko to di pe alanfani ati rona lo abe kan fi yen kan ba wa soro pe kokan wo le bale ka wa no ro pe we sha Tony Ten soy, emitirium. Eh, Aqualock Power, eh. Aqualock Power, Colaco Sagbe, Colaco Sagbe, Colaco Sagbe. Hi, Sabatti, Bombeo. Okay. Ecaro.
4: Aku, Jumo.
1: Yes, sir.
4: Eku eto
1: ko da
4: ka koko mi omo ma lo ni ba ora dasin te song sugbon locking wo mi loju loju
1: o nsi re
4: o ni yi le locking o ni yi le lagbara olohun gbogbo gbianju wa olohun o de lade majesin o jiya die ko mo ba jiya loju ale
1: yo kokko jiya
4: le be ni
1: tori ko mo ba jiya loju ale
4: tori teyan ba rowo ko le dolowo be ni teyan ba rowo ko le dolowo
1: owo ki so yan dolowo
4: so yan dolowo ko ni ma so number 6 lowo wa ninu kan ti awon fin jeyan laye number 6 lowo wa
1: number 6
4: be ni bo number 6 yen ni gbogbo wa mo wa kiri owo yen la mo wa lawon kankan ta gbodo wa ara re ni connection wa when you have a good connection oh dele ni connection la se po ni integrity
1: integrity
4: ta le trust ye be ni pe te ba se nkan bayi fun te ba fi nkan bayi sowo lagbaja koni dale
1: ejojo ojo mi
4: mo kiyin ni gbogbo bi ti e ti na anfani ati mo gbo wa oruko mi ni Idowu Adewale Adewuyi alase ati oludari lese Dotac Paint and Chemical Dotac Paint and Chemical ni lese ti a tin pon oda oda to je ojulowo o la manufacture ni lese Dotac lati gba ta zin fi awu ebo jeun ofo mo wa lowo ri tori pe ojulowo ni oda wa asi mo fun yan ni warranty lori e mo wa nso fun yin pe bi eyan ba kole ti o ba ti kun uncompleted building na le si
1: nbe eni ko ti complete
4: be ni ko ti complete be ba ti won kun to ti won se balabala e gbianju ke tunkun ko to di pa won yan mo kin pe olohun o bo yin lasiri ta ma nso bo olohun o bo yin lasiri ntan so ni pe kini idi ye ke ti
1: o ti nfo
4: o ye ke ti change so lagbara olohun gugu eda to ti kole ayin ago gbanjo ko nilu nbe
1: amen
4: ayin ti en gbianju lati ko lowo na lagbara olohun olohun ni kole feda o yo ko ti yin na fun yin e ti sasiyori ayo awon so fun pe to ba kan ile kikun ayin ile se dota kini ke kan si tori pe ile ta ba fi owo oye bi ye ko ko ye ka fi oda sele rukun kiru le be owa mo ku bi elubo ko ri balabala ko wa mo yowo kowo la fi ni ke kan si dota paint and chemical a ta oda to je ojulowo fun yin a ba yin kun ile yin lona ti gbalode a si tun wa fun yin lanfani ati mo sanwo pada die die ta si ni gba ile kankan lowo yin
1: in to surprise mi nu e fun wa ni quotation e ni quotation te fun wa ta ba lo try enta
4: ko le ba ti wa o tun de si ti awon ti ta yen
1: si ba e ba wa kunle
4: a ba yin kun a si mo gbowo pada die die
1: si fele si
4: a ni gbele kankan bọlọrun tin be temi e wa laye a ni gba ele 1 naira ba ya ni gba lori e de deye to wo yin ba je na le san lati bere titi te fi san ton a ni osu mefa le si lanfani ati fi san
1: ta de ni osu mefa
4: be ni a ni gba bi fi e ni yin a ni gbe na e ni yin
1: sẹni won ni kunle tan ko japa
4: ebi le to kun okuro nbe property ni le ile nikan ni property to real that is why they call it real property o nikan ni property
1: to
4: real
1: mo to real
4: lo ka do ko mi ele ni si ti bomba for you ti ora bomba ti owa bomba ti
1: iyo
4: real ile nikan ni to real ninu property atile
1: ni gba kobo
4: ni gba ile kankan ani gbele kankan lẹyin pe tawa deni e ba jo sadeun e san idadie sile
1: okay
4: 40% fun apere ti le ta ba fe ba nkun to ba je 1 million naira fun apere 400,000 naira le ko le
1: 400,000
4: that is 40% of 1 million naira
1: so 600 yoku
4: a ti ba nkun tanyanyan e wa so be se fe mo san lai san ile kankan lori e atoda ati painter ti o kun le yin dota paint o set we lẹyin oro ajoso ati adeun pe osu mefa le fi sanwo ile
1: opolopo lo ni ile to fe kun bayi ti eru wa nba pe ha owo ti en fi ma kun le ma po
4: kan ma beru mo kan ma beru mo o ti dirorun
1: ile kikun ti
4: lo be ni pelu oda to je oju lowo because eni to ba ni taste oni yo fe kunle ti o ma wo pe nba nleru en ti oni taste o kan ni kan sa pa laro ana ebu ebulu e sa dan kankan lu ko sa ti e
1: at least ka sa boju e
4: so gbe to ba ni taste yo ma wo pe ah pelu owo ye bi e ti mo fi ko ile yi
1: mi kan le
4: kan
1: le
4: mi kan le lo da kan be sana o la fini dota paint wa fun yin a si mu rorun fun yin teyin ba ti kan si wa leyin pe ke gba form form te ba gba yen a wa inspect ibi te fe kun
1: okay
4: a si fun yin detailed quotation when I say detailed quotation itumo ni pe quotation ti o salaye n ta fe ba n se ba se fe se iye oda ta fe fi se ki se pe a lo da meta wa so fun pe marun la lo no a so fun yin iye oda ti o ko fa bi kokan teyin gangan o ri fun lara ni pe ibi ba yo iye oda ba ni o ko fe a wa jo calculate a de so iye to je iye to je yen la jo duna duna owo se wa a so fun yin e tun le na ki so da kin suwe e tun na ah en dota ki yes ba wa se yin bayi a so be ni pe ah owo se te fe gba yi e workmanship te fe gba yi wo preparation yi igba wo gbogbo e wa nbe. Wow. So I just saw raw. Ki se pe a kan din kokan le lo. No hidden charges.
1: Bo la won eyan o se kan si yin.
4: Eh ti e ba fe kan si wa e gba number yi e ko le o tori yo wulo fun yin. Eh e tun le send e sawon eyan yin te fe kan je ninu anfani yen. Tawon o la anfani lati gbo wa bayi. Number yen lele 070 33 33 68 68 43 43 45 45 070 070 33 33 68 68 43 45 45 a ni awon outlet kakakiri nbadan te ba pe wa mo salaye fun yin ibi ti o ba sumo yin tu on lati ni ke lo gba form yin fun alaye te ba fe number yen na ni ke pe bo je WhatsApp na ori number yen na ni yo jasi le se dota kini yo jasi gbo alaye te ba fe pata ko da bi e fe ka fun ni professional advice boya yin ti e tin kun lo ti wa fe dojuru be fe gbe fun wa be ba gbe fun wa leleyi e gbe fun wa ngba mi a le fun ni professional advice bo si ni gberu yin se mo pe owo awon lasiko yi ko ye ke o tun fe raja awon ko wa ye ke yo se wahala owo ke yo tun se wahala lati na tori pe owo te se wahala lati ri ko ye ke nikan tun ma tin kiri pe e sa n bo le wa e ma bon side o
1: kene yi ti fe yi wa
4: be ba ti gbe se fa wa e lo sun keke wa wo se yin ni ka de difa fun yin.
1: All right, any kini yo ni pe ka se nle
4: lagbaro olon ko ni pe ka se le toro ni ye form ti a ma nta
1: elo ni form
4: 10000 naira ni form form yen lo duro fun bi odo yin se le wu ko jina to form yen na ni

0: won tun bere ku le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

Bitisi Bulitmala yenu re ni se lo dabi ABC pataki li lo rule jera roofing system lo ti mo fe wi o rule jera di to joju lo wo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi rule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi rule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lo wo rule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile de Nigeria mo le ise to nse jera roof sister to just stone coated lato rile de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85 4

ọjọ́ yẹn ma pẹ lọ o o ti ku bi iseju marun ka ago mewa abo orokogo e ka abo pada ai wa lori eto ta pe ni ise ya o 32 fm na npe bi o laughter house la wa yi okay ten ten premier makola nile ibadan oju opo ti facebook fan page awon eyan ti ki akia nbe Mr. Oye Deji ayo bami good morning sir Alhaji Miftah Ogunrin de Marindo ti well done sir Isati Amiu mu ngbadun babo obe yi o Opa emi temi to pe Akinola well done sir Isati Amiu e shingo sa Bami Marindo ti Oni agbekele wa ko ni dofo lagbara Olorun mi o ki a ku ose tuntun Koto di wipe godi. O di godi. Walo ma koko lanu unan koja. Abibe ko. Walo mbogbo to ba bere kwe lu idunu. Wani ka frasi. Ibere mene kwe she mbogbo a wan kati ma mbere kwe lu idunu. Shoti daju wipe mbogbo e nan lu ma akpada hendi kwe lu. Ay, bobu burule nwa bore. Then opolopo in temi so ni temi ri le mi nso o se npe yin le bi mi e fura pe opolopo yoda yoda yoda yoda ori yoda yoda na lo ma n pada ndc oh okay kan to bi aisha nothing so pe nigeria ma da bi be ko iwo na tin ba won so ni se nigeria Nigeria go good o Nigeria go better Nigeria go good o mo kan fi yen sapere ni eni oro Nigeria lo lo mu wa yes opolopo omo ko la ko sagbe oni a gugu nkan to ba bere pelu opolopo omo ko la ko sagbe ko bere pelu o wa runrin mo se ogbo won na pada je lo sa ki lo fa 0705 meji odo meta 94 ma gba waya he 08097 odo meta 949 08097000949 07055000949 Hello, 090-62-949. Dantata, jumpen niya niya bi dangote, abiba ba dangote niya bi. Obo won le ni yo. Ani nto ba berek pe lu, efrasi yo, koye mi yo. Adeleke ni ikpili osun. Emi omo baba olowo omo itun fi korin be ani won fe da mi duro awon ti ejo bere hip hop ngba na anda eh

0: ekabo pada sori eto selo ikanti adeni busuno feyen 32 fm 94.9 alaji taufik adeshina oladejo togba kori je senatorial youth leader oyo south fun egbe oselo pdp gege bi unti ambalo won ti di national deputy chairman south ambassador arapaja the national secretary se gomina na ko lo tun fun won ni slot e
1: gomina ni tori wi pe gomina re olajulo ri pe ti quality to n fe wa lara won won se fun won awon fun ni secretary e ri pe convention ta wa se ni badon ni gba yen o ni won fi majas national secretary ko to di pe court to danu but awon na wa ni interim secretary but interim secretary no wa awon na lawon ambition governor
0: okay
1: so on there was ibadan won pe ile egbe pe ah awon na fe se
0: ko
1: no ko mi na pa won fe wa ri si egbe o on there sojo ti yo bossi ejo ti ejo sawon declare pe awon fe se gomina ni governor Seyi Makinde na na wo honorable mbag adekanbi soke mbomi
0: ṣùgbọ́n wọ́n ní à pé gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe gómìnà wọ́n ṣe screening kan fún wọn tí wọ́n ní wọ́n máàkì wọn pé ilé ìsukọ̀ dáadáa ilé ìsukọ̀ dáadáa ṣé ambassador ò sí ń bi screening yìí ni.
1: ẹni tó wù wọn náà pé wọn ò pé wọn wọn ò kàn wọn rárá. yes ẹni tí ó wù wọn náà pé ìjọpọ̀ pé wọn síbẹ̀ so àwọn ń ṣe declaration ẹ lọ́wọ́ nílé ẹgbẹ́ wọn dẹ̀ lọ náwó ọ̀nà ìwé gbẹ nine to join egbe in December.
0: December odun o.
1: Odun ta wa lo tan.
0: 2025. Ni bi mbade kan bi darapo megbe.
1: Eh, na join wa. Sa wa ra won to competent na won lati jump ball. Eh, ka ti o pe e fe lo ambassador. Awon yen mi na sha wa nbe. O fa je pe to wa lati APC. Eyin e wo na to wa to bi junu egbe na le gbe le lowo. Ko to wa sa jo so.
0: Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan náà jàràn ìtàn ni ìgbà tí wọ́n fún ambassador ní ambassadorial appointment pé kí wọ́n lọ́ọ́ mọ́ sójú nàìjíríà ní jordan ni olóyè jùmọ̀kẹ́ akínjídé ló fún wọn kí ni ìbáṣepọ̀ ambassador àti olóyè jùmọ̀kẹ́
1: akínjídé. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àárín yẹn kó yí gbogbo wa dáadáa lórí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ gan ra ipò ti ń jà hàn nígbà tí ambassador arapaja wà ní deputy governor pẹ̀lú olóyè adébáyò àlàwàkálà kọ́lọ́wọ́n foríjì wọn gbà tó di péjọba yẹn tẹnubodò lọ ìbàdàn ti change sakala torí wọn ò fẹ́ dìbò fún so àwọn àgbààgbà ìbàdàn wá pé ambassador arapaja pé pẹ̀lú bí kinní ṣe ń lọ yìí àwọn ti rí pé àwọn èèyàn fẹ́ dìbò fún gọ́vnà kálá ń bàdàn mọ́ á bẹ́ sàtàn jẹ́ kí àwọn pa àwọn state honorable yẹn káwọn yìn pre jẹ sódà arapaja ò lè jẹ́
0: gọ́vnà
1: ambassador kan jọra ni kí làwọn fẹ ṣe yẹn fún pé fún lẹ tọlọmọ bá láwọn náà máa di gómìnà àwọn ò dì í tó ṣe mọ pé tíyàn bá ń sọrọ òṣèlú bóyá bákanbákan ó ta sáwọn kan létí wọn láti lọ bá gómìnà kálá pé deputy rẹ ó ti ń gbèrò orú nǹkan báyìí o so bí gómìnà ṣe ń sọrọ nígbà yẹn pé ìbàdàn agenda so ń bọ̀ wá kàn rọ minister rọ
0: ambassador
1: ngba yen governor pe ambassador arapaja won wa fun one list awon ti won lo fun ton ko as minister ton ko as ambassador ngba yen won fun one list yen pe kan mo lo si fila e won pe gulojo latan ni won wa ni president ngba yen so awon na fi iwe yen le lowo letter yen le lowo ton mo lo si fila won de fila ngba yen arin jonathan ati baba wa olusegun basanjo gun dada president jonathan mu fun won pe baba pe baba àwọn ọyọ sèyí ti mú list ambassador wọn wá o ṣé ẹ wà wí ẹ baba ní àwọn òwà wí ẹ kan jẹ káwọn pe àwọn leader ìbàdàn wọn bá pe baba dẹjọra mi ní àwọn òwà wí ẹ ta ló mú
0: lẹ́tà wá
1: wọn ni ambassador arapaja ni ẹ bá ọmọ náà ni ẹ bá wa sọ di ambassador ẹ ti ra sáǹsì wọn sọ báyìí fún baba ọbásanjọ baba ọbásanjọ lẹ́nu sẹ́wọ̀n baba àti baba àti ambassador arapaja wọn súnmọ bí baba sọmọ ni ambassador arapaja lè má lọ ọta
0: okay
1: ifun nígbà tí wọn sọrọ pé kò lóyún májà sí chairman pe ke se pe baba de du binu san basara paja iro to jina sojo mo to to ni e je san to sele fun ngba yen a ri no awon to n tele baba de du ni ona re be ko lo wa awon se da paja na awon le jo mo nule awon na tele baba won ninu oselu e ti ran san won wa jo sise papo governor kala wole ngba yen ngba governor kala wole won fe yan chama na ki baba ti gbe ona re ba kim ademola ikidani.
0: Okay.
1: Ambassador de loju baba won le ba won soro ori baba won ni won o ki ka won lo ba baba Obasanjo yo kan awon be ni 33 e ta won fe fun na ara won to tele awon ta jo sise ina yen da de pi mo le tin bi na ni o mo njo ko si ki baba jo ki baba Obasanjo jo ka ba won api si baba re du olorun fori ji won ma se gba ti amo ayen fun onorebu ekolo
0: ekolo.
1: So ki wa lo mu baba ofoju re wo won so fi kunu yen de ola asile mo lo le baba ko si ton ma se program to le se le baba yen ta ni sinbe boda o de be le kan bi
0: sugbon ti ambassador appointment se awon na kukurin gan ti de
1: so e ma gbo so mo pe baba ati ambassador ko ya baba so ati ambassador ko ya ti ni ati mo a se bo so nba ti baba de jona mi wa pe pe ah omo na yen ba fun ni appointment omo baba so jona ni ambassador ko ja ngba yen o je kitchen ti ya baba ba sojo lo fun Jonathan lo ko
0: ara
1: paja ngba yen so olo ejumo ka kinji ti wa minister ambassador wa ni ambassador ngba yen so won le sise fun president kan yen gulo Jonathan ke se fun ojo mo sise papo na ni ogo group won gba won se ejumo ki ara paja e se ra sense won gba le egbe si ye metu so awon kan lu dandaru ni time yen so iyan ara jo nse lo a lo lori yen ja to ra ni baba pe wa pe ara ni pe ngba ti yen sele so ambassador yen na wa inu awon to wa n tele won leyin ati lose Ibadan bi ati lose Lagos state senator Abiola Ajimobi ti wole ni time yen awon honorable Ige honorable Arole won wa pe oga pe oga eyin ti wa mi te wa awon na fe dibu wo lawon ti fe se ejo eba aba kabiyesi oba asidi adewolu ladoja kabiyesi o olaje won pe fun wa eba aba soro kan wa dibo ni accord e ti ra sansin so ambassador wa gbere won lo sodo kabiyesi pe ah baba awon mo yin baba baba nga o ti da ko si wala ma fun ni ona ba de mo laige ni constituency 2 bo mi na lomo tin fe fun yin ni constituency 1 yan na fata adesina won de fun anere kun gba yen arole ngba de dibu olon ni ki fata adesina ti ona ibu ademo laige wole ona ibu awole arole o wole ngba yen so ogo time tan so ambassador si wa la ambassador e ona wona agba shakod ngba yen so di clash shakod official ngba yen o declare so nti o ba ye yan ki yan bere o da ko o tin lose memory tori jo ba ri be yan ni mo so ru nkan ba yen nti o jora won ni
0: leader yin mo ni won
1: tani
0: omo ba dare adeleke
1: won se leader mi o ton ba je leader mi won ni ma be to je leader sawon na soro bayen yes omo de to lo si ko egbe won wo ni e won ko so mo ma leyin ni mo se se si ko lo nja ambassador pe fun wa ko lo mo pa won sin
0: sugbon ni bayi te wa nso pe ambassador dale gomina pe awon ota gomina ni lo ba se kilode kini apc kini ba se po yin pelu apc bayi
1: ti
0: ko po yin fi lo sibe kila diun to ra n gbo pe 200 million kan ni moto bogin ni meji kan bo ni se ti gbe wa gan abi se transfer ni abi bo killer dun
1: awon san to ri owo lo se pc even o ko zukan ti won lo abojo mewa won ti mo pa won lo gba to yoro iyen ti ri ba yin gba yin kan ti nawo ona re ba de kan bi soke
0: okay
1: awon na joko le o ti da omo sa le gogogo ko ma le danu bi wa ye pe ajo nse kawakun emi ni ojo ko le mi ma de joko nu le won inu le na joko si suddenly na return with olopa leyin won e de wa wo se ri pa ton lo si south west chama governor Seyi Makinde ni my chamo o ye ki awon olopa ma tele yin kiri ba yo ni awon ko se ta awon fe olopa si ta ba ni ti awon wa mo nipa ton wa na ambassador ton de lata ambassador en to lo represent president ni lumi
0: jordan
1: e jordan sansi ambassador so won e ta ju so lopa gan time yen abi an to se deputy governor ri bo amasara pa jo so fun pe olohun la labo o lo ga ogo o labo lodo
0: abi won lo mo lile tin tele won
1: omo lile eh ni ri lai lai eh leyin amasara pa ja won welcome ru e e se lasan so ko wa sigba te le dele won mo ni fele le eh ban gba ya wuni ko de so lopanu ni wo to jo lo se lu wa wole wa jade even ta yin kan ba wa e ba ambassador laarin awon eyan re ti o joko ti won jo mo soro ni lai so lopa nbe so ngba ti se start to se won sele won ma ti wa ni dolopa wa e won ni outing ani kan ba awon olopa wa lati government house ona ba di mo like lo wa ni charge yin so ma ba awon olopa wa ale to ma le ti se nta ti pada dele mo pada so ko so lopa kan pelu won gba yen ngba to wa di deputy national chairman south won ni eni lati kolopa sile o na be bizin o da e fa won meji meji yen lo wa pelu won this is the time ti oro ase gomina o se gomina to sele to wa di pe won su seyin fun ololaju lo governor seyi makinde
0: okay
1: ti won ba san sa wa nu le won suddenly na di kan withdraw lopa se de mo pe eh ti o ba le ti o ba loko yan ni je be awon probably president se go president pe won direct ni
0: are bola meje
1: be ni
0: o ke ambassador arapaja
1: be ni
0: ke ni won jo so
1: be ni o pe won direct ah olohun gbo ko bo yen ti withdraw lopa kuro nle e o ya won ko mewa wa fun isin
0: pa ko mewa wa
1: be ni
0: won gba meji won fun won mewa
1: wallahi won ah mewa ti po ju ba mi e mo jo je mewa mo se ma nsoro awon merin benu le won lowo lowo bayi
0: olopa mewa
1: be ni so en to wa ko lopa ko le yen yan kini on fa lati se nge se ko fe payan ni atan to call up ati to ni je nko fun e kawon ile o mo so e atan to en to je o to duro bi ota atan to nowo re si yan ta ni yo ba se ke so re na ni en to fa oro APC ni ke se pa oro lati le abi
0: e ba oke olopa mewa won fi tan won wo APC bayi
1: no olopa mewa ko oro so olopa mewa na pe yen ni
0: ngba ti ri ah eni to gba meji tan fun mi olopa mewa wo ka ku lo si se be
1: yen ko
0: okay
1: sari ugun ti won be se laye emi e lo ko gboro ju
0: okay
1: ngba ti emi won lo soke ti lo sodo la le gbapa la le gbese en to ni to wo jo olopa kuro ni le won o ti expose won si danger e ti ra sa
0: okay
1: eni kan wa pe won
0: se fun olopa mewa sangility
1: mewa ko lo fun won mewa lo ni won so pa n fe fun won awon na la won fe mewa pe merin ti to
0: merin
1: be ni mo se ma n so da pa merin inu ile won e se da san sin so en to ba se yun fun yan na ti baba se so le so le wo ni so on to fa ni yen ta jo wa oke oke a better ka lo ba APC se o to wa di pa logo time ti ambassador kuro nle ti won ba won se mo yen
0: okay
1: ba ni governor lo declare ni mapo o wa kola emi wa pe won fara mi pe ambassador pelu bi gbo e se nlo yi bo la ti fe se o ma ni nkan baba mi o wa ma ku lola o ni lo e se lasan o ya ta won ti governor ba ti soro awon si ma soro e se won o ni won ati fi governor sile
0: okay
1: e se lasan bo da to ya to soro yi ni jo yen emi gangan lo ki won atan re mo do akande to je se tan ni constance wa ta ti atun ba yin san je yen pe o toju mi fun omo jowo lo o toju mi o se mo boda yo wa ri yin le e se lasan sin
0: okay
1: so tori ti o mu won lo ni ko expose won si danger e se lasan so on to sele niyan le se ku boya won du lokan awon ti ni lokan pe bi mi se lo won believe pe se be laarin ati governor se makinde o si ma pari to lon si ma pa won
0: laarin ambassador arapaja ati barrister zingbo larumi kilo bi eta porogan kilo bi awo saarin won padagun abi ti an fi jo gera won lege to le foju boro ku mi pdp na o ani ticket won de gomina won se gomina azim mu dani bayi to ya ni ambassador na so pe awon na mu dani ngba ti o si ja party owo barrister zingbo larumi lo jamo ani gan lo bi se won ya o ati seyi makinde o ati ese azim na gbegbe o okun to je ko ya kankan lati lo apc
1: no ko ribe barrister zingbo larumi at ambassador arapaja o ye ke won pe mo le ti la mi ti jo se
0: ma mo le ti ara won
1: mo rin ototo na rin national chairman wan gba en kabiru turaki la wa ba se awon ni national chairman ti won loto attorney fashion ti barrister wa
0: okay
1: attorney fashion ti ambassador wa
0: okay.
1: So kaluku operate ni fashion to wa ni
0: oh
1: e ti understand sin but tori pe won ti to obo pdp yan latoke igun wike ni barrister wa so igun wike yen ni won recognize nsin so on to fa ni yen won arin won gun dada won fun won ma nsoro ko si nkan kan laarin won so on to sele ni yen
0: ni bi ti nkan dido eje a si ojo opo kun awon ara le lati bere bere kan abumi ka se ni ala fi bora won 0906 2000 949 abi 0705 5000 949 abi 0809 7000 949 hello hello Carol hello Carol
2: Hey,
0: Carlos, sir. Hello? Hello?
2: Hello,
0: Carlos.
2: Hey,
0: Carlos, sir.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Emi ni Oyo South and three are you to da. To go for nine local government ni Oyo South.
0: Ke a to tun gbe ipe mi. E fe ti alaga. Alaga ijoba abile Ibadan Southeast. Be si re o se se ke egbe osilu APC mo da soro Edo Ibo ijoba abile tin bo yi. Bo le se fe se. Kini promise ti yin kan lodo ambassador.
1: Cherry or affairs chip wash, Bolo Nipulodo. Well, Luma Fede.
0: Shed the Bolo, a baby say.
1: APC, the boy better while I won't debo. So, the boy was simple for the fed in Benny. Colombala is a lojo, I see.
0: Tell your nigger, Bono, it debo job a billion. And you mabush him law, Latin and no PDP, get over. And your lady, la mono, you bear. Could see the best, see you, I call, why, the gabao. People lo se ri
1: eh le ni ati so ya iko o a je gaba o
0: e mo ke nta won lo ni yen pe boya nigbe wa nbe eyin si ti wa nbe ri
1: e mo gbo
0: bo ni
1: e mo gbo gbogbo wa la mo ni ilu ipe ifu to ni Nigeria kon se nse ni yen en to ba wa ni gomina ni mo nko ibo alaga council
0: e ti di kan lonjo ni o ti sa won fe je rodo re mu mi bo le se se nigba te wa nbe bo lo se je
1: ma dibo a wole na ni
0: edibo e wole eko
1: adibo jawo yin odibo ni
0: ehe ki wa lo de ti e wa le la awon egbe ibi e lo yin nisin pe a e la won loye ga awon ni ti le nto olohun o awon eyan lo dibo eyin na je adibo keyin na fi le dije kopa abi
1: awon eyan lo dibo awon eyan lo tun dibo
0: e se tin ton boy sawon eyan ko ni odibo
1: ni awon eyan na ni
0: ki lo wa de
1: ti mo fe ke understand ni pe lati jo ta tin dibo Nigeria to ba ti jalaga council gomina to ba wa nbe lo mo ni gbo council chairman to ba wa nbe to ran lagbara lori o sec ti o dibo ngba yen number da fe ki yen to fe ki o sec se ni o se pa won ni moment yen
0: awon eyan to wa dibo nko sawon lo kawon eyan wa ni
1: awon ni
0: sawon gomina lo kawon eyan ti o dibo wa be ni
1: awon eyan o jade dibo ni won ba ton ba le
0: ni so kise nigbagbo nu eto dibo joba bi le
1: mi ni gbagbo nu e
0: eh ni gbagbo nu e n te ti se latẹyin wa gan e ni gbagbo nu e
1: mi n se alaga council ni na
0: eno yin ah eyin na ko pa omo egbe ni yin gba na
1: ah mo dibo ara mi to ye kin di
0: eh pe eh ni gbagbo nu e gan gba na sugbon tori pe be le wa le fi gba kamu
1: no omo egbe ni mo je nigba mo de lati soju sese gbe ni mo lo se ngba yen aso me gbe pdp
0: nbe ti a wa ni taba yi eh ni gbagbo nu e mo
1: ki se pe mi ni gbagbo nu but I pe understand mo se so
0: omo na mo wa fe ka understand
1: gomina to bo wa lori alefa ni time wa fe di balaga council yen
0: okay
1: o ni o ma ni edge lati je pe awon to ba fe gege bi egbe ni o wole omo egbe re ni o wole so re kunye moment e lo osun e lo ekiti e lo ogun e ri pin ti mo so yi o se re kakiri niyan
0: ke wa ni adun ti yin bayi
1: olorun lo la adun lodo n ti mo se lo se fun ami mo se ni
0: n
1: pa to olorun owo to oga mi lokan lo pe je fo mo ni nkan yi olorun to se okuru nbe na so mo focus sodo olorun mo focus sodo oga
0: 0906-2009-49 Ojogbon oke dire baba to le hello yes sir
2: Hello,
0: check boy, baby. Oh, yeah, it's down, baby.
1: I'm going to go to the house. So ki wa ni mo fe ma so ko mo fe di
0: se ti gomina ba pe ambassador la ro yi be o da eja pari ija ore la mo se ko yi si ja lo se lu se gbogbo kini ti pari e mo pada bo nle
1: ni o wa lo wa ambassador mi le ronu fun won awon na mo ta le se fun ra won yes ko ma ba won so ko ma ro pa won le se pe won ko ma lo ya a tele won ko ma de wo pe ibi ta won ba won se de na e bi ti se ri aloko do lori owo duro
0: igba te wa nu egbe osilo pdp gbogbo yin ni ma ta oko pada sodo are bola tinubu e wo be se se lo ilu ori baye bo le se fe so fara lu nsin te ti debe
1: gbogbo wa ewo
0: ani gbogbo eyan omo egbe alatako le mo ri joba tinubu mi pe
1: joba ta jo sise fun mi iyan o le fo ara eko le ko to ma wo so awo si na awon to so
0: e ba mark e asiwaju bola tinubu
1: asiwaju bola tinubu se ti o da ta so gbogbo awon to jade ngba fun president won so fun pa awon fe awon ma ya subsidy so ki wa ni ki la so pa si waju se de ba le se so ina odun mari na ti lo won lo odun merin mi ti o po odun mejo tori ton ti wa ni yes
0: e to sise asi waju le keji
1: baba olorun
0: te ba wa fe mark gomina se yi mark de te jo gbede be yi kini score te fun gomina
1: awon se dada ni party awon se won ton le se
0: bin body kan bin ko bayi
1: so ti se kankan ri ni abi ni mo squawo
0: be tan ba pe lati jo sise papo
1: ya yen ti koja
0: yen ti bo
1: be
0: Serafadin Ali ari won pelu ambassador ti jo nlo tambo
1: ibi ta wa na le ti ri ibi ta wa nsin lati le ti ri yen awo ki jo joyo ibi ta ba adu tan si be ni e ta ba se nsin ni adupe lowo olola julo governor Seyi Makinde fún ìbáṣepọ̀ tá a jọ ní nígbà tá a jọ wà papọ̀ fún oore tán ṣe fún wa a náà mọ lóore ẹsẹ rẹsà ń sin so wọn ní òkè fìbí san oore ẹsẹ rẹsà gbogbo tó ṣe fún wa lóore àdúpẹ́ yẹn.
0: ẹ ti dúpẹ́ yẹn 0906-2009-49 ọjọ́gbọ́n òkè dèrò babatunde ní kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà mọ́ ń fẹ́ ṣe ètò ìdìbò ìjọba àbílẹ̀ ní àsìkò tí sáwọn bá ti fẹ́ tẹnu bọ́dọ̀ rẹ mú mi wọn ni jẹ́yìn olóṣèlú nítorí aráàlú ṣe òṣèlú kí ni àǹfààní tẹ̀yìn olóṣèlú lè ṣe fáráàlú àwọn ìbéèrè wọn rẹ ọwá tún sọ̀rọ̀ wọn ni nje ranti pe are ti pase pe olopa kankan o le mo awon eyan lanla VIP wa won o entitled si olopa kankan mo sugbon won le approach civil defense ani se si ro pe are lo fun won ni order pe ki won fun won ni olopa isa kan pa ase kan wa tan ni hello yes ma
3: I'm
0: going to go
3: to the house. Okay, ibe la koko ni pe mo ni diga ko won so lori radio mo bo bi pe baba alapada bi ke group lo bi lo so da to fi lo si APC bayi o ni so da ni le na pa kama ni
0: okay
3: number 2 ni bi pe igba to wa ni APC ni se se won ni pa en le wa ti wa la ko won so bi ba wo ti ari o ku se
0: eshun ma pa ju lo bi a wo se nwaye nu egbe APC ti oni won ti
2: hello
0: bo ti le le so hello yes sir
2: ajibola re lati bodiga oloya lataja agbalagba lo se lu ni o se isi mu gaga bi egbon bi baba lori po yi ni suru pe oda won mo tin be labe mi ti lo fe fun won to ba fun ni governor to fun senator ke lo fe fun won ani won ti gudu gbogbo eti won se lo won le ko ka won no di olosegbe amala o yo ri be ah ko ko wo se o
0: esun ki le le so n pa gbogbo ta won yan so yi ka le mo se ri pada rele e wa fi amoran yin ka die fun gbogbo eyin oloselu
1: ai soro ri ka ai soro ri o ka yo se ri ambassador yin so alamala politics tori pe awon eyan o mo won dada ka ba teyan won eyan ba lanfani ati sumo won mo pe n to wa won bu ni ti o mu kakale to de believe nu olorun gan so bi mo se n soro yi te ba lanfani ati sumo won e ri wi pe eni ti o feran ko mo wa laarin awon eyan o ni won lori oro ti ya wa en so pe ati baba wa sonse pe ko ye kan je alamala politics oro amala politics
0: ko kini amoran yin fun gugu awon oloselu yin
1: amoran wa ni pe
0: ati ijoba ati oloselu
1: amoran ni pe gbogbo ti en ba fe se laye e je ka ma fi pa ya olorun se awon to ba re duro ti wa nigba ta ni di won ti o je ba jina e je ko ogun omora ka jo je ka jo se bi en ba ti se na lo ti ma nje so amoran mi ni
0: oda ko je bi tari mo laaro yi lori eto selo nikan ni aderin posunu 32 fm 94.9 awon gbagbe ati bere si ni ta ticket amala first to egberun meta naira amala first ti o waye ni august 29 odun ta waye iyen ni recreation club feed ni adama singba to se adama singba mbadan 3000 naira oni ticket o ti wa nle ni asiko ta waye ele kan si wa ni 32 fm e si le pe wa ko je bi ti a ri mo fun aro yi titi ola ta tun pade lori eto gbagede oro peter ola supo captain p2 on loruko temi o ti

omo kiyin e kasan esiku ise lataaro iroyin agbaye lekunre le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 fe yin e olusola momo loni royin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na eniyan mokandi ni ogoji n lo ti dawati ni bi oko oju omi kan ti dawo ni ipinle jigawa nigbati eyan kan na ti jolo ni pe ni ile okere Andy Burnham ti setan baye lati di olooto agba ile UK tutun ebe yo ti mo ropo Keir Starmer la balaire daraya iko agbabolu ti Spain ni won ti jawe olubori nigbati won fe yin iko agbabolu ti Argentina janle ni bi DJ fe ya agbaye labala muludun ani idibi ati fipatari iroyin kan wipo on ti pada sodo oko ohun ti won jijo wa tele tu baba iroyin re lekunrere eni tin sabenugo fun ile asoju sofin orilede Nigeria Tajuddin Abbas ina lo ti je koro di mimo loni wi pe awon igbese kan leyi tun waye lati owo are orilede Nigeria ina lo ti je wipe mo tu royan gbe lenkan si abenugan ile asoju sofin orilede Nigeria Tajuddin Abbas ina lo ti je ko de mimo wipe igbese lati tana wadi e kakan eyi ti won wipe won gbe kale amo ti ile ise are ko mo nkankan nipa re ina ni won yo mo tana wadi re loni nigba tun soro ninu oro ile to waye ohun lo wi pe igbimo ti won gbe kale lori oro na ninu won yo tesi waju ninu awon ise iwadi ti won yo se lori igbese na nibi eni kan ti oruko re nje Adeyemi Adeniyi na ti pelu ninu awon ti won yo mo tana wadi re lori eka kan eleyi ti won wi pe won gbe kale amo ti ile ise are wi pe won ta kete si oro ohun ti won ko si ma nkankan nipa re

baye lori bi won yo ti sawari awon ti won si nbe ninu omi na royin agbaye lekun rere le sin gbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e e o si mo gbo royin ni ile okere abala ire daraya to fi ma muludun e ma yikuro nbe o Asheon, adupe pe e shiwa mbe ti e ente ti gbawa kamalo si le okiri baye torita abata ato na ni ni le okiri. Andy Bonham, no lo ti shitan, la ti di o lo tu agba tutu fun ile United Kingdom, ni bi yo ti mo ropo Keshtama. Iro nye tu jako di mimo, wipe Keshtama on, ini yo mo so ara pile kore. Le yi ti yo so kenye gege bi o lo tu agba ni le United Kingdom on, koto di wipe o mwa ti Andy Bonham, on lo lo ishi abewo si oba Charles ni Buckingham Palace ati wipe olotu agwa tutu ohun ina lo ye ko na ka oro apile kore ni Downing Street ni kopepope ni bi awon eyan tin reti lati gba awon ileri ti yo se fun oro oselu ni ile United Kingdom a o ti kuro ni ile okere bayi arorilede America Donald Trump lo wipe awon akolu tutun kan eleyi ti won tu sese si ile Iran ina lo ni se pelu bi o ti je wipe awon omo ologun ile America meta ni won jo lorun ni pe ni Jordan ati Iraq ninu atejade kan to jade loni ina ni Trump won ti salaye oro wi pe awon akolu tutun na ini ko seyin awon isele to ti waye na nigbati ile Iran na tun face wi pe awon na tun se awon akolu kan si Syria eyi to je ti won fi dojuko awon oko ijagun ti ile America ni papa oko ofurufu ti Akaba ni Jordan labala ire daraya ife aye agbaye to je idijo ohun na lo ti tenubodo fun todun 2026 nigbati iko agbabolu ti ile Spain ti won jawe olubori pelu ami ayo kan si odo eyi ti won fife eyin iko agbabolu ti Argentina ti won fife eyin won jonle to si ti je ko di igba keji bayi ti won yo mo tewo gba ami eye ati ife eye na Ferran Torres na lo ju ami ayo sinu awon nigbati won ti pari asiko to ye ki won fi gba bọlu ohun amọ ti won tubo fun won ni asiko belenja si omi na lo njade loju Lionel Messi poroporo leyin ti won pari ifese won seun na ni bi o ti se se ko je wi pe ohun na ni yo ti mo wa gege bi pe yo kopa ni ife eye agbaye ni eyi ti yo keyin fun gege bi agba bọlu amọ to je wi pe ko iti tenubodo ninu agba bọlu royin lati abala muludun ni bi ti a o ti mo fi gbe royin agbaye wa fun ti ta si koye ani dibia lo ti fi patari royin kan leyi to ti nfe kaagire bi ko jo wipo ti kada si odo oko re eyi ti won ti jo atuka Innocent Dibia ti opo tu mo si tu baba ninu oro ti o so o wi pe awon foran video kan ti awon kan gbe kaakiri loju opo kaye lu jara e lo je iye to ti waye tipe tipe ti won fi safihan biani ati tu baba na ti wa nibi ile ijo kan eye ti won ti jijo ngbadu ara won nigba to n safo mo iroyin ohun in lo wi pe awon iti ijo pada gege bi lokolaya ki a to kuro ni abala muludun ibi ta ti mo fi gigun iroyin agbaye wa fun ti to Santoni gbajugbaja on kanrin omo orilede Nigeria Habeeb Okikiola ti opo mo si portable ina lo ti wipe ohun setan lati ba teri jija ki won si joja ija kesebo mi loju kin kesebo loju ebi o ti wipe o se se ko je wipe igbese ohun ina ni o tun mu ki irawo teri ji ohun ko tu pada tan si portable tu wipe ohun ni o je o se osere ati onkanrin akoko eni ti yo koko bere wipe ki awon ilu mo nka ki won mo ja ija yose si mekin yose si ohun ti ohun si ti pa opolopo million naira lori oro na ati wipe to ba di ojo kankan di le ni ogbon ninu osu ta waye ohun ni ohun yo mo ja pelu Charles Okocha nipinle Oko to si ye ki ogun logo eniyan ki won peju pese sibi ti o ti waye awon iroyin ti a ba fe fi to wa leti e ma te si wa ni number yi 0705-655-0949 tabi ka kan si wa loju opo ti email yi at 32fm.com.ng awon koko inu iroyin ohun ka to mo lo aka sin leti wipe eniyan mokan Dini ogoji ni won si nwa baye nigba ti eniyan kan ti jo lorun ni pe ibi oko oju omi kan ti dawo nipinle Jigawa egbo ni ile okere wi pe Andy Bonham ti setan lati di olotu agba

Eji ni asotele ati adehun to wa fun eto sare budan. Eni idahun si ibere ko ko gudo ju ogbo iseju aya lo. Eje. Awon idahun si ibere ti o pakaso yo waye ti o ba ku je ki eto na o kenu bodo. Eta Eni yowu ti o ba ti gba idahun si ibere yo gba ebu card bani soro eyin Richard card 500 naira 500 naira. Erin ako fe ki oludasi fi ibere dahun ibere. Harun ni kete ti atokun ba ti pari ibere ti oni dahun si ti wole sori afefe ni asiko re ti bere. Efa oni dahun ti won ba ti ro lowo ti so anfani ebun re nu. Eje oni dahun kokan ko ni anfani ipele meje to.

0: Oda ode ni bi eni eji bi eji eta eta gba awa ti dode o losan toni teyin ba ti n gbo pe sarebu
1: dan
0: eka boss le ko si sikoni aderin posonu o ti e da wa loju pe ti n gbadun awon eto wa loloko ojo kan doba lataro ta ti side eto loni
1: beni left to hand
0: yes o oh yeah e mo mu lo
1: the station we sabi the station we get time the station we I will not be way at on point, man.
0: Baba, that's a bit too cool. Money way, no, the way you need to money.
1: I will give up.
0: Any to money.
1: Oh, yeah, what you want to
0: do? I took a cover. Sorry, but don't know, Tony. I took what I said to two. I say, you saw what Salafia. Ben, you saw what support look like. Big out. A cabo. Sorry, but don't. Oh, I'm Miriam Mojo. Look at me.
2: Esther Falade omo ju dadi ti o kola lo ko mi
1: ba mo tun adimola deju e ka bo sori 2013 rode sare budan mo bi dan loju lo ni pe a tun gbadun ara wa o
0: mhm be ni a gbadun ara wa do ba dada ah ba mi ati bo soju ise na
1: o wa nbe
0: ati bo soju ise na
1: o wa nbe ri ge janga
0: o je ki mo fasiko yi so fun yin da so laari ke mori atejise te fi sowo a se mu laaro yi ni o e o o se yin na la je
1: so ko ku temper
0: ah ko ku temper ni o e lo foko bale lo nje be
1: lo mo gbe mele
0: e mo ti e ja dara wa la muju da so la ri ke ara teji se yin awon teji se awon meji na ni
1: okay
0: eh meri lati apata bi apete emi ori o ehe awa awa awa ari amo to ba je wi pe ateji se number te koko fi le ni saju ti won ko temi tayo mu tayo na le fe gba si aniyun lowo pe ba lanfani e le pe wole sori eto
1: in to ba moruko won wa ni ke fun in to ba ti bo nko won wa ni ke fun
0: amo da sola
1: ri e mo je mi nso
0: eh o ti ye mi o ye mi bi ten lo o ye mi o da sare budan na tun ni e ti mo ba se nse lori eto eyin e pe wole ke mu number e bere yin ateni te ba fe ba noja ni papa pa ni o pe ba si ti mu asetan ati se kini kaju ibere yen si yin taba si ti ju te ba fun wa ni down to bo soju e lebun ta ko wa sori eto loso to ni lo ba di ti yin meyan ba yi apo mi wo ni isin ebun lokun be
1: ti oruju
0: ko ye ti ba mo to wo ebun ni
1: o ri nle yi
0: Esther gan to joko nbi ebun lo joko le ah sorry
3: ebun gangan lo ko mi mo ko ebun wa lori shirishi
0: ebun Esther ebun be lori shirishi asiko wa eyin na le lanfani lati je ki sa wa o eyin la ko wa fun awon ju opo to wonu kulu 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 oju opo meteta to wonu kulu lo nte fi lanfani lati mu number ibere yin hello
1: hello hello
0: Eh,
1: hey,
0: hola.
1: Oh,
0: no. Fe fi bere.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
4: Eta ro.
0: O wa ro bade.
1: Emo ka.
4: Eta ro.
0: Eka
1: ro.
4: Yes.
0: O so wa wa wa bi o.
1: Mary to Mary.
3: Auntie
4: Mary to Mary.
1: Mary to Mary.
0: Apere aparo ja ko eyin na la se soro yin.
1: M to A.
4: Ebi ta di bo fi mu ta ru tem ta ti ja ni si be.
1: Ko emi o mo o da ku buru
0: o da ati gbo yin o ti o ti yen o ti
1: sugbe to ba di jo mi e to ba lo ko yin nu ni me fi ranse
0: o o ko te fi de mo
4: to ni su pelu airline mi ni
0: okay o ti ye wa ba un tori ojo mi ati gbo ati mu yun sowo o da
4: yes
0: o se tutu re ati sipa lu oju iwe tutu se fe noja ni
4: ba ni sir
0: o ya ta le fe ba noja
4: eyin de di
0: o da emu na babe
1: ni Mary from Mary to Mary
4: ivere kerin to ba ro
0: yin ivere kerin o da aunty Mary o
4: pa
0: ifani o ki la ma npe ni se ngbo mi e je nlo bayi ko le ye yin dada awon wo la npe ni agirinje nile yoruba
4: ki la so
0: awon wo la npe ni agirinje nile yoruba
4: agirinje
0: agirinje
4: agirinje
0: gigi
1: ran pe mo gbo kini e dada
0: o si clear lapata won mo ni ngba won la kiri ja kiri je bi bo asore kari aye ni
1: won
0: ya mo ni bi won ba mo won ti da won to mo le gan tin fi down si
1: in
0: to ro dada ni hello
1: hello hello sir
4: e
1: ma ka ro
0: e ka so
1: buruko yin bi te tin pe buruko yin bi te tin pe
4: Ese
1: somare de
4: lati.
1: Lati. Dugbe.
4: Dugbe.
1: Ben. Ah, ta le fe banoja.
4: Eyin
1: no. Gbere le kini le fe.
4: Elekini.
1: Elekini. E kan ba mi pa owe merin pere to ni eko nu, eko.
0: Ah, o ro.
1: Mo mama fun wa ni.
0: Bi eko.
1: Eni ke le so
0: ah
1: eko
0: be ba mu ro bi eko owe na ni e ba ti yan bere ah ba mi awon ti won se wa lowo loni
1: e wo wo
0: ti won se ta ti jebu loni bayi
1: eko fe soju jije
0: ko be soju mi mo ro aya ji adapa oju aye nu jara boya won tun je nbe
3: boya won je nbe loju aye ilujara mi bayi ibere ilujara fun tosan tun ni o na ni pe tani opponent ti abeseku bi ojo Bob Williams Badger ti won fi gba ife eye West African Boxing Champion lekan si tani opponent ti abeseku bi ojo Bob Williams Badger ti won fi gba ife eye West African Boxing Champion efi dawun yin era roborobo ke ju sin bayi lori opo ilujara wa 32 FM 949 feyin ibe ladro gbangba gidigba si mo reti dawun yin nibe
0: oda loju opo Facebook o BS a se nowo lo je ranti amo la ticket ibe
1: kokili kokili o wa le
0: eh oda eh aja moju aje ko ni so ticket abalayin be nle o e mo gbagbe o ba sikan la eyin eyan wa
1: awon to ba wa lesin ti won gbadun re
0: eh
1: ri pe lesin awon yan dudu loru amola awon ibo ni oro todun
0: eh
1: Awon igbo Olorun.
0: Yo ba wa ro.
1: Yo ba wa ro.
0: Se dudu ni o je.
3: Igbo fe ru amala dudu.
1: Be ni.
0: Lati je. Oda amala festival, amala festival. Eyin na ti mo ojo kokan din ni ogbon ninu osu kejo. August odun yin ni. Ewo 3000 naira ni ticket yin. Be first come first serve ni o
1: aso.
0: Ba si ticket ta gbe level sare budan in lo o
1: in lo where where the where where the where
0: bo ba e ti lo tan leyin e
1: abi
0: ba ba so pe eja foju anu wo
1: be ni
0: eja tun gbe ba si mi wole
1: eyin lo ton won si joko si
0: ka joko wa
1: oju re ni to ran
0: ara ye ni bi
1: pe bo ba wa dele tin ba bi lere pe bo lo se lo pe han
0: han
1: han ni o ma
0: ah orisirisi eto la de ni ile fun yin lojo na lawe lawe la mo si 3000 naira ni ticket amala
1: eni to le ju amo amala gadi
0: san
1: le kan
0: so so give give
1: eh eni to le roju to ma roju
0: ti o tun fe le bi eti
1: oh my god
0: okay
1: oh my god
0: okay be ba ra ticket na le lanfani lati mo
1: ejo ejo awon gbegiri to ju gbegiri lo wa nbe
0: mo ti e wa mo tun wa
1: to kun tan yanyan
0: ba mo tan mo fe wo eni ti o mo je tori mo mo wi eni kan soso temi mo to le je amala lori ijoko kan ni ba mo tan
1: lesi mo gbegiri lo le
0: ah
1: o se meje ko sin to mu gbegiri
3: chetiri
1: ko sin to mu
3: seru yen le wa fe le
1: hey asa nje ni asa nje ni
0: aje eje ton ni
1: me gbo afi baje
0: ehn
1: afa mala je
0: ehn
1: afi ko je
0: ehn
1: afi gari je
0: ah lo se mo
3: ayo
0: na 3000 naira ni ticket
1: bere
0: tu baba wa dawo dunu ba wa kopa ninu amala fest todun yi e mo sleep o e mo sule lori o ke mo lo pe lori e 3000 naira yin ah oju opo te pe wa si fun gbogbo eyin ti wa lori sare budan be ba ti en gbo wa fun gba akoko e te fe ra ticket amala yin oju opo te lanfani lati pe wa si o de mo pe sori 081 3233 9362 081 3233 9362 fun eyin te ba fe ra ticket amala ni o an so ko le yera wa
1: bayi
0: fun eyin te ba fe ra ticket amala
1: embassy lanfani ati wa le ise wa
0: te
1: ti e wa mo be
0: o wa nbi
1: te ki wa pe e ku ati le bonle abi lati ejo yin
0: bo ba si je wi pe e ni sinle loja mo e de lojo na wa jamala e sinle sin eyin era ticket
1: le
0: abani ko wa be e pade wa sabo na ni lati fe se
2: to
0: ti eyin ba irorun ni be ba le wa si le ise wa eyin so wo ticket yin le lojo na e ko ti e pe
1: mo je ra mu yan te nda girigiri le kan gba te mi fe wole ile won la fe ra ticket am e o ti da o ti da
0: awon to moju e niyan
1: o ye won
0: iwo joko wa
1: e ba wa nbe lesin ko ni fe ko won pa todun ije
0: eh hello
5: hello
1: yes sir yes sir
5: ah ba mata
1: yes sir yes sir
5: pẹlu wu saro
1: ami olohun ami olohun amen
5: anti me ante sta ni peye ke
2: amen
1: bere le kilu le fe
5: adokunes ma yi lati mo pala
1: e ka bo sori ti bere le kilu le fe
5: ni ikaro
1: lodo tani
5: lodo ina ni baba
1: lodo mi na ni owe lo bade o
5: Owi
1: lo bade o.
5: Oda.
1: Oda kuburu. Akoba ni le kute ile e pari e.
5: Oda me to sodada.
1: Eh?
5: Oda me to sodada.
1: Akoba ni le kute ile.
0: Ah.
1: Kedu waso.
0: Ah,
1: what is mo?
0: Whatever. Eh, lope lopo.
2: Eh, ali mo so lori eto.
0: Ekute ile.
1: Eh.
0: Iye wa mo te kute se.
5: Hello, ta, hello ma.
1: Hello, sir.
5: Ekute o.
1: Yes, sir.
5: Ah, anti Maria mo ka bo.
0: Eka
5: so. Abere yin jejo. Eh, message ni e le ba mi wo message ni e.
0: Ta lo nba wa soro na
1: ka ti mo
5: message la gadi olojede ni
0: olojede
5: ele
0: oda en oya edaku eran leti ba mi seyin ni radio yin kunjo ni
5: rara emi ni mo da o isan ta lubo
0: isan sa lubo
5: e be ni ma
1: ori gbogbo la re mu ole pe
0: oda mo ti gbo yin
1: Hey, your nickname is me.
0: Number Mary, to party number yin.
5: Hey.
0: Number Mary.
5: 664.
0: Motimu, eshe.
5: 2664.
0: Motimu, eshe. Oda. She fe no ja ni.
5: Eh, je ki nu ba yin lo la yin o sey.
1: Okay.
0: Oda.
1: Okay. Paro pesa, paro pesa.
0: Paro pesa
1: salu, right? Paro pesa salu, right?
0: Paro pesa salu for lafu o.
1: Isa isa gari ni to se. Isa isa gari ni to se.
0: Aye mu no ba mere.
5: I ti mere fun mi number kefa.
0: Number kefa. Ba mo te mo wo baba yi o.
1: Eh ah.
0: E mo wo won o.
1: Mo fun ni isa salu bo.
0: Mm.
1: Mo fun ni isa salu.
0: Kefu won ko mi. Mo wa fe fun yin ni ntoro.
5: Inu mi adun.
0: Inu yin adun.
5: Eh.
0: Mo mama ni o.
1: Okay, disi won.
0: O ya ipinle Oyo ni bere yin wa o.
5: Okay.
0: E fun mi ni ilu se ngbo. Ilu ni o to bere pelu alphabet E ni ipinle Oyo.
5: Okay. Iragbiji. Igbo.
0: Iragbiji.
1: Igbo ora
0: Isein
1: seri ibi sasa lubo re wa ni ragbi
0: ji sasa lubo ni
1: ibe ni ragbi ji
0: sasa lubo
2: ni
1: lo wa lo ragbi ji lo wo ko
0: wa lo wo ko
1: se lo wo ko
0: o wa ti ragbi ji ba bo
1: o lo ba
5: lo te
1: Eh se lo wo ko wero
5: ni. Ba ku ku ku.
2: Ki le ile wa lo ragbi
0: nitori. Eh mo ba da.
1: Wo ba lo nere.
0: O le ba lo nere. O le se de be.
1: Eh se wa lo keje lo mo wo ko.
2: Iwo.
0: Awon go be ru Olorun.
1: We.
0: Iteke ti le be.
1: We sa.
0: Ile ile aye lo jara le nkan si.
2: Ani pe tani opponent ti abeseku bi ojo Bob Williams tani opponent ti won baja
3: ti won fi gba ife eye West African Boxing Champion anike fi idahun yin ke fi so wa loju opo Facebook wa 32 FM 949 fe yin e ibe la duro gbangba gidigba si mo tin ri awon idahun kan awon oruko nla nla nla nla nla nla nla
0: sha sha luboni
3: awon ati re to gba o
0: sha sha luboni eleyi so ro ga hello
1: e kaso
4: yes
1: Eka oruko yin bi ta tin pe o
4: Lata mlo
1: E oruko
4: Titi layo
1: Okay Titi abu London Hello
0: Oh se sham yeah 0705 5000 949 0809 7000 949 Hello Hello
6: Hello.
0: Ah, edo ko e mo yi nte fin gbo wa le ka le gbo ra wa.
1: Amo obeji.
0: Amo wi pe e fe pe wole keyin
1: na. Eti obeji da.
0: Be ba tin pe wole eyin le ka le gbo ra wa daada. 0906 2009 49. Hello.
6: Hello.
1: Hello, ma.
6: Hello, sa. Hello, ma.
1: E ka bo sori eto.
6: Ekweto aku ojumo
1: o oruko yin bi de tin pe o
6: Fatima Yusuf latomi ya le ni aku gogo yin o
1: customer dada
2: customer
1: customer
6: e ti le ajire ki le nte ba mu gbo
0: igbe wa ni mo ba imu gbo
2: o mo mu bo ja
6: e ri ara wa ta de kale bi le do ni ati so te ba ni mu gbo ni la le
1: mo fere mama
0: e se wa ni ja ba wa
6: te e wa ja ba wa ta le
1: ara imi ni kan
0: mba wo lo ko le ba lo ku
1: le omo lo mo la omo lo mo la se de toru toru o wa ti mi be won pada
6: ah
1: bi
6: pada
1: ko lo
6: sa
1: ni
6: eh
1: mo wa mu
6: e mama so
1: ami
6: ati le ri e fun mi bere e je mu karun e je awu
0: ikarun ah ba mo ba mo to mo fe ki ya ije
1: mo fun ani sasalu
6: e je nje
0: se wa ri nto mo ni o
1: mo mu elo ragbiji
0: iro e mo jade ragbiji ile na la wa
6: e bere o
0: ile mo ni ibere ke lo le mu
6: mo le karun
0: ikarun
1: okay arun gbodo
0: oda mo fe pe awon oro meji kan won to down
6: aya
0: mo fe pe awon oro meji kan fun yin e wa farabalẹ gbọ mi daada so ye yin e ko so iyato ise kan na lawon mejeji nse amo iyato lo wa laarin mejeji iyato kan pere lo wa nbe e wa so iyato to wa nbe fun mi se ngbo
6: ngbo
0: akoko ni ase be ni elekeji elekeji kere oya kini iyato to wa laarin ase ati kere
6: ase ati kere ase
0: iro o ke se ase ile lo mo wa amo ke se ase
6: ase
0: oruko aye ati jo ni
1: yes agbo
6: eni ase ati ase
1: yeah. Ati kere
6: kere
1: edemo
0: yoruba ti lo
1: edemo
0: ti ma se be o ye ki won mo ba mo
1: boya won ton mo ara ilu ya mi
0: ah
1: won ton mo
0: won mo mi ba salaye ni si won mo
1: won ti e ma kiri dada
0: hello
1: ma ba le se ma ba le se lo ye ni yes sir
2: baba mi
1: e ba la fani ati pe pada oju opo yen to baba
0: se bakan
1: e ba la fani ati pe pada
0: yes sir awon ti jebu ni yen
1: awon ti mi ni jebu ni yen
7: anti wan
1: yes sir
7: ni ti wa wa ku je se
1: a ma gburu baba na sey ati pe
0: o to ni o
1: baba na sey ati
0: pe gbogbo yin ti jebu baba na sey ati
7: pe ojo po ma din
1: be ni
7: o na na oje ko na ma ko jo ko ma to gere gere
1: ko do
7: e ko to na da
1: yes sir
8: Mama dunne na ni so fun atan wa lati leyin wa ate na te ga ta na ta n gbo yi ni nlo mama won oro wa
1: amen
8: won ni ji wa gbe o ani ni da mu kokon agbo lo okan abale
1: amen
8: ba mo ton ya e ja ye wo
1: okay namba kini biri kejo e kan mi e ba mi daruko ariwo po mi te wa yen
8: o da mo je kuro me
1: e kan ba mi daruko nkan mewa ta le ri lara gi ope
8: aha
1: o de ni
0: eh eh
8: e san
0: e
8: bale e bale
0: o de ni
1: eh
0: eh o di ma
1: eh
0: so mefa
8: ima
1: eh
8: ima
0: ima fe o di meje oku meta
8: e kuro
0: ah alaba
8: ku e kuro
1: yeah
0: papa ku e wa o di o ya oku meji
8: e san
0: a e ti da ko e san
8: emu
0: ah ibi te ba ti fi sa ri ibi te ba ah o si wa tru mi o yeah gas di je popo bon ba o ba mi e ma mi kan le
1: order
0: ko pe
1: ka ma se ipade lori e
0: ka ma se pade mo je se kankan
1: order
0: nko tin da customer wa ni won
1: order ben
0: ye ka won na ti mu
1: won para mo
0: hello
9: ye ka no
1: e ka se sir
9: e ade lati apata
1: e ka bo sori eto ta le fe ba na ja o
9: yan bo birin yan oja le
1: okay now awero lu ba
0: de e de lati apata wa le si pe e ka bo
9: o yo mo we o
1: e ti mu number
9: number 7
1: eh eh
9: itiji
0: number 7 eh e de mo we
9: ah mi o so we o
1: okay
0: ata iran e ko ni do e ni lo we ba mi se n gbo mi
9: ben
0: e wa mo gbo mi dada o yoruba na ni fun yin kaka ki are mo ba se wolu akuku pe die si leyin odi o ye fa mi sori e
9: ni mi do ni
0: kaka ki are mo ba se wolu akuku pe die si leyin odi
9: Do mi mi re mi
0: eh eh e wa loju ona ma sa
9: so fa so mi re do
0: oju ona na ah si da di mo korin
1: yo re gata
0: ko ya master daddy
1: yo ga korin ni
0: odun e mo re ni e mo re ah iwo lo e mo re ah
3: igbiyanju
0: ba mo to
1: nkan ki a se ra gbo
0: e wo tun ni so fa so mi re do
3: igbiyanju
0: ibere ayelujara lekan si ka to pada wa
3: ibere ayelujara lekan si o na ni pe tani abeseku bi ojo ti Bob Williams Baja ti won fi gba ifi eye West African Boxing Champion ifi da won show us wa loju opo ayelujara wa 32 FM
1: 949
3: loju opo Facebook be eri wa gbangba gidigba nbe
0: hello
1: yes sir
9: okay
1: so
9: ala mo ki ati meri mo ki o
1: yes sir wa le fe banoja
3: yes sir
9: akio makina ti do
1: ta le fe banoja
9: Ibere
1: le kilu le fe. Karun. E kan ba mi daruko ipinle mewa lorilede Nigeria to je pe odo ni won fi so uruko won.
9: Odo.
1: Ifanija. Eh?
9: Ifanija.
1: O aluruko ipinle ipinle to je pe odo ni won fi so ipinle.
9: Okay.
1: Fun apere Naija State te ti
0: be. Naija na ni e ti mu.
1: Eh eh e ma so yugu lo.
0: Ah won sa lo.
1: Won ti lo.
0: Won ti sa lo.
1: Won ti lo.
0: O le loju won ni. Won lo. O da je agba ipe meji pere si. Ah ore o. Hello.
1: Hello.
10: Yes, sir. Yes, sir. Sorry, bro.
11: Oruko mi tayi alebisi la kawaje.
10: E ka bo sori eto. Ta le fe ba na ja baba.
11: Ba ma tan ni.
10: Ibere le ki lu le fe. Mi le njo.
0: E mu na. Ba le ka ta
10: e ye mu number
0: ko. Awara ta le bu na ye gugu e ko no le.
2: E gbe ijaye ati sapa kan.
10: Elekefa good. E ri pe ibere ti mfo yin oro tan yanya.
0: Yasin.
10: E kan ba mi daruko awon eya. Meji lagbaye to je pe kaka ki won jeran malu tabogun fe tabega erin yen la won ma je
2: atan
0: oro
11: awon boko ara
10: boko
2: wa la de wo lo
11: awon ba bi
2: o ye wa mo
0: e mo lo le
2: yo
0: lo
10: le de la ri
0: la da la
2: pade la yo de lo
11: Sorry, Lodo Sister Mary.
10: Okay.
0: Ki mo fe fun awo ti won le je papapa
10: bayi. Papapa ke kan dash e. Ke kan dash e pe customer dada.
0: Eh o ya e mu number.
11: Mkerin, why me Kerin?
0: Ikerin. Oda. Awo.
11: Naam.
0: Eye ran ko wo la npe ni Olugbe.
11: Olugbe.
10: Eh.
11: Ejo niyan o.
10: Olugbe ejo niye
0: Olugbe mogbe
10: Olugbe Olugbe Olugbe ejo niye
0: o ye ki amu awo sowo ni
2: Olufa lo pe boyo Olufa lo lo
0: ta je amere loju opo Facebook
2: loju opo Facebook are ni gba ibere
10: ti
2: afisibe pipe tani abeseku bi ojo bo enti won baja bobulent enti won baja ti won fi gba ife eye West African Boxing Champion eni na ni Swordfish Ben oni won baja e ri pe mo ti mo pe ti mo pe bo la wa je Swordfish ke to kan sword ke to wa kan fish ke to wa kan ben
0: eja onidan
2: o yo
10: lodo ti mi bi e ri pe anda ko pe awon kan ti won jerin eyan be ni won ti epo dada hashtag tribe awon ara Mexico awon four awon ara Papua New Guinea awon Kuruwai Indonesia ati be lo e to tun da be lodo mi awon ruko ipinle ti won so odo ruko odo ta so ipinle Niger Benue Osun Cross River Akwa Ibom Eboyi Anambra Imo Ogun Taraba e do tun da be lodo mi akoba le kute elejo ijagbado
0: oro
10: ejo ti roju o ti roju te ba ti re agbado nu ejo epu to gbe mi lo je agbado ko be lo as simple as that ko wole ewe mbode e mo na owe eko niyan
0: be ni
10: e ko gbona fa suru wala ita ko toro ijile o ta fi re ko toro isi se ka se kini ije ajunu
0: yes o
10: duba lo lodo mi
0: o ta je nti apa abi ti awo ti ti won pari esi soro won eya obo ni
10: babu baba
0: eya obo ni oruko mi ti ijimere tu mo nje ohun ni tori ojo mi awon ilu eyin na ti mu ibadan ido iseyin igbo ora edere ipapo igbe ti igbo iragbe oda apa abi tawon lo tori ojo mi ase ti mo so lekan ilekun onigi tawon gbeno ma nse si ile lati jo ni awon to ba lowo lowo laye igba na ba mi awon ni won mo nse lekun
10: onigi
0: o ka se baba wa je ti kere ti mo so se ri awon mi pepe ba pẹpẹ ni won mo fi wo ni ngba na ta won o gbe si waju ile won bi won ba lowo igi ti won o gbe senu ona ise kankan na ni enu ona ni won fi nda bobo amo ikan eni ni won fi hun ikan igi ni won fi se tori ojo mi agirije tori ojo mi eni to n fi pari ounje je to kokan le fun to n tiraka elder
10: to ka to ma
0: ka dupe lowo wa
10: lati e yo ba bi ti mi o gbogbo eyin e wa ta n se ati leyin enu awon enu inu ti ni oni baje
0: ami o
10: ayo yin ni pa re banje baba bi ola yali ali Lambok ni le lumira
0: jamani lo
10: amodiri
0: yes o
10: baba Charles Okala Washington DC e se ngboro bi owo aso
0: yes ke
10: tunde alomola boroboro lu oyo amodiri yin o
0: titi dola ta bo pade lori sare budon e se on be bi se ba da se to loni e ma wa pe ka o sare budon left and right ni oluwa mere omo ojo loruko temi
2: Esther Falade omo jodari ti Okala
10: nlo ko mi Ademola Adejumo ire o

0: nephew mi.
1: O sori gbogbo ogun ebo jo laye mi bi mo se
0: o so pe en nephew a je pe oruko sami re nephew ni nephew mi
1: okay
0: o ni kan
1: na dupe
0: e ku ilu yi
1: ilu ni o
0: olorun baba mi
1: olorun mo mi e sori teyan ba nfe ni ko je ejo mo fenu toro lodo olorun
0: okay
1: aba pe kolorun ba wa ra mi ka so ru meka ta fe o
0: eh gidi come on, you run.
1: Olodumare ogba wa nu re ni o.
0: Jesus
1: FM 94.9 re o.
0: Odayan
1: ni lojo aje Monday. Orilede Nigeria lowo lowo bayi. Olorun lo ni ko ru o wa. Opolopo setan ati sise ku ni. O si wa ara won mi to je pe ti an ba gbo mi le won ta. Elomi ba di e pe yo dowo fun. Elomi won wa so pe ah oro ri ogba baun ko gba be o pa awon baba won ti Jesu ajara eyin bere si ni ka won kan ni o wa so fọlọrun ko gbo won adua soke o wa pariwo bi eni to so salary nu o gbadua o ki oluwa o gbogun and then over o gbogun wa ti wa ti abeda o go Jesu o go Jesu o go Jesu be de osi la bo le bi npo ni
0: Oh, I just say,
1: kawani
0: se ni wa njima ni
1: e wa ni kini se njima ni kala mo pe ro ni ngba to ti egbesin kani to kani to kani to ba ka esin ni a fa wa e gbadun
0: eleya nja yin bi lala tori yo pe
1: imam ori yin o so nti ogba agbari tin dako dako gbo ti
0: ibi tin fo fun lara mi ni kan
1: ibi tin like rara ladu
0: kini ni nda
1: e tin da bi gba bi to yi
0: Ipe mi o kan daju fa Olorun ti lo mi ba won to ra won je ma dua ogoyin bo ko yin
1: e ma ma lo re ti ogun si ru eleyi la won ni oluwa re o ketan do ni na
0: ala baru to sogun ka je wa
1: ala
0: fun re ni oyin re lorun
1: oh no no no
0: obi ti ba sa si ru mi pe ki mo wa le dede
1: ho bo isa je yin
0: Bala ho bodu. Ije ije ama ga.
1: Bala adoru ota sawo mo gulu ere pe.
0: O je ni o ti di meal ni. Breakfast, dinner. What have to my je panu?
1: Alo ero. Ah, oro de bi awon baba ni. Baba to ba keru re to lo si ru ilu bi teyin iru yin te ti po si. Eyin ave blood. O n pa ti le lo ti da ri se meru.
0: Ah ah.
1: Mo pe won ke. O ri pe awon ara bi na mo ro ni baba
0: ya. Ko da gidi ja ke.
1: Ah, isa je ifu mi je ari gender yin bayi.
0: Kina beta.
1: Ah. Ejenjo bi oju ani. 32 FM 94.9 koni ta tenderin po. Sonu anki gbogbo eyin ololufe wa pe atoku ola Monday. A so polopo re
0: leke. Ami Jesus.
1: Dati e mo gogan. Koni ta tenderin po sonu. Olu bi npe Fatoye. Loko mi ka ifire.
0: Abari won ojo mo nba ni gambari ati bari o fi bi kankan jora won. E ma gbese gbe ara won kesi
1: gankan.
0: Awa ni won pe ni eda bi mbara la mid afala buruki. Bo ni le lodo ti yin be
1: on. Alhamdulillah.
0: Sewa, saje bugbaje
1: o. O sori re, o sori re.
0: Nkan oni se mi e fun mi.
1: Ami ati wo na o.
0: Alayi na ati na.
1: Walikum salam bismillah.
0: Allah, be ma ni ru gbe mi be lo fun yin oro lu e loju.
1: E gboju esan.
0: To ba repeat e ti ma so ti e ko.
1: Oya ja oku na ra wa ka daro yin ru.
0: Emi o fe dana fe le won.
1: Oh. Ona minus.
0: Enna o si o so final nu.
1: Oya. Eh, ko si wahala.
0: Mm. Na ma kara itamaji.
1: E sa karoyin.
0: Ka ti bi awon akori bere iroyin ohun lo so yin. bi se kowe won akori iroyin ti won kilo nse bi pe ba se wa lo de awon
1: se bi npe nu mo tan ra o je jewo ka se anu re
0: mo bi pe nkan o je pa kan ja mo
1: epele
0: okay
1: ton se
0: aha
1: ah won gbe di
0: olugbo eyin ko omo nigeria
1: olugbo olugbo
0: o ti to sula ah to eni agbojo okun ta gbe lere ti o je ni agba o
1: won sajo kan
0: won je odi mimo wi pe enikan to je ara won eso le ijosin asin eso le ijosin ti en ma sojo
1: shikiu
0: won lo si ri enikan gege bi en to ni ipe ni ja oju eda ko ba n tero fun e ba ni soro ibona to ba ti ba po nti e o sa ti bo bi kan imagine
1: eh ko si wahala ba ja ba pe gbodun laye
0: eran ogun ni
1: ja dake
0: roba na
1: Allah wọ́n ní torí pé ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́wàá tọ̀ lé lọ́ bá gbé ayé ọ̀nù lọ́bẹ̀ lọ ojú ara ọmọ
0: ọlọ́run àwọn àbọ̀ fòwòlè lé
1: inú ló bì
0: ẹgbà mi
1: inú ló bì bẹ́ẹ̀ bá sì bírú wọn wọ́n bọ́yá ń sísẹ̀ ní ẹtì
0: dẹ́kun àti wọn tí wọ́n bá torí ìtọ̀nà ẹmọ wà láyé léye ọlọ́run wọ́n kàn sí lùmí padà dànù ni torí rìfà náà jẹ́ àti rìfà bẹ́nu ẹ̀ inú mi náà ti ṣẹ̀ wá.
1: tí wọ́n pàdé.
0: abẹ́ni tèmi ńlá sí i máa ń já ni.
1: alagbalugbo omi
0: òkú asidi burúkú.
1: gẹ́gẹ́ ó ti ìtọ̀ ọkùnrin sì burú.
0: mo rántí ẹgbẹ́ wa kan matthew ti kán mi lolo nígbó eléré.
1: chai
0: matthew ọlọ́run mi tí wọ́n wà ní ìsìn.
1: krista ọdún mélòó kíláàsì wo ló wà tó o ti tọ̀.
0: mo gbọ́ mo bá èmi wọ́n sì ní àwa junior ní ká máa sùn sókè ká ọ̀ sí ní ọmọ sùn sálẹ̀ ló gbé mi ìdí sẹ́fi ní káwa junior máa sùn òkè lórí bunk ni pé àwọn senior máa ń tẹbẹ sheet wa mọ́lẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé wọn bí ìyá tiwa dá ká tẹbẹ sheet senior àwa la máa sùn òkè
1: ẹyin lẹ́bẹ̀ẹ́
0: á pè é nígbà ni mo bá sùn òkè èmi àwọn kan mọ́mọ́ mi jù kí n tó sùn ni táǹkì omi ìbá bẹ́ẹ̀ wájú wọn kí n dìde kí n lọ jítọ̀ báyìí jíjókòó tí mo jókòó wà sórí ètò ti sókè mo jókòó lé lọ́bàárọ̀ bọ̀dà bá ti bá ṣe kírun yẹn o ti yí o tó sọ̀ kalẹ̀
1: ó bẹ̀ lù ọ̀pá
0: wọ́n jẹ́ orí burúkú yá
1: yíyí
0: àwọn àkòríkò àbí kí mú nìyí ni ọkùnrin kan rèé o eégún ẹ lẹjù ọkọ ìyà fúnra rẹ ni wọn ni wọn ń tó ń bẹ ìyàwó òun wọn bá lọ kara ìtàmọ ajé lọdọ ẹni tó sọ pé ìwà náà ẹmí náà sọ sí ìyàwó òun nígbà tí ó dúró lẹ.
1: ọ̀rọ̀ yìí rẹ̀ kì í lọ fún fún fún fún fún fún
0: fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún fún
1: fún fún fún ìròyìn àwọn onípọ̀npọ̀ rẹ̀yẹ náà bọ́ ta àwọn àgbàlagbà kan bẹ tá a mọ sọ fún wa pé èyí fọjú orí wọn
0: tọ
1: fọlọ́n jẹ́ àdàgbà bí ọjọ́ lágbájá àwọn kan ṣì èrè dàgbà ni.
0: honestly speaking
1: krista
0: alekum
1: daddy 73 ẹ̀wọ̀n ni ó ní pé kí wọ́n mọ̀ nìṣó o lè gba bìlífù wípé ọmọ lẹ́ńjẹ lẹ́ńjẹ o ni wọn gbìyànjú tí wọn ń yùtọ̀ọ̀nù bí wọn ti ń wá já yanrìn bẹ́ẹ̀ ni wọn ń já plasma bí wọn ti ń já àwọn ẹran plàbí plasterin bẹ́ẹ̀ náà ni wọn ń jẹ́ èyí tó jẹ́ gọ́tà sandy láàrọ̀ mọ́ kódà krista ebe ọba ru pọnpọn ribe yẹn ba ti ru pọn ọla lẹyìn o fi kiri ilá o ti yọ ọmọ pé pọnpọn ni pọnpọn
0: jẹ àwa ru pọnpọn àwa ru pọnpọn
1: kódà wọn tún gbìyànjú láti bọ ọmọ yọyún.
0: 73
1: 73 wà ń bì àwọn ní 75 náà ń bẹ bàbá 75 bàbá kan náà ń bẹ nípínlẹ̀ anambra ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún 15 ẹ̀mẹ́rìnlá àfìgbọ́ donate fún àwọn bíi mẹ́ta ìlọ́wọ́ tẹ̀.
0: ṣé ìdájí kan mò ń wò kan báwọn ó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ni ọkùnrin mo pé a kà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo bó ṣe jẹ́ sí torí máa ń rí tètè mi náà máa ń fọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò kámẹ́rà náà mo rò pẹ̀lú fóònù tọ̀dọ̀ yìí ni kò fi bẹ́ẹ̀ clear.
1: bẹ́ẹ̀ni
0: máa ń bí léèrè pé báwo ló ṣe jẹ́ ló máa wá ká mọ́nu lé ni like how much how many times now only have lost count. fọkànfà pọ̀ ìgbà tí àwọn èèyàn sàn yẹn o.
1: wọ́n ti countless.
0: látẹ̀yìn ọmọ kékeré ọmọ kékeré. àwọn èèyàn sàn yẹn o.
1: omele.
0: ìgbà tí ni o.
1: ok.
0: èmi ìtúrẹ̀ nínú ìròyìn ẹ má sàlọ́tẹ̀ ẹ bá gbọ́. okunrin kan ni inu ti bi won ni landlady aburo re lori oro owo ile lo ba foko cancel e landlady le ti aburo re ngbe
1: lawa lo fi moto yi ti re
0: o cancel
1: oran wa ni si yonu daddy 75 awon na gbianju ngba ti wa nu kadara pe aye omo won leni odun 15 logorin won ni omo odun 11 la nla won na ki mole nipele reverse ti an si nlo re ba se koto won ti wa gbe idajo kale won ni won omo ni so le won odun mewa e won odun mewa plus 75
0: eyan da yi nu obe ni abi bo ni o se lo
1: ah so rele eyan ko gbe lo sori ta meta
0: isalu aye
1: be ni
0: wow
1: nda te ba debe ko to lo eyin meta se yo ba
0: se be mi na ni je lo
1: ah awa to gbe wa ba re
0: gbe nle ki omo iya adura ni
1: ah ah o si so so ro si bra gbe nle ketele
0: isu agbodi de eyin meta lowo yan je kan ke mi o je meji ni ko ba le pe yan lawo sa baba nla baba yan
1: so te re su gan bo se wa yan yo ni o ya mo je nbe gan ni awon kan be to ye pe krista
0: anakun
1: sori ko si bi ta mo bandit o si o an ko bandit inu le nbe
0: dada iru
1: bandit adugo nbe
0: iru wo
1: iwo bandit bi se ni wo
0: to ba repeat e fon fanu
1: oya ja kuku tona ra wa
0: ja loni monday
1: pe mo so fo e ni veda
0: eh veda
1: oya ta mi la ja
0: eh veda o wa ni la mi ye
1: wo ba wo so why ni mi
0: o ja bi generator ni
1: so mo pa won meta oni an ti ra mu bayi gege bi afurasi ti an ni an lowo ninu iwa ajinigbe to waye ni joba abile orire ni pele oyo ti abai
0: again
1: eh
0: olohun o le yan leyin awa omo se o bi jinja tategun o dawo
1: area
0: bi jesu o da bobo mi o alagbara to ara ti san ategun fe
1: o fe
0: omo mefa ku
1: to je jesu
0: ni ipile adamawa ni o won ni ara to so ni o te faworan han
1: ha
0: so go look o so are
1: ko jaye ka bi esi re olodun to ma re akata yeri yeri
0: ko so go ni banija lai fowo kan bi bari
1: ah egba oluwa gbo
0: eh won ni jara ba san wa la siri so baba ku so ni ah ma je won be san go lowo si o ah ki
1: awon omo yi nisin yi o ori yeye ni mugun o
0: ai se lo po
1: ah o sese boya ya won lo ti fian fale ngba ni o wa bura to ba bura ni isin yi seri awon obi kan be to je pe eyin na ti mo won ladugbe ti mo ru ise ti an se o to ba wa ti tasiko te ni won bura se mo pe won ni bura won ayo awon omo yen ni won mo wa fire e tete pa won lenu mo pe rara ara yin gangan ni
0: mo ti ri film ile meji ri mi o ran ti yi ai kan ni side road sunday yen ni ma yen ji machine ni le to ni machine ba dasan go mo ti e number bulu won te titi gbe machine ti ni e keji investigation kan mo lo se ni lukan oga adesoye lo ran mi ngba mo debe awon ile na jale awon te ma wa roko lati ipinle keji ni mo jale ni asiko ti ara dance
1: o se
0: awon to joko ti o gbona jo muna
1: ko ba
0: ki e se film trick ta won yo boil gidi gidi ba si na ba gbe yan
1: ah gbo le mu
0: ma so pe o si kan olodun o
1: se nkan to sele ni ko ti fi aye re fun jesus tabi ko ti gba tabi ko ti suma no bi wa mu
0: won mo sallallahu alaihi wasallam
1: o ti suma no bi wa mu won mo sallallahu alaihi wasallam tabi to gba jesu ni oluwa ti
0: jesu la lu ogiri oko iwo lo ni bode o jesu la lu ogiri oko
1: badesu badesu ya loju oja
0: ma fi mr jesu si wa honorable
1: emuna lo je pe boda
2: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke Faith Institute of Evangelism and Leadership Development presents One Day Christian Summit organized for apostles, prophets, evangelists, pastors, leaders, and all church workers with the theme God will bring every work into judgment, whether good or bad. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Date, Saturday, 8th August 2026. Registration starts 8 a.m. in the morning. Venue, Jogo Event Center, All of Grace, Liberty Road, Ibadan. Ministry are Reverend Samson Ajetomobi, Reverend Olusola Areogun, Evangelist Mike Bameloye. On the 8th of August 2026, host is Reverend Dr. Engineer Arisen D. Akishulie. You can't afford to miss this. This is the 18th World Apostolic Leadership Development Summit. You are welcome. Be there.
3: Kuba je 24, 29, 32 saa ti fẹyin e pẹlu wa lori gbogbo ikọni bani tọrẹ kan te 32 FM 949.
4: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? and Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special. Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira. Top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
5: Junika gbese radio mi 32 FM ti wa oke kaka yefi.

0: da lo tan lori asogba kan nile ijosin ah o ko dile baje abiodun aje tumo bi ti le ijosin kan tan pe ni mexican prayer ground won ni won ti ran lewon lori asun wi pe o ji ero bani soro to je ti olujosin kan won ni oro yi na lo bi ai nigbagbo awon eyan lori awon ta pe ni eniyan olorun pelu wa ti aje tomo bi to wu yi en ti won ni sogba ina fi die mole pe esun o le kan ina fi kan to gbede waju magistrate oye diji to si wa nso pe kan jo ohun o je bi esun ti en fi kan ah o pe o je bi kan ma binu ni wi o won ni gbigba pe o je bi lo je ki ile ejo ki won da ejo re ni san san ti won si ni ko ni lo kawon tun ma wi agutu wi asan mo lori direbe okunrin niwaju ile ejo ni o je bi esun ta fi kan e ninu igbejo ti won e ti won gba ti won gbe idajo won kale magistrate ile ejo na won ni o je bi esun ta fi kan accordingly magistrate ba ni ki won du si ogbe won bakan na na fi akiyesi kan si pe tori pe oja ba deun ati igbagbo ti olujosin to ni ninu re lori dukia re papa julo iye to tun ni ipenija oju sugbon bo ti je gbebe to niwaju ile ejo na magistrate ile ejo na won na gba oro re ro bi pe ni won gba to je pe igba kokoko ti o mo da esun ti won fi kan ire olopa olupejo di ejo re ade kiri ade dosru foluke won je odi mi waju ile ejo won ni iwo road kai won ni iwo road ni ngbe o won ni o si sise ni ibodu adura kan tin be ni opopo na ma sose ilu ife si ilu ibade o se ngere niyan ni ibe wa ti si ti ma n sise nbe fun igba pipe won ni ibe niyan wa ti awon ti gba adura lowo lori ile ko to di pe esu gba won lo won sise laabi won en ti oro kan gangan busari kodiri na to ni penija oju ona lo fi ero bani soro re le won lowo bi pe le n to mo ninu ogba ni kan ba n saje bear of brani soro bo se din ti won mura nu ko wo to te won lede kan sa won ni ki won ro ti ti eni ti oro kan gangan ti o ni penija oju won si to won ti e na fun dia ji die esun o le ni won ba won die
1: oda bo se kayefi na re an so pe ki se gbogbo e lati deru ba wa ina yi si
0: I can see you
1: eh je won tin se yin se gba phone
0: go for bleed
1: oda krista so mo pa won kokon be to ye ke o ma
0: mr krista
1: se bona mo pe ti ma fi o pe ti ma fi pe mr mo pe o gbogun o to be ko down tori nkan bo
0: no wo pe mi o abi oda pe mi
1: o gbogun mo
0: ta bi oda pe mi o
1: sure awon kokon wa to ye kin yo ma dogbon introduce sawon omo
0: for basket fun bi
1: apo awon owo die die kan a le ko somo lowo ti oni po pe gba toju owo ka fi don wo tori pe beyan ko ba fe fi awon nkan ti o to nko ale mo wa dinita ko ma ba jo won
0: lo
1: ka tun wa salaye fun won bi o se ye ki wa eyan kori si olowode won ni adajo rita o gogo o na lo gbe idajo kale nigba ti won salaye oro lori esun onigba kan dondo to ni se pelu yiyan pin ni omo olomo won ni o soju mi koro kan nigba ti n soro ni waju ile ejo pelu awon ere ma jemini so ina se n fi die mule wi pe chikumati o na lo dogbon tan awon omo lo dogbon tan omo birin kan pelu awon ebun e to ni se pelu owo lasiko tomo kekere owo ti won ni nbo lati suku won ni logbon totan omo ohun wole bayi won lo lu omo nilo micra ni o lo nilo kulo be ba si ribi ti an ti fi micra ko awon eru kan awon adu abada bi kini kan le fi mo ranse si derebo won pe be ni to ni moto ito ba si ri awon adu akobiti kobiti ni ega bi won ti nsalaye oro nipa mu pelu pe o soju mi koro kan won lo soro wi pe ilokulo lai le ka ni ye igba o na ni baba ohun baba 75 krista won ni na lo lu omo odun 14 nilokulo won ni lasiko tomo ohun bo lati suku ina lona igba naira 200 naira won ni na lo fi tomo ohun wole to si lu omo na lai le ka ye igba won ni several times bi won ti ko ni ti gesi won ni gba ti adajo ogugo ti yo pada gbo idajo ohun pelu bi ejo ohun bo se nlo se mo wi pe koni buruburu won ni ko mo ke nikan mo ni nitori pe o se ni laanu pe won tu pada re ni tin wa gbejo ro gbenu so fun baba ohun iyun ile ejo o won ni okule to soro wi pe e oluwa mi pelu idajo te wa gbe kale e se so wi pe ejo sanwo otanran ejo sanwo otanran won ni na ladajo so pe nibo ni won gbe nseru re baba 75 e ni odun 5

0: This is Yogi.
1: Come on, take. It will help you get better.
2: Hey, yeah. Mommy and daughter still struggling over this medicine palava.
1: Kiki just doesn't like taking medicines because these children's drugs generally have an awful taste.
2: Awful taste? Have you tried Moxie?
1: Moxie? What's that?
2: Yes, Moxie is a range of children's medicines that kids love and simply can't resist. They work fast and taste pleasant.
0: This tastes great. I love it. More, please.
1: Kiki, this isn't ice cream, you know. Medicine is only good in the right amount. And don't go sneaking back for more, okay?
2: My sister, she can't because every Moxie medicine bottle has a child-resistant cap which prevents children from opening it.
3: Moxie medicines are available in vitamin C, paracetamol, loratadine, and clofeniramine syrups. Available in pharmacies nationwide. If symptoms persist after 3 days, consult your healthcare provider.
4: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ka o je ti wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la wan sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse san ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
5: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
4: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
6: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
7: wo mo ki eyin ara le jare pe lekan se tu ke abo pada si ikoni 32 fm 949 ewo mi laughter house premier hill mokola ni ilu ibadan emi ati studio manager mi ama o ni kiri mo tun like ma se in natural fact laye awon ronke anti combat ton ka news nc awon ronke darling awon sene owe brown ama kura wajo Aba ma mo like ma ka news ayayayaya I love to be a newscaster kimani e ka so oluwa ye mi si loruko mi ni bayi e gbo koko to wa ninu iroyin na class se ma nwaye ni gbogbo ojo ojumo lati ago meji abo si ago meta abo ojo monday si ojo friday ni a ma nse kila ti se e ma se gbagbe wipe ni 32 fm ta wa yi a fe se amala festival de si wa ba mi ra ticket 3000 ni ticket o ni bayi e gbo koko to wa ninu iroyin na eyan meni pere lo si ra ticket amala ni owo oba obirin ori afefe so ye ko ri be I can cast news me o ye ba mi da se so alomo odun mewa o lo ba pop si e only my dad I feel like doing DNA tests I have the feelings that you are not my popsy excuse me to ba je wo Talo fe ba mi gbenu si Mike. Hello somebody. Talo wa nbe. Hello. Ah, hello e danu. Toki won da mi lohun. Lapa bi. Hello. Eleyi ni mo tetan da mi lohun. Hello.
8: E ka son.
7: Ah, e ka son.
8: E ku eto.
7: E se daddy wa.
8: To ba je imi ni o.
7: Be ni sir.
8: Inu le yan lati se deni a ni lo skip rara.
7: Eni nkan fi nse
8: Ah ngba ko mo yen ti tender le so ma to ye ni ko wa duwo bi bo ba se rin
7: E je ka gba ipo mo yen sere ni sir abo mo yen wo film kan
8: ti O mo yen osere o Omo odun mo wa yen osere o
7: Daddy wo mo mi lowo Won ni omo yen osere
8: Osere rarara o ngba ba so je ile pe ko je wo bi to ti Ma de ni ko mo na bi ya pe be mi yen se ko ko ngba ta ba jo pa do gba mi
7: Those children can be funny at times, you understand? But you can film con, but you can ring con at the end of the day. Oda, ko waje at the end of the day, sir. kon se DNA ko ye baba yen lo tun ni omo nko. How will you feel? Ta lo wa lapa bi. Hello.
9: Hello ma.
7: Mo wa pelu yin sister, e ka so ma.
9: O do me wa o si ye to ise omo kekere mama mi.
7: Ah. To.
9: Mo yo ngba nkan ko lenu mama e.
7: Ha.
9: Mama na e phone.
7: Ha.
9: O le je be o.
7: Hey, eyin den dani.
9: Omo to mo de ma. O si jo le se, ti ma je ta wa yi.
7: O so ni san.
9: Aye ti doju mi.
7: Aye ti o ti doju keji.
9: O ti doju keji mi ya ni. Dori na, tu le o mo de o.
7: Ha.
9: O ta pon dele la mo yen so.
7: Ah, mama tun lo oto ni. Se ri gba mi. Mo ma try lati be yi obi soro. Awon oro kan wa te ki so loju omo te gbudo so loju omo yin after service lojo sunday tawon mi bade lati church bo se ma moro pastor senu ni lawon won na wa lanu le bayi bo se mu pastor ile no ma ma bu pastor ile won no ma mo pastor to tabon awon no ma mo pastor si ti e si poju church awon no ma mo pastor to nsako awon no ma mo pastor to rasowo awon no ma mo pastor si owoso loju awon omo yin e me pe ta ba tin soro beri beri loju omode oju yirun yirun ni o ma fi wa awon eyan emi oni boya mama yan soro loju e o sugbon mo sin wo pe loju bi mi se nwo o boya omo yen boya wo film ni awon omo yen le eme paye ti lu jara o le kan phone e abi ko yo phone mama ete ko gbo ta won kan argue ko wa fi pe DNA yen o le fi pe nkan to da ni understand ko omo yen gan ko ma mo tu mo DNA gan ni pato sugbon to omo yin ba kan dide laaro ojo kan Tony, my daddy, I feel like doing DNA. I just have the feelings of doing it. Kill him. In time, fair shelly, me fair bow. Taloa, no, you don't. Look, you are by me with phone, Lejo. Hello, this one.
10: Hello, I can't come up.
7: Mwak Baluima. Yes, ma.
10: I really want to get along.
7: Amen.
10: Oh, my, you share it. That's the real way you are. That's just open in yes, this day, Yahoo. Now, one customer, pull me on your work.
7: Cabiacy.
10: Could I tell me that loan?
7: Oh, doc,
10: I'm waiting, you know.
7: Hey, Akika.
10: I'm waiting, you know.
7: Then you're the sick, you will not buy me, do you know? Me, Dama.
10: I'm telling you, I'm
7: a sick, you will not
10: buy me, Dama.
7: Do you know?
10: Everybody puts a seller in this. Because once there was zero. Okun yen ko lo lo mo won fi somo yen si so nkan to so jade oun ko lo ni won ba ti wa se ti won ri pe oun ko lo ni iya yen lo ni wahala bayi oun lo ni wahala mo wa bi awon obirin ja jolo to ka le nisimi ka le fi awa lokan bale e ba jolo to feni ti o fe ko ni si wahala ilo dele yin nisin ta lo fe da won yan leyin olohun
7: se ri ma o ti e wa da teyan ba fe segbe yawo o da efi yawo yen sile fosu meji e je ki ise obirin e ko ba ninu ile yin for 2 months ke wa so fun looto ise obirin e be nbi o mo ri bayi korokoro sugbon mo trust e o but ta ba bi mo e kon le fi hale mo won a ma se DNA e ri pe gbogbo won so wo agbeje mowo oni bibeli se se pe ka je ki igbe yawo you know katakete ka ma ki akete wa ko je nkan ti o ki se le ri pe obirin atokunrin ton ti ifera won wole ko ma se se anything aro oro niyan nigba to birin kan fura re lo ko fenu ara e so oh ex ohun down ju sile ohun wa lo so fun pe lagbara olodun next weekend o ma se yawo iyen yawo pe I mean ya ka se send off party now send off party lo ko ba lady yen bayi o wa nle won yes o lo ko ba bayi ah e je kin gba last call kin to lo si to tini oya hello wa loju de lohun hello o rebete hello ah my daddy e ka san san oruko yin ati bi te so ba mi soro all right sir e se
11: erin to se dem pe yen ni pe
7: school
11: is in Dubai.
7: Benny.
11: ẹbẹ mo sọ fún yín nígbà tó lọmọ ọdún márùn ọdún mẹfà ó ṣì wà lórí ìdí sí mo ti sọ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ nígbà yẹn ọkàn tí mo ṣì máa rántí ọmọ ọdún mẹrin ṣọmọ yín kiri o ẹ kú iṣẹ wọn.
7: Ẹṣí wọn lóore wọn lọmọ ọdún mẹwàá kì í ṣe ọmọ kékeré èmi sì fàyọ gbà ẹyin ara ilé ẹ jẹ kí n ṣe ètò tèmi ẹjọ ẹ fún mi ṣe ẹjọ ẹjọ ẹ má ṣe bínú sí wa ẹṣí ṣe rí ètò tèmi ọkọ mi tí mo fẹ ìlú òyìnbó ló wà ó ti tó bí ọdún márùn tó ti wà ńbẹ èmi ṣì wà ní skool nígbà yẹn sùgbà tí mo ṣe tán tí mo serve tán ó wálé ó wá fẹ mi ó fẹ mi ní ṣùlọ́kà ni ó fẹ mi lónìí gidi gangan kò ń ṣe ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fẹ mi gan kò kí ṣe gbàrà tó padà ni mo lọ join ẹ lẹ́yìn ọdún méjì tó padà ni èmi ni peepers mi ṣe pé tí mo lọ join ẹ wọn ti máa ń kàwé ìlú òyìnbó tipẹ́ o tipẹ́ báyìí ìgbà tán ṣì máa ń rí pounds he ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ wọn ti ń kàwé tipẹ́ school náà fi gbé mi wọlé gbà tí mo dẹ̀ ṣe tán ṣẹ̀mẹ̀ pé mo fẹ́ lọ join ọkọ mi ni but mo lọ ṣe masters mi I dey settle down láti ọdún tí mo ti dé ìlú yẹn ó ti pé ọdún mẹ́sàn-án mo dẹ̀ ti bímọ méjì màmá mi ò wá sí UK kan wá kí wa rí ìyá ọkọ mi ni kó tó di wípé ìyá ọkọ mi ń wá kí wa ìlú yẹn ni ṣe rí bílùú ọ̀hún yẹn bó ṣe rí tọkọtìyàwó jọ máa ń ṣe nǹkan lé ní o èmi àtọkọ mi wàá jọ jókòó ok kíni kẹ́mi máa gbé nínú ilé ọmọ ti di méjì ó wá ní kẹ́mi máa sanwó minder you know ibi tí mo drop ọmọ sí kẹ́mi máa sanwó ìyẹn all other things òun á máa ṣe ọkọ mi dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níbi tó dáa èmi náà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níbi tó dáa well bó ṣe wà nìyẹn kò ń ṣe bíbà ẹ̀ ó kò ṣe pé àwọn ọkùnrin tí wàá ń bíbà ẹ̀ wọn fúnyàn lọ́rọ̀ sọ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa honestly speaking kò sí nǹkan tó wrong tí ìyàwó bá ran ọkọ ẹ lọ́wọ́ but in tó wrong ni wípé kí ọkùnrin yẹn kó gbogbo bùkátà inú ilé léyàwó lórí in tó wrong nìyẹn o kò sí in tó wrong ń bẹ̀ náà ṣebí tẹ́lẹ̀ rí tí bíbélì sọ ni wípé èmi ó pèsè olùrànlọ́wọ́ ló lóun fẹ́ fún ẹ̀yin ọkùnrin ó wò ké ó wọlé arúgbó ọjọ́ ó wá wòye pé bí lọ́kì ṣe ń fi rùmọ̀ fẹ́ náà yí ọ̀dà jẹ́ kí n bá wá help ẹ lọ ka bíbélì helpmate olùrànlọ́wọ́ tó máa dàbí ẹ̀ olùrànlọ́wọ́ tó máa máàchì ẹ̀ tó yẹ pé tó bá gbójú sókè báyìí tí olùrànlọ́wọ́ yẹn bá rí ojú ẹ̀ lókè á ti mọ̀ túmọ̀ nǹkan tójú tó wà lókè yẹn á ti mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ń ṣe kò sí tó rọ̀ǹgò kọ́kọ́ ní babe lóṣù yìí má bínú 50 ni mo kó sílẹ̀ fi 50 kún kíyàwó yẹn dẹ̀ fi inú dídùn kó fi 50 kún kò sí tó rọ̀ǹgò ṣùgbọ́n ìyẹn ọkùnrin nàìjíríà fúnyàwó nàìjíríà lọ́rọ̀ sọ gbogbo bùkátà alẹ́ pátá làwọn ọkùnrin míì kólé ìyàwó wọn lórí ẹ lè ṣe lọ́hùn yẹn ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn yín tán ti jápa tán wà yókè pé báwo náà ṣe ń ṣe you dare not ó tó bẹ́ẹ̀ sì excuse me ẹ jọ o wàá filẹ̀ ìyàwó náà filẹ̀ ni o ìyàwó yẹn mo dey agree pé wẹ̀ẹ́ máma sanwó minder òun náà dẹ̀ ìgbà míì tí máa lọ go ṣe feel like buy aṣájọ ń ṣe ṣùgbọ́n ìyá ọkọ mi máa ń wá nígbà tí ọmọ wa ti pé bí ọmọ ọdún bíi mẹ́ta going to four fúnra mọ̀ yẹn máa wọ́n ti 9 báyìí next year number 10 ni màmá ti ń wá màmá nígbà míì màmá lè wá lẹ́ẹ̀kan ọmọ wọn ló ń sanwó tíkẹ́ẹ̀tì wọn ọ̀ tó má fẹ́ wá fún medical check up tó ní appointment ó lè jẹ́ ẹ̀mejì lọ́dún mi ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n màmá mi ò wá rí ó máa ń dùn mí pé àbá èmi mò ń ṣiṣẹ́ náà mo lè ra ticket fún màmá mi náà bọ̀ màmá ṣé màmá mi àti màmá ọkọ mi wá jọ máa wá at the same time ni no wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o èmi mọ̀ bóyá wọ́n mi ń ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ o at least ẹ jẹ́ ká jọ fún wọn bóyá tí màmá mi bá wá lọ́dún tó bá di next year kí ọkọ mi náà wá àbí tí ọkọ mi bá lọ ní may ki mama mi wa ni August bo ka wa ko gbogbo won jopo sinu ile. I don't know boya man se be nko to wa sele ni pe ti mama oko mi ba ti wa mama so pe let me see ma ka omo lo sodo minder se bi mama de man wa during the holidays nto ba mu won ton wa lasi call dey boya appointments won ko bo si gba ta omo yen wa ni long vacation bo se wa long vacation bye ma wa ko mo sile 3 weeks, 4 weeks, mama o ki pe ṣugbọn ti mama ba wa n pada si Naija ma wa lo soja mama ti fun mi ni list nkan ton fe ma wa ra everything mama tun so fun mi pe awa o ni church wa ni 32 fm so pe mi ni emi ni leader won leader mi ni society si mo wa ni church emi ni yegbe won mama tun fun mi ni list awon nkan ti ma ra but mi o se pe o po ju fun mi because I have the money ma ra fun mama ma tun fun mama lowo inu mama ma do mama ti wa de bayi at least in ba ka 4 5 6 7 8 9 at least mama wa ni bi ni bi odun meta to tele ra won 1 2 3 won wa le meji won wa le kokan o tin to bi ebi mewa baya bi ebi mejo ti mama ti wa to ti wa ki wa ni UK bo mama mi wari ko se pa mama mi o ki complete pe but ye mi si kilo de mu ni mami eni rerin gbeyin lo lerin mi ki shode ko de se pe ko so ti mo fe fi ra tickets lowo mi fun yin bo e take easy e je ka won omo mi poju mewa tori mo ma mark 10th birthday fun ni UK igba yin mo fe ke wa wi wa te ba de wa e ma lo to su mefa to ba je pe visa odun meji na fun yin ma make sure pe e lodun kan to ba ye pe fi so su mefa no fi ma make sure pe lo su meta ye lo se meji e lo se merin e se suru eyan ara le mama si de mama ko mi ti de bye sugbon ore mi kan mama ko e wa ki so mama ko ti e wa se pe ki n ka won mo wa ka won ti e ba won sere pe ore mi so pe awon mo mi gbo yoruba daada awon fe gbo yoruba ta awon mo mi gbo awon mo mi si wa nbe o ma to dari wale ki lo gboro ede ki la ti se mama ko mi ba pe mi pe ye mi si o so fo ko mi pa on fe ri mi ba pe mi jide ba ni ye mi si mo ni ya mo mi fe ri mi mo ni ko na fe ri mi fun olohun o mo aba o se ni mo kan ti mama fe ri mi fun you should know now I don't know wa wo pe we mama ko mi shine ba lo ba mama ni yara ton wa mama ni ye mi si mo ni ma won ni this time around town wa lo day awon omo yen eje ka gba pe eje ki fi owo naira san ti mo so fun minder 20,000 to so fun minder yen emi awon le mi ma san fun o ti ma me pe mo fe ku awon omo mi sile awon ma gbowo awon osise ofe o mo ni ma mi gbo nkan te so ma nkan ti mo so ni wi pe ta awon omo yen ba pada de ni weekend yi so me pe mo si ni boya bi 3 or 4 weeks mo fe lo gbogbo 4 weeks o ku ti mo fe lo le yin yen ma gba owo lowo e ki le be duro si awon omo mo lawon omo ewo awon omo omo yin mi ko mo wa sile yin now se ba omo yin lo lo omo a de jo lo omo ni ma gbowo ni mo so I fail you lati fun mi lowo boya ko ma ka awon omo e lo sodo minder eni kan so fun mi pe mo le sise now o se ba ma wa ko mo si mi ma ri ise ma ni se ti ma ra awon omo kan si ma lo ma duro ti eyan ara ile omi jabo loju mi ori mi gbona bi iyo ko mi mama to je pe ton ba nlo mama ma nfun mi mama fun mi ni list nkan eyo ko gbudo miss ninu list ti mama ba fun mi ma tun towo bapo ma fun won lo mo ti me po dodun no ma nwa mo ma ndidi save special saving tori mama oko mi nbo mama mi o de wari mo wa pe omo to joko mi mo ni gbo nkan ti mama so ni I mean fun won now nse to ma mo se se bo se bi ton ba wa na se bi o ma nko mo lenu nse to ma fi ko mo fun won lowo yen now sugbo kin to gbe igbese se mi go ni like mo ni ki wa fi lo eyin ara ile one imi ama ko mo lo si odo minder mi mind mo ku nko mo na lo tele mi nira kilo kereju pen eje ka se pe pen lo kereju mi nira fun mama yen si mama yen ba nlo mwani eje ti e bi man gbo kila ti se eje kan ti e fi oro yi se program e gbo loju woye ti yin ihawo le ko si emi ti se oju opo sile 09055949 tabi 08097949 sheri 090 yen o dabi pe igeta sibi e ma pa o meji ti mu fun yin yen no hello
12: hello
7: e ka so mo gbo yin ma
12: to ba je ti ba ni
7: be ni ma
12: o gbo ko ya yen ni ti ba e to ba lo o bi pe te ba ti mo we lo help o mo ni o ni right ati be ni owo ba wa ya wo me ra o pe ni mo so ni ya wo me no ma be pe jo ba ni wa awon ore to ba ni omo to ba drop omo to be wa ni
7: very good.
12: Somebody has given 25,000 Nigeria money. Somebody has given 40,000 Nigeria money. You are one man, no matter now. She's your motor motor, no matter what, no matter what. Okay.
7: Ah.
12: Ah. Why not? Ah.
7: Ah.
12: Ah.
7: Ah.
12: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
7: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
12: Ah, every day, let me get up.
7: I'm going to get up. Mo den sesu mama mi nle mama de won ni tin ba fe bere si ni ko mole as from Monday awon gbowo lori omo omo won eh ya hello
13: hello sai hello
7: e ka so ma yes ma
13: won mi bet la chalo
7: e se
13: bari o so pe ko pe ma ko lo fun nine ko ko ti iya yen ko de ma ko wo ti iya yen bo ti iya yen ba pe ni o leyin o gbe omo to te fun yen ko ma ko ko fun yen
7: e se mo like be se dajo yin mo like be se dajo yin
13: iya tu gbere omo be le fe ko si alenu a tu gbere emi ti se omo to mi le ni baba ni UK omo aburo mi lo bi mo
7: okay
13: wa ni o stand there
7: o wa ni ke wa ma o ma aburo yen e wa gbowo lowo won bo se nko ma aburo yin
13: si nko ti aburo mi yen ti se ni wi pe leyin pe omo
7: I'm going to go to the house.
13: I don't know.
7: Ami.
13: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.

0: ejo ye kin biri biri ke tun ma lo eyin trado yen se ajosepo wa awon nkan te nlo fun awon eyan te fi n soju won se awon se not that ni some on value
1: e se
0: then ajosepo wa boya lari ministry of health abi nkokon tori nkan te son sin niyan pe eni joba fi on te lu where you can admit so ajosepo lari ministry of health abi bawo ni e se se
1: lagbara lowo
0: lo ki
1: an to le lohun dale se le na ko to se ni owon to ba ti je ni erongba pelu ibamu pelu itoju
0: ara okay
1: o gboro lori ofe lati gba awon approval kankan
0: okay
1: awon awo ki lo nlo ki lo kan
0: to to se
1: wa bere awon bere
0: okay
1: mo lori ofe awon physiotherapist ti mo direct eyan wa so do wa pe ko ele ti fe lowo patonu o ye lo bayi
0: ke fe se ele fe se ele ton
1: awe o fe se ele
0: okay apa ile le fi to okay
1: ni mo iwe atebo
0: te gbo
1: ra ni daifa
0: all
1: right ba gbo na mi yo e mo pe interview ana le so
0: pe ba fun je ko e so ra yin o
1: n ta gba fin je ko
0: si si sile mi mi ma wa baduru yin ah melo lara mi
1: so fun die yi so mo ki gbogbo wa dada so fun itoju stroke fun itoju oju ah tori pe mi nsin le lati bi ojo to po seyin oga wa ti ma se to ma fi atejise pe ka toju eyan nigba ta won gba iwosan ni 50% anko awon na gbianju sugbon a le establish e tori pe mi nsin
0: se
1: mo pe awon mo ti akose nu se so mi na wa fowo olodun so ya lola emi ma tojo en ba lori ofe lati wa lodo wa lola funra mi emi ma attend ke se pe boya doctor kan to wa lori ijoko ni o attend but first 20 people ni ola yen ma se ni free card gan fun won eni o se se free card o
0: eyin lekun eyin lekun add
1: 20% ni card sugbon ni ola ma attend the first 20 people pelu free card fun ra mi mo re nikan to je pe message ti e pe ta ba se gbo nkan e se free fun awa oni stroke mi ni paro fun yin oro stroke o gba ni o to ba gba I will do it sugbon fun stroke patient
0: okay
1: first 10 stroke patient na lola ma se free card fun won lori o pe mi ni gba owo ayewo
0: okay
1: machine ti won fi ye won wo o tun ti duro sepe gbojubo ni kinikan kinikan won fe wo pray oju e ni kinikan ke se nta fowo ye wo machine ti won fi ye wo o na se kini o duro sepe ti mo pe nigba ti o ba fi kuro lodo wa iwo na ori ore ofe ore ayomodele iwo na wa nbo ni ile ise wa lati bi kibi orile de nigeria ni to ba je lagos ibadan expressway on ni o ba wole to ba tin bo lati lagos ibadan expressway kini ni ko lori ofe ko gba olorun sogo to ba ti sokale labe bridge olorun sogo
0: okay
1: oyo nbo lati akure ni ondo ni any of the state to jawo road oko olorun sogo na ni ko wo
0: okay
1: to ba ti de olorun sogo sokale labe bridge olorun sogo gun oke sori bridge awon lokada to ba wa nbe so fun won pon lo si school asegun ni ile apirin mo gbagbe ile apirin school asegun pe meji o wa la muloko so won to ba ti ni school asegun ti ile apirin oju titi ni waju hospital gangan oni won ti je o wa nbo lato mi apata o nbo lati maniya o nbo lati any of the state to ye pe bus stop lo gba wole boya ko bo oju rin ni to ba ti de bus stop moruwa tabokada ton lo sori tapirin na ni ko wo so fun won pe school asegun nile apirin ni won o ti so kale o wa nbo ona daru o mo boye fe rin mo
0: okay
1: kan gba mi lago emi na ma gbe tabo ni nkan kan to fe bere to ru oloju most of the people that attend to us omo emi o ya ni bo soro o kin fun anytime pe ma akoko emi le ba yin soro n tin fi bo soro tin ni le lori ofe lati yanana won na le ni nkan mi I can tell you physically boya nkan 210 lori ton sise fun kini so to ba nbo o le pe mi sori number mi 080 25 94 11 10
0: lekun si
1: 080 25 94 1110 boya wo ese mobile re ni eje n tuntun pe lekan si o 080 25 94 11 10 afayo ati repade
0: eyan ra le ko ni ju bayi lo ipade mi pelu intudi ni ola lagbara lowo olorun 08166 756685 omo yin ore yin oluwa yemi si baya

0: Moki gbogbo aku ambojuba ose tutun a re kan re toka sinbe ama ki to di pe amo tarabo awon nkan to se kanrin kanrin gan ki nko so ile se ti gbo wa na ki je ko di mimo fun wa wi pe ajo kafo lawon o joko ni otun la mo se pe so wi pe nibi ti awon ti se agbendi awon ipinu awon tutun oni ruru nkan won lawon o ri si won ri si awon idije fe ya ile adulawo e ti nbo lo na bakan na won ni won o ri si awon atuto kan ninu duje ti CAF Champions League ati Confederations Cup atawon atuto mi lati se agbende won papa sere kan fun awon orilede ti won o ti rowo hori ni ile adulawo ko le je pe a lo papa ko ni di pe nija kankan ibo lowo ti nbo nibe ta ba mo to wo ti nbo agbegbe bo le ro pe ajo CAF won o ti ko awon papa sere o an wo le ro po to si pelu ti nbele
1: awon femi no mi gba nigba wi pe ko nse wi pe owo kankan wa ti ajo FIFA ma fun awon orilede lati ile adulawo fun nkan ti won lo se ninu DJ fi eya agbaye kade babi kade wa wo ni wo bi wi pe owo orisirisi ti won tin gba lo ti owo ajo FIFA lati joy ohun na ni o wa la nkan ti won ma ko jade lati fi ko irufe nkan bayi se lati fi se irufe nkan bayi lati fi mu irufe nkan bayi lati sele sugbon fun emi na ogbon ti ajo CAF nda bi nkan ti won se lati bi abi odun bi meji nsin do won tin se lera lera bi abi lati CAF Champions League bi meji lera lera nsin la kan ma ri tokan dede ma kan bota lori wi pe awon fe se nkan bayi lori awon agbabodu abi lori awon iko to ba n kopa ninu je CAF Champions League ati CAF Confederations Cup wi pe awon ma fun won ni owo to po si abi orisirisi nkan bayi emi o ba wo ni wo bi wi pe nkan ta nilo lati fi owo wa ta nilo lati fi se si nile adu lawo o po ju ka ma so wi pe akan fe ma ko owo fun awon iko lasan lo wi pe ton ba ko ada se dada won gba owo itori pipo nu awon owo ti an fun awon iko yi kini won fi nda kini lari da nkan ta n ri ti awon owo yi to pada fi nda fun
0: awon emi ro pe club to ba participate o net osowo
1: yes no iyen di dandan iko gbo to ba ti gba bolu ninu dije yi o ni eto sowo de gbudo gba owo sugbon gbogbo wi pe akan fi owo kun owo iko to ba gba idije kan bayi o abi afowo kun idije yi afowo kun ki se pe emi o laarin bi abi odun merin lera lera nsin abi meta ta tin ri ti won fowo kun owo idije awon to ba gba iko yi to ba gba awon idije yi ati owo tan fun awon iko to n kopa ninu idije yi mi o ti ri ninu awon iko yen mi o ti ri o mi ri ti ri ise ti owo ti won fun awon iko yi to
0: n se mo fe tako nje mo player to n gboju Tanzania nje mo e to n gba lodun
1: elo lo n gba
0: 300 go and confirm it anywhere confirm it anywhere $320,000 that is around there be 3 something ni osu
1: o n gba 300
0: ni azam
1: o n gba $320 kini
0: $1,000
1: kini o n gba $320,000
0: ibo ni club e ti ri
1: no mi ni kawon team yi ma gbowo e ma gbo mi wrongly now
0: okay.
1: Mi ni kawon team yi ma gba owo mi ni kawon player ma gba owo o di re ka ma fun awon player wa lati ile adulawo na lowo gidi ko ma lo ma je wi pe awon league boya bi league montenegro nkan kan lo ma fe ma ta awon agba bodu ko ninu league wa sugbon nkan to je major team temi fe ka wo ni wi pe ki gangan ni owo yi se yato si pe an fowo san salary atorisirisi nkan ki se tori pe an fowo san salary abe san salary to po ni CAF se lawon increase owo fawon team yi bi se wi pe ajo CAF n fi owo kun owo yi tori pe awon fe ki development wa fun Bola Bisi Gbawa nile adulawo sa n ri laarin awon iko to lo
0: kopa ni le ma ri ni abi ti eyin ti wa e lowo TP Mazembe ni Congo won lo balu
1: kí ṣọwọ́ bàálù là ń sọ krista ọ̀rọ̀ rúfin àwọn agbábọ́ọ̀lù wo là ń rí ṣé bọ́ọ̀lù ọláfẹsẹ̀gbá wa nílẹ̀ adúláwọ̀ lórí àwọn ikọ̀ yìí ṣó improve ó lè ó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń sọ fún mi wípé à ń fún ikọ̀ ọgbọ̀n ní owó tó pọ̀ àwa ń rí láàrin ikọ̀ méjì percentage yẹn kéré gan àwọn ikọ̀ tó lọ kópa láti orílẹ̀-èdè nàìjíríà sí ní sáà tó kọjá Raymond Stars lọ play ní wọ́n lọ play
0: Spain.
1: Ní wọ́n play continental qualification àwọn náà gba owó kí ni continental qualification wọn àtòwó tán gbà ibo ló gbé wọn dé nsà yìí àwọn ikọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó lọ láti orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí ló fi ṣe fún bọ́ọ̀lù láfẹsẹ̀gbá wọn nínú líìgì wọn nísà yìí.
0: ẹ̀yin ò lè ṣẹ́ ní ti a má tara yín o.
1: ok kẹ́bá yọ ti nàìjíríà kúrò ẹ wọ àwọn dá líìgì náà.
0: fún bí àpẹẹrẹ
1: ẹ wo ẹ lọ síbi líìgì orílẹ̀-èdè egypt play.
0: àwọn ìyanu.
1: ẹ lọ sí league orílẹ̀-èdè egypt àwọn ráwọn player tí wọ́n improve jáde tó ń play fún national team wọn tó padà ń bọ́ta láti inú national team wọn ṣùgbọ́n player mélòó àbí talent mélòó ni wọ́n produce láti inú bẹ̀ láti ìgbà tán ti ń fún wọn lówó yìí àbí stadium mélòó náà ti ṣí dọ́nà àwọn improve náà mi ilé fẹ́ gbé problem tó pọ̀ lórí tiwọn kí n dúró lórí àwọn tíìmù mọ̀ tí mò ń rí dáadáa owó tí à ń fún àwọn tíìmù yìí tí ò bá ti jẹ́ wípé wọ́n fi improve anything bóyá sìkò ti tó fún CAF fúnra wọn kí wọ́n wulẹ̀ bọ́ta táwọn fúnra wọn wulẹ̀ sọ nísọ wípé ok àwọn ṣe initiative kan àwọn bá orílẹ̀-èdè yìí o àbá yín sọ̀rọ̀ a máa kọ́ stadium kan sílùú yín aba government orilede yi soro lori wipe a fe improve awon odo ton jade lati country yin a fun ajo ton dari bon lafese gba yin ni owo bayi kan fi custodium ka ba de fun ka ba ti takato ki soro wipe wa fun yin lo custodium ke ba le
0: ko e seun ko o beta kan ku mo ba wa ko a lo sojoja padade sugba ka to lo joja eni ba like football ni o ko se to je pe on fe ti elegbo football o tun ta ludo mbo mi o because critical reasoning la need fun run kan bayi mo ma play video kan ta ba ti wole pada latoja e to ba ti fu abo nbe ko ma so nkan ti o ba gbo ta ba ti de a mojuto o nlo bi 4 minutes kan e wa ni farabalẹ 32 FM 94.9 kan da jere po isonu e seun wa
2: Happiness is a choice that we want you to make always. Choose to be happy. Choose 32 FM 94.9 Ibadan.
3: Won tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje

0: so re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la tu fokobale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile ale pamo ile se substant property lo ti fi anfaadi sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dati e mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro ni ilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo ye on to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555500 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okite nti premier mokola ilu ibadan substant property orule futeseton
1: Tun bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ta ba ti kuro si e ke bo se lade fun last week pe ti oga wa deleji le ba ti de won se special package birthday fun madam last week to je birthday won sugbe tori won si ara ni won la ma fun ile ni eyan mewa to wa kokko ko gbe wole ba gba 1000 naira wo card e bi sodun le oga ni ma se yen ton ba ti wole te wa ma lucky dodo awon lomo to bo wa jabo nigba jabo to bo bo abeji ka ti o ja se tan ro ko mo je pe tan je ra yi o je yan alaji beti da dedo first bev limited aji lati adi amo lori di america lati abala ti alaji mosura di amo are muslimi wa ni badal gaso lo panel of governors mo to ti lo gbaju e fun mo gbo mo lowo yin do life ni ti alaji eko te do beti fashe concept dodo ni challenge alaji abdul latif adebisi ba bi alubarika ijaba lori dede ta lo to bi le naija idaya mo jowo lo gbogbo mo lati sa tokete de sale patapata fun ikede ipolowo oja abera ticket amala e pe abimbalala mi sori 08055767084 loruko gbo ko ige patapata ati lucky tomorrow to jamoju ero wa lakin pe o tun di lola e seun.

ere ajo eda laye owo olorun ba mi ala ora bi lo wa a ma gbeyanju gege bi eda ni oni sibe mo si ntiraka ni owo mi o ti to iku nikan ni o te awa eda lorun wa so pe lagbaja igbo si mu ko keke lale ana o boya la si mo pe igba meta ni eda ma nrunu igba meta ni a igba meji jare e ma nrunu ku wa to ba re lumi to ba re

ega bo pada dele ijinle re o amọ yin amọ alalubarika re be mi be ba niru e ni family yin e mo sadura fun ni o

ma so fun mi emi gan mo gbedele ejile entertainer ni opa emi ba wa si gona ni eku eto ba mi ijile ekun oko ya dance o baba meri awon temi leru wa ni en ti ru e mo reti mi incomparable presenter ile so be o dynamic presenter mi ni gan na ori mi pe

0: ni ba ni mo
1: ko sin to buru du nbe pe bo se bi alamulegbe re se se office ti e
0: aju
1: iwo na mo so office e be elomi juju ni e ba lo kelomi office e ba e mo fo bomuku nbe ni
0: aji laba
1: toilet won won ni fo ah ni fori siri se awon nkan to mu nkan dun sibe
0: pogbe wa yi
1: elomi cotton ti elomi nlo latodun merin na ni nbe lenu ona e
0: ati ka baka ni lo
1: iyan ti wa ro yo ti iyan ti ro
0: ati sa
1: e ti ri cotton to ro ri
0: ampo
1: aye cotton o ti ta
0: emi o ba fuji lo
1: eyin o mo be ti ya ba nge eyan ibi bata ni won ti mo kokko mo ni
0: ke wa ndi o ti mi
1: o ko wo ba to nto elomi atu e le mo da
0: aye mba
1: gbọ ko si ye o le je lai ko mo shine ba te ni gate
0: e tara waju
1: o ja shine ni 200 ati o mo common na ti ba lo se tiri ati
0: a se buji ila bi lowo
1: si ni vessel de be de bi pe
0: ila lowo
1: de bi pe eh won awon so pe ba te sha do ti bayi o fuluwa ke Olorun mi ga ni abi Olorun mi se wo
0: A se buji ila lo lo
1: Eyan man jowu
0: Ala yi ayinde
1: Awon te ba jo je sawawu e jowu won si daada ni Ke sowu ote Ki ala ni ki ani angun Ki ala wa wo
0: Itala yi ayinde
1: O common si awa ta je Yoruba daada Amo egeyan papo
0: Ade mo ta wa
1: bani abosi awa yoruba wa la ni abosi buku lowo ju
0: bani ti la
1: won ti baye elomi je to ba ti yo lokan bo abo ri pe shirt je na na lo tun pada oda ya nje bo yi o o si so fun ah ah omo tan inu ti e nu omo dun ah ah omo yo lokan omo tan tan ba pe yan ni omo tan iru eyan mo dun lati nu ni oni mo bo ti baye e je ko to dodo n pe mo wo mo won ti se bo lara nisin pe ah iwa ati su re yi na abosi fe be lati bi su ni e boye nu su ye ti lo oki abi ko ti degbe die iya ti o je yan ti won ti fi bata mo olohun ni je o je wa laye bata ni mo kokko ta siri eyan ti n go ba lo dada
0: anan bi mu amo
1: mo ni ah ah alo kan gbe

0: jogun to da lara awon te jo je sawawu dogbon bere bo ni won ti nse ti nkan won fi nda
1: mila mila no fo joju wa
0: ke e wa je pe ko mo yin o ti soro wa no yin mu si e lenu mi o si yin e le ri dat e lo wo mi lori tiktok e ri rara le ori kon ko sure yo si yo office gbogbo le mo dun ko ka koko kaka koko ka akubesi ni bata yen o da mo ti oni hu o mo mu buku soju dugbe
1: olohun oba lo sade hu
0: beke awon to si nsoro eyan yin awon gan go je nkan kan o
1: baba gba ti lo sade hu
0: ori e lo fi je pe ninu gbogbo

igba mi wa to je pe nkan le fe ruju o tin to buru ju nbe ko pe colleagues e kan alaye bo le ti man se kini to fi man ri bayi lomi afun aja o si laye araji jalaruru gbogbo abijan aje kabiru jalaruru oju oni ti o baba yi ti demoka won ti wale

Emi Yetunde Aye Okunsola ti gbogbo eyan mo si iyawo Alalubosa 32 FM afeke ma gbo daada ikan ni tin derin poshunu te ba tin gbo iroyin a ma dan ayo ya.

0: What's in this? Let's rainbow. Oh, be assignment if I not. Eh, she painting in ni. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta kuku gba ara se color. Ta la wa sanu yin ko ma sa saku sare. Kini ta se ti oda? Eh? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah.
0: Eh? So o walk out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pomo ketekete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin ni so gan mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ki ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This piece was performed by Usain 32 FM 94.9.

0: cherry eyin ara adugbo yi oko mi o fe se ododun lo ma se event yen amala first ni
1: beni
0: te ba mo bi oko mi se ma bo se ma bo se ma nsanu fun awon eyan
1: so ba te ki o kan ti se rare na o le si nibe
0: chai
1: mo ti minus re
0: oko mi ma
1: sori un e mu keniyan soro sagbalagba ma wa ko leko o ya koko minus ara re
0: ma
1: sogbo o ti se rare
0: o je tete ma bebe
1: laye re o ni se ru re mo
0: o

irawo kan yo mi lutiti irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 12fm dosu o letente oba laarin awon kan ni dati 12fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do supa ran ka

0: 32 FM 94.9 ikoni ta tin derin po osonu wa ki gbogbo eyin ololufe wa wi pe atuka bo sori eto Yoruba dun Yoruba rewa Yoruba wu mi jojo gbogbo eyin te nife si ede abinibi adupe lowo gbogbo wa eledu ayo si lora emi wa tori pe a gbodo je oparun a gbodo je nkokon o se papa julo bi koni 32 FM 94.9 ba se nfon rere fun wa pe eje atoju nta ni tori pe nkan ti juni yo je ta ba fi boro wa debi pe awon elede ferin fitin o lomo yoruba la ba tun lo re fowo ra ide yoruba lowo won ta ba sora o se se ka bara wa ni kori town eledu ayo do la wa ikale le kan si aku gbianju Shaworo de ona ni we ta tin ba bo late kan amo ko to di pe a te waju lori eto yi bo ba ja yi pe looto looto o le ni fe eto yi te si ni fe olubi n pe e ba n ki ero ba re ni soro yin mole bayi e pe awon ti ba n be lona jiji e so fun won pe ki won gbe si 94.9 lori radio won ta ba won to ba tun le wo wa loju opo aye lo jara e lo si Facebook bye bye to ba se je pe YouTube la won na ba fe lo tabi Instagram eni ki won ko at 32fm 949 fe yin e lori Facebook won ti ri nbe ki won darapo mo wa ton ba ti wa de be ki won share eto Yoruba dun bo tin gbo wa lowo lowo yi ki won salaba pin e kaakiri nitori temi nitori tin ati nitori elomi to se se ko je pe ede Yoruba yo ran won lowo yo ran wa na lowo ati eko ta nko ninu owe yi e seun e darapo mo wa e follow wa e fi awile yin ke ina ke fi sowo sibe olubi npe fatoye lo ko mi le kan si e je nke soluwa gbe mi guide owu wi pe ko je atowo ninu tose to koja lo be na na dupe lowo abiola kotun yale yale ati eni olomo ti won ba wa fun awon mama wa ni ticket amala beni ni jeju koda won tun ni ki n fun won ni egberun meji meji naira ki won fi kun owo moto won bi won ba ti wa si ibi ayajo ojo amala tashi lojo kokandilogbon osu kejo odun ta wa nu re ticket on sin ta o n ta wara wara lowo oluwa gbe mi guide owo odowo re
1: gugu bi oro ti ri yi ko ye lalude o da okan re laamu pupo oro koriro o dara mo mo pe kini kan bi o ninu ti o ti ife so ohun ti o je ki n wa gan oni ti ara re ti o so pe ko ya losan to koja tinu to so pe tinu ola jagbe mo bi are se ti so pe baba mi in ladebo mi da mo lenu oni wo emi o ma ra ya lokoko bayi je ki ya re o pa fun o
2: Yoruba dun
3: Yoruba dun

adidigba ni oda se ori obirin kan wa ni aye atijo obi obirin obi omobirin arewa kan tin je olajumoke olajumoke dara pupo ti o fe je pe gbogbo awon okunrin lo fe fe oba fe fe ijoye fe fe olowo fe fe alagbara fe fe awon olori ogun fe fe sugbon olajumoke kori eyi to wu ninu gbogbo won olajumoke nikan o lomo ti ya re bi ya re wa nbe pe ki o dakun ki o tete wa enikan fe arese ni baba re nko adedigba ni baba re nbe nibe amo se o mo pe iya o lo ma sun mo omo ju o lo ma fun omo ni moran adebomi kankan lo gangan be boya ko gba on ti ya re so ni o adebomi ko ti le wu o ona odo re ko so pe ohun gba iko abosi oko ohun o so ninu okan re pe sebi ani ki o pa lo ohun fomo lekan oko wa nkan ko yeye kan bayi eh ma kan adedigba n ba itan na lo oja nla kan wa ni ilu ti olajumoke ati iya re n gbe orisirisi awon eniyan o lo ma n wa na oja awon kan ti le so pe awon oku atawon win won ma n wa na oja na ni ojo kan olajumoke lo ta ipa loja orun epa yi o fa opolopo onibara wa sodo olajumoke nigba to ya ni omokunrin arewa kan lo ba wa ara epa won jo soro ni olajumoke ba gba lati fe lese kan na in lokunrin yi in lo ba mu olajumoke lo o ya awon ara oja lenu o si sare lo so fun iya olajumoke iya sare titi ko ba won won ti mori le inu igbo nla kan olajumoke bere ilu ta won lo okunrin na ni ko sa ma tele ohun won de idigi nla kan okunrin yi duro enu ya olajumoke pupo okunrin yi o bo si eyin igi na nigba to pada de o ti kuro ni eniyan o ti di win ti o je kiki ori nikan ko lapa ko lese o yin gbiri gbiri gbiri nile o ni oju kan ati enu nla kan ti o fi njeun nigba ti olajumoke ti o ri ori na o fariwo ta o si bere si sa lo sugbon kia ni ori yi ba lona o si fa pada ori so fun olajumoke pe ohun o fe iyawo eru lo o nilo olajumoke ti di eru o o fun olajumoke nise lile se bi ori ti jeun tan o mu epo pupa o si so lo fofan kia olajumoke dide o si nsa lo bi o ti de idi igi kan leba ona eye eye ori igiri o si bere si kori bayi pe

Olajumoke juwe ibi ti ori ngbe ninu aginju awon ode sare lo sibe sugbon ori ati eye alore re won ti sa lo omo oba ilu na bi Olajumoke ki o fe ohun Olajumoke sigba lati fe itan yi ko wa ni opolopo eko adedigba danu duro die lojiji o ni enikan fi rin la kan gba ilekun enu ona ita gba ariwo na po o da bi igba ti awon kan fe fo ilekun na gbogbo ara le sare dide arese jabata o so mo ya re adebomi sare lo mu adan la kan o ta di meyin o si wi pe iwa tanu ohun kike bi ti omo ti kan down lati ita sile kojo si adebomi niye eru ba gbogbo won omo ti wo lo le ma la uruko mo mo ba lori baun lale adedigba daba pe ki awon yara ma sa lo si agbala sugbon ki won to mo yi ti won yo se awon eda na ti folekun won si jawole won ko ti le fi nkan kan boju awon meji ni okan gbe ibo tutu kan lowo ekeji si fa iguda garan lowo awon meji eji rerin yangi eyi ti o fa iguda lowo oni eyin le tun do balamu adebomi ni awawe awa ti gba kamu o tun rerin oni e ti gba kamu e ti gba kamu e o sese gba kamu bayi ni o koju si onibon oni jowo ba mi fun won ni kamu kankan onibon si ta ibon mo tokotaya laya loko kan ha mo sibulule won si ku awon apaniyan na sare jade arese jabata ti o so mo iya re na sibu ibo o ba ohun o dide joko o sunkun kikan kikan o bere si fowo gba iya re iya mi ko le down mo ori eje ni le repete o dide ton ti ekun la lenu o rin ninu eje o koja sodo baba re o bere si fowo gba ohun na bi eni ji loju orun nigba to ri pe eni kokoko ko da ohun lohun inu bi eru si ba o joko sinu eje nile ele on ke rara nigba to ya on re ohun nikan ah ile tin shu arese jabata dide nile o jade sita o forile ona ile baba aya re ayan galu o sunkun bi o tin lo ile ohun ile awon olola ile yoruba ati joni o tobi o si ni aye pupo bi abako wole a o bo si aye kan ti o fe die o dabi ibujoko alejo ko si yara kankan nibe aja waju ile na ga won fi pako ti o lagbara te ferese si tun wa loke lohun ategun kan wa ti a fi le bo si oke aja nibi ti won ti le se faaji ti won keru si ile kankan tun wa ti a o gbadi aye fife nibi ti awon yara wa lotun losi enu ona mi tun wa lo si agbala ti o dabi akodi ile ebi awon ayan galu ni ibe ni baba ti o wa loye ayan galu baba adedigba ti ngbe awon obirin bi meji to dale mosu awon na ni yara sibe ayan galu nikan ohun lo ngbe egbe kan lati gba ti yawo re ti ku o ko ilu ko ara ogiri ni abawole awon omo to nko ilu won ma nwa laaro laaro won si lo ni role awon na ni won ba baba se opolopo ose ile ati toko gbogbo won ti lo sile won bayi baba pa ilekun enu ona itade lasan o digba ti won ba fe sun gan ki won to yi aigbesi ti won o si so ko nle ogbele si

lojiji ni baba gbo ti enikan kan lekun bi eni to ti re o si gbe ekun kan bi ekun omo kekere sokoto nikan lo wa ni di ayangalu o sare dide o na wagan dance ki re lori ko o si silekun arese jabata lori ha aya baba ja pupo o sare gbe omo na ha mo daran ki lo si o iya re da ekun ko je ki oro re jagara wa ti ye ba ma wa ti ye ba ma wa so si le wa se je oni won ti yinbon mo won won so sile won se je ayan galu fariwo ta mo gbe o ye ye ye ye ori mi o ah mo daran ta wa ni o adedigba ye awon obirin to wa lode lohun won sare de won ri omo gbogbo aso kiki eje won ni ki baba o ti le kupana ha o mo boya awon kan te lomo ohun bo o ayan galu sare ti lekun o yi agbe si omo joko lori apoti gbogbo won duro ti won bi ni orisirisi ibere ti omo o le dahun ayan galu daamu ko ti le mo n to ye ko se mo to n tenu e o le nikan tun gba ilekun kikan kikan aya gbogbo won ja ayan galu gbe omo nile komo o mu ada kan gbogbo won se n sa lo si agbala sugbon o gbo won ore re ti n pe latita ayan galu gbe arese sile o si lo si bi ilekun o ni ta ni o bada bada sare da lohun emi ni o e silekun e tete ayan galu silekun bada sare wole bi o ti fe fi itara soro o lori pe ayan galu agbalagba o sunkun ha oni ha baba e sunkun ni kilode ayan galu fi ohun ekun so pe ha won ti pa ohun lomo won ti pa dedigba atoko re omo won re bada ka wole ri oni ha ha ogun lomode yi e wa dakun o wahala paraku ti de bayi o e wo awon kan bo wa ka yin mole bayi bayi bayi o won fe wa gbe saworo de lo saafin won le so pe ki eyin alara ke ka lo saafin bi e ba ko won se yin le se o he ijogbon nlade jini jini dabu ayan galu ah ah iru ogun woni mo wa ko yi o mo gbe o mo daran o bada ni baba ko ma ti sa yi ekun e ma ma je ki wo ka yin mole won de to o e wa bi gba o emi lo na o ha bi bada ti sare jade o la yan galu nujuno kia ti o sara giri o yara gbe ilu saworo de o fi aso kiji pa nla kan we o mu opa kan o gbe gudugudu kan o di gbogbo re sinu apo odowo nla kan o di lenu o tun sare ko awon wosiwosi kan bi ipanu sinu apere nla kan o gbe apo ilu sinu apere o taru o gbe atupa kan kale laarin ile o fa owo arese jabata o bo sita won pare mo okunkun oru lara awon obirin meji to ku ninu ile na won yara sa iru won won bo sita won wa bigba won fe ma ti ilotan ti oko olopa kan to fi duro si ni waju ile ayan galu awon olopa meta won si be sile pi pi pi won mori ile enu ona won fi pa tari ilekun ilekun si garagada won okuku ti tele won keme enikeni ti o ba wa ninu ile lati jade sita o enikankan o yoju won wa gbogbo ile won ko ri enikankan won bere si wa saworo de won okuku damo won gbe ilu nla kan ti o ni saworo leti won jade won ko sinu oko won

0: oka kakiri bo to fi gbosele agba oki agba oke te finu oki ti se yewu erin ati dunun o gba 32 fm ton kari aye e to ka le lale tun ni o se daada le wa nu ode ye se ri atayo pelu dunun mo ba yin o ti ya lale tun ni na ni eto iye tun ga lo gbori ategun kan ese lohun lohun lere sisa agbo lohun lohun ni kikan elede lohun lobun sebe mi mo ni ka fede dara ka fi dun ni ninu usman aruna loruko ti temi dauni oniro odunun yin na re o oniro odunun re ti oni ba won fohun ba ni je lai lai o mata mata mi mo tun di ara ma san wa furi oni gbese ke mo
1: akiba ida
0: ebi o ba sile lati njiyan eke
1: eniko
0: araba eto iye tun ga to fo gbagbagbale lale eto ni oda eji radio yin se kan ni 32 fm yin soke la la la kara alegeji o ma gbo
1: ani won la para won paro
0: e so fun won e je ki won gbo o e je ki won mo deuni oni road nu ti de lale eto ni lori eto iye tun ga ni kan ni 32 fm 94.9 Takale, sorry, okay, tente premier, laughter house, nema kolamba don. Lucky Thomas, amuju ero fusa ata wa ini ye, eye mi o fa bakon fu. Emmanuel, adibanjo ajo wa mbila le tu nini ajo nse. Ase to se to lo. Odun mo mo kan si. Oda, o se nsa awon eyan ni, ah, in won se nwo pe so se se sa, seru nkan be yen le sele sa. Amo ati fidi e mule wi pe kini yi sele. O se to ni ibo la nlo. Kasa. Be ba ti simbe, e ti ti ma bo. Tori ya lakoko to po. Ibi ta nlo lose yi. Ma soro nipa awon omo meje kan iya kan na baba kan na lo bi won amo se ka wi pe sola ohun ni won lo eyin na nbere pe bi bawo eyin na mo pe kaakakiri awon eyan tin se sola nsin sola fan sola kini kan sola bi torun ba ti ran koda lojumomo a charge korun yen raran fe refe gan o si ma charge abi e wo ba won mo ibo se nlo gbe si aye ti won niyan torun ba ran nikan la won mo yi na le se nkan kan amo bo ba fi le dipo orun wo bayi koda won ni le gba pa won ni le gbese mo nbo na e kuro kale

ni ilu kan soja wi pe o wa ni agbegbe Quetta lagbo abule kan lagbegbe Quetta iyen lori lede Pakistan lati ri awon omo meje kan o okan nu won omodun metala orupe a ma je Shuhaib Ahmed elekeje nu won omodun mesan ni o Abdul Rashid Ahmed ni asiko gba tawon meje ji je ojo ori ti mo so ron pa iye iyen je odun 2016 nigba na lohun ti iroyin kan gbogbo agbaye lara iyen nipa ipo ti awon omo na wa iyen nipa nkan ta le pe ni se ka pe lai lera ni to n ba won finra en to ma wa n sele ri si Shuaib ati Abdul Rashid ohun ni wipe asiko ti orun ba ti yo ati Shuaib ati Abdul Rashid ategbon ataburo won ton jomo iya kan na ma baba kan na awon mejeje le sere awon mejeje le sare kiri awon mejeje le keko won le rin lati bi kan lo si bi kan amo o bo orun ba fi le wo Shuaib Ahmed ati Abdul Rashid Ahmed awon mejeje gbodo ti wa nile tori borun ba fi le wo ba won ta won a lo gbe won wa le ni eyin na nbere pe won a lo gbe won wa le bi bawo nitori wipe ati Shuaib Ahmed o ati Abdul Rashid awon omo mejeji yi bi orun ba fi le wo won ni le gba pa won ni le gbese koda won le jeun o le debi wipe won ni le soro koro jagere lenu won eni ba fe gbon ti won so afi ko gbe ti ko gbe si won lenu nibi ton ba dubule si ko ba ti di wipe owo oro le to run tin wo obo die die ko to di porun wo ton patapata awon mejeji apa bere sini ma ro won ese a bere sini ma ro won wo ma wa ninu rora won ni le gba pa de bi po ma gbese amo wo bo ba di porun fi le wo ton bayi o tun da ro ojo keji ki Shuaib ati Abdul Rashid ka won mejeje to le gbe apa atese koda won le darin nigba to koko bere baba won lohun koko wo wipe abi boya tori pe won je omo kekeke omo lenje lenje ni nkan yi se nse won ko to di pe won to omo ojo ori rara olohun gbe won lo ile iwosan won ri nkan to nse awon mejeje baba yi lomo obirin kan to je aburo si won amo mo obirin yi irufe nkan to nba won mejeji yi finra ko ba omo obirin yi finra o koda bo ba ti di pe orun tin wo bo bayi ni baba won a ti bo ta pe eyin omo yi eyin da o ya e wonu ile nibi to le de gan won le da dede lo se ga won le da dede lo se yo bile ba fi le su orisirisi nkan ni won bere si ni ma ro ibadan ti gbe won lo ile iwosan ti ile iwosan ni awon orin to nse awon omo yi o lodi wipe won bere si ni ma tun igbesi aye won won bere si ni ma tun ro kini baba yi ro gbogbo epo mara won si lo lo ba afa to nko won ni ile kewu afa awon omo ton ko kewu lodo yin e ton jomo mi o nkan bayi lo n sele si won bo orun ba fi le wo awon mejeji won le da se nkan kan mo baba won lohun ro wipe abi se orun lo n charge awon omo yi ni boya ka fi we pe e mo bawon eyan se n gbe solar panel sori roof won fo n gbe solar panel sori orule ta wa charge lataaro titi di bi alejo pe to ba ti sile ba ti suko ni le charge mo abiru nkan to n se awon omo yi niyan se solar le n lo ni

enti baba koko ru si niyen to fi lo ba afa wi pe bo se nse awon omo ire o afa ni o da na ko si wahala aba njonu kan lo nba awon omo yi finra ni boya ara njonu kan to ti ko se won nu afa ni ohun tun pe awon afa egbe ohun ohun pa awon afa ti won ju won lo ti won ju ohun lo ka won le wa nkan se si oro wi pe boya njonu lo wa lara awon omo yi oni gba tawon gbiyanju tawon sadura ti tawon se debi kan pe kawon le le anjonu ijade o la won fidi e mule wi pe ku si anjonu kankan to n ba awon omo irin abi to n gbenu won to fidi wi pe tile ba fi le su won le da se nkankan mo

loju opo Facebook koma larai akon mori yin be won ni e ka le ku eto lataye gun olomi ajala o badari won le yi tun ga o e ku eto leyin igba ti afa fidi e mole wi pe kin se anjonu afa ni baba Shuaib ati Abdul Rashid ko se nta le se simo o ati fidi e mole lodo wa wi pe kin se ajon anjonu lo nba awon omo yi lo nba won finra baba yi de ni awon ri wi pe ko kin se orun ko nse pe orun lo nta aje awon omo yi tori ojo to orun o ba ran gan boya ta wa lasiko ojo ta wa lasiko otutu awon omo yi won si ma nsere won si ma nse bo se won amo to ba ti di akoko ti orun ma n to orun ma wo yen akoko ti orun ma n wo bo orun ba se n wo bayi lo di pe agbara ta won na n wo tele ama won ri wi pe ko kin se orun tori ojo ti o ba si orun nta repete beyen na awon omo yi asi ma sere nibi ti won tin wa ojutu si oro awon omo yi lo ti de ti igbo akoroyin kan ti oruko e nje Irfan Hashimi igba ti oro yi de ti igbo e o ni ohun koko wo wi pe boya awon kan ni toko nko nkan kan jare o lohun ran awon eyan kan lo pe o da eyin ta jo nsise o erinrin ajo lobe e lo fidi nton so ye lo fidi e mule o de nigba ti won debe won pe ohun o won se lalaye fo won pe nton so gege be na lo se ri o bo run ba ti wo awon omo yi lagbara won wo tele won le gba pa won le gbese won le se nkan kan mo eyi lo fa ti won fi so awon omo yi loruko o won so won ni solar kids iyen ni pe awon omo solar to je pe solar ni won fi nsise akoroyin ohun lo gbe oro yi iyen sori ero mohunmaworan kan iyen lorilede Pakistan yi na nigba to gbe debe lo di pe gbogbo awon ton wa lorilede Pakistan gbo si o lati be oro na di wi pe gbogbo agbaye gbo lodun na lohun iyen lodun 2016 eyi lo wa fa tori sirisi awon eyan dide si won won tun gbe awon omo yi lo awon ile iwosan kan won ni kan sayewo fun won kan wo n to n sa awon omo yi to fi di wi pe borun ba ti wo awon omo yi o ni le da se nkan kan mo

0: 我过里洗里洗了，我洗阿姨我翻我们姨，我领东西我。好的，我自己的 BVP 爸爸问你，应该要看到古巴人的公公过去说了，公公嘛写了多少 BVP， 可能我们姨拉拉的。我哩多哩，不是写给了伊，不我写瓦拉耶伊，我放我浪法尼亚吉嘛写不本东，我写放我伊。阿莫多巴迪公公古罗拉耶哥，只要我诺是拉耶么？都怪我们这一季你看拉耶，把我哩我写费嘛写比勒巴提修。se bi ti le ba su won si na ni won ma wa titi ti o ile ojo keje a fi mo ne tun wa tun le gba pa ti won tun le gbese oro yin gbomi je loju won lati odun 2016 ti oro yi ti jade to ti bo sita titi to fi wa di odun 2017 bi won se n gbe lo na niyan amo o ni Islamabad ti won lo lati lo ba Dr. Akram nigba ti o to asiko gba kan ti won ti se gbogbo ayewo ti won gbianju awon nkan kan lati se fun won boya ara won ati eya ti gbogbo awon nkan yi o sise Dr. Akram wa ni oku de bonro amo se ri nta fe se yi leyin eleyi a je wi pe tohun ba ti se eleyi ti ara awon omo yi o de ya koda o di gbere bi okun sokoto niyan o se nta won le se se mo o oni bo ba ti wa di lale kon ko won kuro ni ile itura ti won wa ki won ma gbe won bo nle iwosan oni e je ka kan gbianju e wo ni o daju pe nta fe se yi ma sise amo sese ko sise nitori wipe aisan kan wa ta ti se ayewo e fa won omo yi ari wipe won ni koda aisan ta n soro npa iye lopolopo igba awon agbalagba ni won ma ni aisan yi awon ni won ma ni ailera yi ta ba ti wa lo ogun ta ma nlo fa won eyan yen ta ba ti lo fun awon omo yi tori aisan yi ni irufe aisan to ye pe to ba se eyan ko ni je ke eyan le gba pa ko ni je ke eyan le gbese koda orun eyan le gan soju kan e je ka lo ogun yen fa won omo yi ta ba ti wa lo fun won ti o ba ti wa sise a je wi pe ko se nta le se niyan a ma tun ma gbianju lati ma sayewo lati ma se wadi lori nkan mi nta tun le se nigba to di ale ojo na ni odun 2017 won ko awon omo yi lati le itura ti won wa won ko won lo si ile iwosan won te awon mejeje suri ibusun tori pa awon omo yi o le da se nkan kan mo koda nigba ti won ma mu ogun na de won yo eyo kan pere ninu ogun yen won kan si meji won ni ikan nu won o le dalu eyo kan se wa ri ba se kan ogun yi si meji e fun eyo kan ni half ke fun keji na ni half kan lu wo ka wo boya a ti e sise lara won pelu iranlowo awon eyan ton be laye ka lojo na awon dokita awon nurse ton wa nle iwosan yen won gbe orun won soke tori pe awon mo yi gan won o le da yi orun ile ba ti su pelu agidi ni won fi lanfani lati gbe ogun yen mi lojo na lohun won bere se ni ma wo won loju se yi pada de amo leyin bi iseju meedogun okan nu won eleyi to kokko logun ori enu la amo ko roro so o dabi en po ogun yi ma nsise bo nigba to ma to boya bi ogbon seju o n gbe ikasoke nigba to ma di bi iseju 45 minutes awon mo yi ti le n gbe ese won Koda, seri nkan mi tutun ya yan lenu npa eni wipe bi awon omo yi bo bi ile ba ti su ton le gba patan le gbese mo eni to ba fe gbe won gan ese won ni se ka apa won ni se ka lati bi egun wo yen ko se ka ibe eyan ti e wa le ka ese lati bi orokun ko ni se ka o amo leyin ti won lo ogun yi fun won awon nkan yi bere si ni ma sele won ri ese won ka won ri apa won ka nigba to ma pe wakati kan leyin ti won fun awon omo yi ni ogun yen lo awon mejeje dide lori ibusun lale ojo na eye ni ogun ti won wa fun won ti won ri lo to je ki ara awon mejeje o ya lale yen lati igba na ati Shuaibu ati Abdul Rashid ogun yi ni won gba gbodo ma lu lala le ki ara awon mejeje ko ba le ya ki won le gba pa ki won le gbese ti ile ba ti su
1: bo ba ti won luwa mi ohun lo sola to ba won luwa mi a ma fun ni lowo to ba won luwa mi a si fun ni lomo to ba won luwa mi a fun ni lasiri bibo a se un ma le bi lo ba wa idu to ba won luwa mi a fo mo sadanwo to ba won olohun mi afa ya sadanwo to ba won olohun mi afa oko sadanwo

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Kale. Hello. Yes, sir. Who do you call you? Be
1: okay.
0: You really won ni le se nkan kan mo bo ran bawo
1: Dr. Abraham ye ibo ni institute e do wa
0: Pakistan Institute of Medical Sciences lorilede Pakistan ni Dr. Abraham ye wa e seun go hello e ka le o
2: e ka le
0: oruko yin oyibo le tin pe
2: awoko lati anugo ibera onara
0: lati e je ba ngbohun soke kin le gbo yin dada
1: Hello
0: e ka le o
2: e ka le o
0: oruko yin ibo le tin pe wa
2: oruko temi ni pele test lati ilu apete
0: okay
2: mo kin pe e ku eto olohun ni je ko baje
0: ami ase
2: Olorun ti mo pa na kayi ni.
0: E seun gan sa.
2: Nkan ti mi fe bere bi oro yen ni wipe.
0: Okay.
2: Na ti wadi to na won ari nkan kan to nse awon omo yen.
0: Won ri nkan pato. To nse won.
2: Bo se mi wo ni pe se ko nde se robot la awon omo yen sa.
0: Won nse robot yen bi ti wa bayi na ni won.
2: O wa je pe ti le ba ti fun won leke anything mo.
0: Be ni.
2: To ba ti wa na bayi won to bere ti ni ma se bo se kan ma si.
0: Beni.
2: Won de se bora ta.
0: Won se bora iyan ni won.
2: Ah. O lagbara o. Ara mi gba.
0: Ami o we se ngo sa. Obama lo. Elu e ka le o.
3: Ele ka le.
0: Oruko yin ati bole tin pe wa.
3: E ma pe tu.
0: Yes ma.
3: E ri ni won lagbara olo.
0: Ami
3: o ni se ni.
0: Ami mami.
3: E re tu se.
0: Yes ma.
3: E ri pe leyi tun ga.
0: O ga o. Bi asiko ba to koda ninu foran ti won fi se alaye gbogbo e gan leyin ti Dr. Akram fun won ni ogun yen ti won lo nigba to di aro ojo keji Dr. Akram ni ki baba won tete lo ma wa yawo fun won bayi o
3: Allah
0: lati gba na lo omo kekeke ni won o kan fi se bi awada ni lati gba na ton ba ti lo ogun yen ko ni sele be lale e seun gan Hello e ka le o
2: e ka le ko ta ro e ku eto
0: yes sir oruko yin o
2: oruko te mene Matthew lati onara
0: okay Matthew lati onara
2: awon omo yen ti won ba rogun yen lo fun won mo nko ka pe awon ile ise yen so mo yen se ba wa le ni awon omo yen
0: to ba ti rogun yen lo fun won mo a je wi pe ipo ti won fe wa yen ohun ni won ma wa
2: ṣùgbọ́n fún fífà sí wàá wà lórí ohun tó ń ṣe wọ́n yẹn o wà ní wọn bá nígbàgbọ́ wá sí lè gbé gbèsè.
0: Àwọn onímọ̀ ṣègùn ti gbìyànjú agbára titi wọn lórí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti fún wọn ní solution oògùn gẹ́gẹ́ báwọn ṣe mọ̀.
2: Nípa oògùn gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: À ń sọ̀rọ̀ nípa pé tán àbára oògùn yẹn rà mọ́. Ẹ sì ti sọ pé tán máa wà. À ní solution tó wà fún wọn. Tí àìsàn yìí òfin ní ìsìn wọn mọ títí ayé ráyé tí àwọn òbí wọn yẹn máa nánà kùnà solution wà táwọn òbí wọn bá nígbàgbọ.
0: Ó dà ẹ ṣeun gan.
2: Ọya kan pè sórí nọmba ilẹ̀ yìí kájọ sọ̀rọ̀.
0: Okay sir, ẹ ṣeun gan sir.

0: da oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefa gori te omo dida wa ma gu ma te oni sulo niya ke yo ma sese ni ko ma jam bi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewenje adu bi otun olawo le ibadan ni baba asale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 Oloye Ewenje Adubi Otun Oluwawo le Ibadan loni irorun la ba nigba ta daye
1: Igi ope oni wo we lai lai ni ikoni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po kokoke o po
2: o si olorun mi o po
1: 32 fm 94.9 am ferin gba gbogbo aye.
3: Are you ready?
4: Rakumi diru kale egure turase atari ajanakuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo

yin logo boruba mu oru yin logo gbogbo nti oluwa da eni oloyin logo ore wa to ba lo te ni dupe mo eh tori pe ko si e lore emi wa mi dupe lodo olohun mo emi mo eni ebi ope o kin pa ile.

Adetu aye teni keni o mo. O gbe aye kale lori okun ati lori awon isan e. Oba ti o se gbeja. Oba ti ebi ope o kin pa.

mi alagbara giga eni o amu olododo lo siwaju ojo bi ade feyan bi sile boye o ma yi pada ani ko tun ma sise ibi e lo kabiyesi ko kin fe keni keni waste laye idi niyan to se nfun wa ni ori ofe nla nla eni o lati sise yi pada lodo e mo gbe oga o wo tu mu mi lo lose to koja emi ati keji mi wo o tun da mi pada loyan se yi mo so pe alhamdulillah robili alamina bi mi o te mo tun me mo sha mo pa won eyan so sugbon lede baba nla mi mo ni oludumare o se o won ti mo mo tun me niyan eledumare oba awon oba eledun tun mo gbogbo ari o se o ore pe awon eyan so le mi na se so alhamdulillah rabbil alamin mi o mo tun me sugbon oledumare o se

0: kule o bawo ni o faji express le to yi taiwo temi loluwa oko oluwa seun temi so pe mc obama
1: o ko temi ni oladepo johnson ti gbogbo eyan mo si mc wo mo n be pe kini mo n wo mo ni mo wo jesu ati anambi awon kan tun mo n be pe seyin na le nje pastor wo mo ni emi na ni emi lo lohun fun lo ko yen o wa pa e kale o

0: aye temi na ma dun eyin e je tete famora aye temi na dun tori ohun ti yan ba so sinu are ohun lo ma nse o en te man da saye awon gbe o o n ship for us tori o mo gba ti olorun ma gba adura ojo kini ana re ti mu we pe eni owo school omo le mi ati yawo mi nwa lati san wa la la mo ri pe mo ra moto ayo ga o ta bes na ko ga ni a mo ri pe mo ra moto ati owo school mo wa sun to a de ja lori owo school omo mo wa sun wa la la pe mo ra moto bi mo se ji bayi eni ohun ni oni gori okada oni bula nlo moni ma wori tata bo akala ta di akala eswe moni bo le awo bi ton tin wa dry ton tin ton to moto sile o bi mi pe
1: ki la fe se
0: ni ki la wa sa wa kiyan ni moni ma wori
1: wo sa mo ni
0: moni na wa si moto to ba wu e o rerin ni
1: sile
0: o po se o mo o mo o be se se o normal mo ne lo ni moto eleyi eh ni o mo ni e kiki e eton si e oni joko
1: o be
0: ko le soro si mi nitori pe awon to nta moto eni o ki olodie ki won ba wa so pe o ga o ehn ko le soro si mi o we pe emi ati e ona oro wa dile wa emi ati edile awon forogun oni eya e drive for e wa bo e wa park e loni won so ye e fun mi la kantin to ba ti sele eni o eri oruko bayi bayi nbe a nbo wa gbe woni gun ri okada pada
1: jama lo le
0: eh en an so obirin kan so pe eni kan so pe oro ti kun gbo eni o ti kun te ati igun fo gbo to fi pa lori eni o o tin so la tori okada lo iwon se ki ma ton yin ki seru moto ti a lo na ta na to gbe wa lo gbe wa bo yen ni olorun se eni kan ma pe mi laarin ose keji oni baba wa gbe moto ijari to kun bo sharan sharan audi la mo se bu mi moto ni ma ko bu won se nronu nkan to da bo bala la buku gan fun are yi danan pwe ki se temi tori won pa roko ni ki se pe won ni ki ala yen wa mu en lojiji aroko ni ala aroko lala o won pa roko yi pe we ko sele si e wa wa ni emi o ni tu aroko yi wo mo da aroko pada fun ayin te pa roko e

e fa ri otun mara e fa to si mara e fa ti waju mara e fa teyin mara mi pa o bayin je si te n gbo wa eni en tun korin lowo eni baba obe obe ebinisa eni baba obe fabi

esu ma nda eyan lebi ninu okan o na lo ma gberu buruku wa sugbon re wa je kin ja etan fun are eni ki o ma ri boku e tori pe mi eni o ni olohun bakan na emi ni satanion ko seni keni ti o le ri olohun ohun ti olohun fi yato gedegbe ni pe ohun lo da aye ati orun koda ohun lo da satani fun are ohun lo da fun are ile aye yi to wa o lagbara to be gede bi pe adetun ni ngba ti mo wo na plane eni ti mo travel lo si ilu Abuja ki se London won mi o ti lo London mi ti lo America o fe yin te ma sanu mi o Yeah, but when you go London, you go need education. Now, when you go America, you run your own love. Mula Abuja. When she what then you? But me, when she want no plane, but the plane better. Any good on the low, the last day. But the plane balance, ni ufu long. Won kan ni mo kiesi nitori bi window ni mo dro si mo nwo isale mo nwo sale mo wa ri gbogbo awon ile jaran jaran eni obi airport to wa ni sale awon kan nla nla yen mo wa ri toto awon toto bi tele o wa bere si ndi keke ke loju mi on di titi titi titi loju mi titi ti aeroplane yen se wonu okun lo bo se wonu ofurufu lo jare o wa wonu ofurufu lo iwo ko re so ngbo mi okun yin ehn wo ni kokon ni mo n ba soro awon eyan wa nle ti won gbo o o wonu ofurufu lo nigba to ya mo wa woli aye ti mo n wo eni o tori jaran jaran kin to wonu plane eni o ngba ti mo wonu plane ton tori titintin mi wa ri aye mo wan bi en ti ajojoko ipe ejo aye da aye ta fi sile da mi o ma ri aye mo eni yen wa rerin oni o ba ma e ti tun ti bere yeye yin ko mo ti mo ro lokan Monti mo n ro lokan bo se rerin tan ti mo joku dada ti mo wa n fi okan mi gbadura si eledumare to da aye ati orun

o ma nru o pe bi obe se dun to lo se ma la to ba ni bo be se dun to lo se ma la gbogbo aso to wo lo ma kun fun epo atata a je pe aso ogo to gbe wale aye eni o ti fi aba won si o se wo lo si waju eledumare mo re wa o eni o o ba ti jaye to faye to taye nura eni o o ti tan niyan o iku meta ni eda nku laye gbogbo eyin te ngbo mi e mu ba ro yi ke ko le o iku meta ni eda nku eni o iku akoko ni eni o igbagbo laisi ise eni o oro nlohun so pe oku ni eni o iku keji en to fi yera e fun aye jije eni o lo kunba to wa laaye iku oro ke ma abe ri gogo nkan ti oga wa kan gbe to eni o to fi owo kojo ijoba gba lowo e lojiji lai ri nkan kan o wa dori kodo ni court awon le janran janran eni o to worth billions of naira billions of dollar ni won gba lowo e iku keta ti edanku.

0: olówóró mọ́ra. Orin titan bi ko ma tan ni aje n paro e bi ko rin ma tan ni o to de ni ko so nte eyan le se laye ko ya ni o awon kan ti eyan le rira o omo pelu back na emi pelu o le re mi ra o temi ba ti bo toju emi e toju emi e o zen ti le re mi ra message ni gugu eni ma je message ni gugu eni ma je fun gugu awa ti olorun gbe le aye ri lowo atawa ta wa le aye yi maya je ka wa ro pe awa ko la laye o en to laye wa ni orun o meni o wa so pe mi baba laye iwo ke nibo baba laye ke
1: melo la
0: re eni o baba laye ana ti lo baba laye ana ti lo awo ma won celebrity to ti lo awon kan wa te awo balaye tun won to je pe star ni won ni gbogbo agbaye awon kan wa ta wa te balaye laye meke jasi awa wa nkekere awa na ma njo be dance be na ma nfa blast eni a ma fa won ato kike ati ju e eni o olohun o te nani nkan kan to fi na ya ma keru e ko ma bo awon baba wa tun jan lori awo lojo si awon baba wa tun jan lori awo lojo si
2: mayin bi re
0: awon mama wa tun lo ngbo nje fun ipe adadi e ba yin ti dele o baye igba ti ko ti si aga ti won fi nje won ti o ti komo jare laye igba ti won sere osupa to je pe gbogbo to chupa ba ti yo baye egbo inu eni o aleyan ni gbogbo a ma la ma te ni si la ma sun sita mo ti lo ebe ta wa nbe lohun ni pe oluwa jo o enti eni o enti ise ejo kefa to jo da wa saye ma gba ko ni agbara lori wa o ngbo ba le fo ba le fun awon ajonu ni agbara sugbon pelu gbogbo agbara won ba rin loru atosan to je pe won kin fowo kan wa ma gba ki eni to jo da wa papo ko ri ko lagbara lori wa ni bọlu ana o ki won
1: Argentina ti Spain bo yen o lagbara lana a sa nwa mo to fe wo si sugbon o pada wo si bi kan na
0: wo si bi kan ayin te wo e salaye awon to wo e salaye bo yen fun won
1: ha bawo la ti awon to wo bawo la si fe salaye gan fun won pe
0: won sa e salaye se be ma yin wo e ma salaye won wo film te ma so pe bi film se ri
1: bo ile o se salaye
0: wa ti o se salaye iwe ile wo
1: abi tan ba lo mo wo lori afefe
0: lo lo wo fe kan lo je data won ani ko salaye kan bu wo lo fe aranta so niyan o ninu aye aye igba ti won ko wa bi a se nso itan ni school eni o we ba ri en ti o ba se history bayi yo yanana mo se gba bolu anaya yo so jade sugbon awon mo sin o ti pa history re awon sin e moju kan te phone lo leyin phone yen ton ba de mu phone dani ko si kankan ton wo ju pe entertainment ni won wo
2: ajore abaya
0: ohun ti entertainment n gbe lo eni o lori social media po
2: emi yo ma
0: lemi mu phone dani eni o ko si ko le ko le gogu pe un fe ka itan bi Nigeria se nje Nigeria elomi o mo baye se nje aye gan o ti wa ninu Google ti o ba te won gbe bi aye se nje aye wa fun e elomi o mo idi niyan to n kaluku se ma n ko sowo fo wa na isa ni to ba ti mo itan aye e to ba ti mo story aye e eni o to ba ti mo isan to nse e o ni idiko lojo ko sodo doctor won ju pe eni ogun to gba lowo doctor ni wa ma lo ti wa fi se wa fi maintain ni aye e gba imo tan eni o farabalẹ ko je ki agbo eni ko je ka mo itan aye ara wa laye igba ti awon baba wa
2: laba laba to di ko de ko
0: ti won bi won gege bi ya wa se gbo pe ton ba bi omo wa lo wo akose jaye ṣugbọn sin eni o te ki lo kan wa pelu akose jaye omo ile ni yen te ba pe te ba ri awon mama aye ati jo baba aye ati jo each by ton ba tin pe 2022 won ati marry won jo sin to je pe omo 30 years si rin kakiri tori pe ko mo si ko mo as college akose jaye e ko mo nkan to je ko je ko mo nkan ti o je ko ma je eni a kan ma wa gbadura lasan o le gbadura o bi en ti o ba gbadura ti o seke ara e wo o ntanu da bi en to sick to lo hospital to kan lo ngba ogun lasan ku lai se ayewo nkan to nse o se test aye e mangba ki awon pastor abi aye imam abi afa kan kon so pe ma lo wo aye ewo o le wo aye ewo lodo titi won gan pa pe emi olohun wa ninu won pe dadi ejo e ba mi wo e ba mi fe mi dari aye mi
2: dari aye toko
0: eni o imam wa afa e ba mi fe mi dari ti o ba ti le fe mi dari aye e wa eni to ma ba fe mi o kon se tutu wa eni to ma ba fe mi dari aye e lo ko ma ba pe ninu iya o pupo nu eyan ma paro mo gun dile elomi o paro ma je mi paro mo se eni o lo wa di aye ara e wo ja kemi ati e lo wa di aye ara wa wo irurawo gan lo gbe wale aye irurawo wo ni emi na gbe wale aye lo wo irawo e wo na elomi gan eni o ko je ko ma waso white sugbon white di mo wo lorun e o le je pe irawo titi e o le je pe green je pe je to ba ti waso green yen bayi ijo yen ni re ma wa to wa eni o mo damu aye are mo lo test aye are that is a yeah. Come on, let's go. Orlando. Money or any agricale to any ma ya to die.
1: Message.
0: Eh?
1: Message.
0: Message. At some message, be made by you. See, I mean, my bashing be one la ma so.

boya o eni o on tori eni kan soso won pa egbegberun omo igba yen ni eledumare oba to daya ti orun oba seda aye seda orun o so fun maria ti baba e pe egbe omo yen sa o eni o egbe sa egbe lo egbe sa on de egbe lo sibi won na yera wewo boya ra iwe o ti egbe nu le to ngbe rawe le mo gbe badan ko de wa nbadan o le je pe lausa ni rawe wa rawe le wa leko iwo to wa leko rawe le wa ni rawe lo mi ilu eyinbo lo je ko wa a de ma struggle bi are wa gbera lo ye ise ki are wo mo ko mo lo nu adura iwo no ma ri ni kini kan iwo no ma ri ni kini kan gbogbo ororo ori oki pata ugbe lo wa lowe awon te ri yen ti aye won lo guruguru won ti yera won wo o to awon kan yera won ti tun wo won si dogbon si nto to pe kilo ma je ki rawo yi bu to to elomi fadura o fi support rawo titi e o de buyo elomi de re o dogbon si koda eni o je eyan mo eyan o jaye maye eni rawo e buyo ṣùgbọ́n gbogbo ẹ àtàwọn tó jẹ́ èèyàn mọ́yàn tó ń jayé máyé àtẹni tó gbàdúrà séledùmarè ẹ ní ò tíràwọ́ tòun náà tàn ẹ jẹ́ wọ̀nyí pé mọ́tò ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin ni gbogbo ọjọ́ ń gùn ilé tó nílẹ̀kùn ni gbogbo ọjọ́ ń gbé àti wíńdò kódà bẹ́ẹ̀dì tí a fi wọ́n fẹ̀gbẹ́ lílẹ̀ náà ni oníkàgùn fẹ̀gbẹ́ lílẹ̀ kí wàá ní láárí ipò wa message ele keta niyan ye irawe wo mo so message ala koko message ala koko mo ti so message ele keji mo so pe iku meta ni eda nku laye mo so message ala koko pe ile aye ibintin ni ngba ti mo wonu plane ni mo tun mo pe ile aye wa bintin iyen ni message akoko ti olodun so emi ko ni mo so ti emi olodun so jade message akoko ni pe ile aye ibintin ni o on ta ngo gegegege yen o ngba ta wonu plane ori pe kiki kini ngba to ya mi ti eri mo emi olodun so fun mi pe eni o bi ile aye se ma ri niyan nigba ti yen ba ko laye mo gbogbo nkan to ni to nje loju yen wa wa ri pe ofo ni eni o message keji ni pe mo ni iku meta ni eda nku laye iku akoko ni gbagbo lai sise eni o oko eni o ero eni o oku ni iku keji ni pe eni o anybody to fi re faye jije o kun gba to wa laye iku keta ni iku finish parapata ko se jimo won bo eyan mole iketa ikerin iketa leleyi message iketa leleyi kini message iketa ti mo so boya o gan ba mi lo to wa ti ba mi lo oye oya lo sun lo se test yare ewo lo test yare ewo re wa lo test yare ewo elomi oko loko lu fe elomi iyawo niyawo lo gbe sinu nle won de ti so eni won de ti so yin papo won tin tun tun won tun fe dididi pe eni keni ti a ba so papo eni keni keni ma se ya won iro ni o iro ni o iro ni o ohun ti o ba pe eyan eyan ma nfi le o mi o like aso yi mo mi o wo mo niyan o keni keni mo se ya won ko se eni keni ti o ya won wo fun are ko se ti o ma wa ye emi oro enu mi ko mi o ni ko lo koko e sile mi ni ko ko yawo e sile o to ba ti koko lo se test are wo ki lo nda mu aye mi gangan bo ira we lo mi o ma ku ore ira we lo mi eni o ira we lo mi ko ko re solution onikaluku ti wa ninu owo en tori pe ngba to denu aye lo ti di solution yen dani wa sinu aye o to aye lo ma nfowo wa ni owo to di wa ni enna eni o won ti gba solution elomi lo nijo ti won ti nowo eni owo to mu do to di wa saye on ni o solution to wa nbe on to ma je eni njo to dele aye ni won gba lo lowo en to to sugbon ma gore ore wa ri pe o gba titi e pada e wa n paro ri pe o gba ti e pada o
ri pe ogba ti e para lo tesi are mo kan mo ko ogun je lasan lo se wo lo se ayewo mo kan mo gbadura bi o pe mama a se ayewo yin o le se wo pa awon omo yin eni o pe won jana e lo se ayewo awon omo yin kilo de kilo fa igbe si aye mi kilo fa igbe si aye awon omo mi ti o fi spoon to buy kilo fa igbe si aye oko mi se mo se oko fe ni e lo yewo e lo yewo o se pataki o mi wa ni ke wa lo yewo ke wa lo rubo o e lo yewo oya e se te patawo fun mi kin so ni agba o beru agba

Live ni mo play lekan egun ile Adambo wa kan e owe Orin ti pento to ba pokuta e mo binu

0: Ayé idun tutoto ti Olorun ba koju re si e abi o wa di are oriire tori awon enikan wa to je ko won ni idiki won lo yera won wo won ni idiki won seki aye ara won
1: o ti seti lati
0: eni o elomiyan Olorun ti setu ore latorun wa elomiyan dere egbo ise baba ati ye ti setu aye ara e gan pelu eni o gbogbo ewo to je ki o to ye

Solomon bere ijoba e Olorun fi simi yi ka korogun kankan ja iru ijoba iru nkan ba ile mi nfe eyin obi te ba ti sheki ara yin te te si aye ara yin te re e lo si hospital e mi eni o ke lo wadi ara yin awon mo yin mo continue lati jiya yen ni sugbon ti e ba ti sheki aye ara yin eni o boya e te wa sheki a eni e ti ti won pe wa Elomi ko sheki are elomi o le iya emodi lo nje to ba ti lo test are kan lo test e ton ba gbe kini emi le lokan ton gbe si e lara won ni ita ton damu yin e ni problem bo awon baba yin ti je iso ajara yin kan yan mo wa ti aki wa ni ma se o ye lo se bayi lo se bayi e lo bebe e lo rubo e lo gbadura e lo se sahara e lo gbadura e lo sodo christi e lo so eni o e foruko jesu gbadura e ri tusule eni o solution de ni e awan ja yin tan ni yen emi ati yawo mi je wa nu moto losan eni o ni a o n believe n pa ma nkan at least pastor ni eni o sele in fact mo gbagbo kin te to ba da business papo ni mo ti lo bere lodo olorun pe eni o se ni rere ni eyin na se be o ke to ba ore kan rin e lo bere lowo olorun en ti mo fe ba rin se o ma pay mi sha eni se ko ni pa mi la

0: mo elomi
1: je mo ti sakeke mo mu le
0: bo ifa lo ste yo lo she test you ma wa nbi adura to lo n ba de je fun e lanfani lati ri woli to lo sodo won lati lo ma gbadura eni o so pe daddy ki lo n se mi gangan eni o to lo n ba ti fi aye ehan e o ti ri solution ni yes o ti ri solution ni sugbon ma kan ma gbadura lasan lai wa en to n se e
2: ambo pa mi ri jogi se o
0: a se ri woli nla o awon woli po o a kan le ma daruko won lori radio nbi ni o won da yin pe a n polowo oja won awon woli wa o awon woli wa o je ko to ba dodo won bayi eni o gbogbo to nse e o ni ko soro ala won ala afa na won wa o awon baba wa daun se kan na wa o ti won poro o ti won ma bayawo yawo sun won po o ni o tun of wa bajekun olonjo o gbogbo to gbele mi lowo je n le ri account inu aye o tori gbogbo to wa lara mi je n le tu jade sinu aye eni o kin to dagbada rugo pada sodo e tori tolorun ba fun elebun to ba tun lo another wahala ni ore wa eni o ogbebun wa laye o tun da pada sorun eni o le ma je ko ri joba orun wa ga mi o so eni o tori to ba fi le ma won eyan ti won ni ebun buruku ogun iwa buruku ton ba lo titi won ton de ma de orun apade won na wo ti luwo ebun titi e na eni o ko de odo olorun lorun gegegegege batti gatti gege akade gege batti batti batti gatti batti e jan paro ni o ti tan batti gegege mo lori ile meji eni o mo je paro ni
3: let the music flow and the spirit comes down
0: Ayindere, ke wan the ultimate omoju isagbola ojulowo ni o Mr. Fuji ni o omobari

0: 30 yoku ni o ma ma wa fun are
1: okunrin ni ni
0: ogun akoko to je ki eda lo laye oni ke one day ultimate ti so yi o ogun akoko ni o eni o ma darapo ma won eyan buburu ma rin pelu awon ika eniyan
1: love
0: eni o love for kama tori nigba te se en ba de
1: ani love
0: awon mo atomo mo e o mo jenu e lo ke one day ultimate you a prophet. You a prophet, sir. You a prophet. Prophet. And you woli no re. Long ko jo ko ba lora emi te yin na ke gun le mi. Ri ba le bari le sika ni barista o dun gugu eyan ngba ti won lo. Eyin la tun gbo message lenu won. E ni lo loruko Jesu. E dagbadarugo.

0: wo gbe ti n ba se ninu oro ti mo so eni ninu message meteta bi mere ni ti mo so e ma binu o be mi na wi o ile faje mi rokun eh wa re dadi ayin wo le go video rin ngba yen laye business
1: awa mare atunbere o awa mare olohun aro
0: ah awon to nko juju e pede mo orin gospel ni gbogbo yin ko
1: sure
0: mi o ni ke ma yan lohun e ma gbede lenu juju original re
1: o ba je tori a le ko ni o ba je ti lu
0: a le e te nko rin gospel e ko mu ni e ko bi tugba nro wa je ni ati

0: mọ mi o je ka jojo
1: ijo tutun ilu tutun orin asiko logode
0: awon eyan kin kan po se orin mo Nikal kwa kan wo studio e ni awon gan lorin gospel awon lorin juju ton korin lo je lagbo lagbo an kan kora ojo bi marun si merin awon se video awon korin lo kan pelu compose awon re to ti wa nle na ma ko
1: orin asiko logode
0: a korin inu we Let's go hard. Am I arrangements? Yeah.

0: ni be ni kankan wi o ni ba ni ke wa gbo orin e ni oye mi o
1: kini kon ni mo mo to da mi loju
0: eyan ma nkeko si emi na nkeko si ni now.

na ti wa lagbo baba yin ri ah odun ti mo nwi o ti pe o inu school kan ni ona ta ba koja iwo ta ba nlo sona iworo ba koja mosalasi iru mo se mosalasi ari se kola ni school yen wa leyin bayi nu sin local government enu be ni won lo iri ale ni reti won

yan ba ti mo rin ko awon te jo nkise kan na eru akoko ba won to yin ba ti tan ma gba call bi meta ma je ka won yan kan ki wa bawo le se ri ri eto si o ile yin ri mu ninu eto yi ta se loni ori ojojumo ko le mi gba call emi olohun ba ti soro jade eni o emi to kan te so wa gba nu e soro emi yen ni satani ma nkoko doju ko emi na ma wa ri buko e ki lo fe se but emi ko ni mo jise ara me olohun.

aje mi rokun gbe yan de asayi e ma gba asayan o ibi ti mo gbe won pe yes o be sere gan o gbe ah won e ma yi olorin ni olubaje mi rokun awon paso awon yan wo lo kan ni awon currency awon ajo nse o kaakiri igboro ni asakogboje o olubaje ah you know baba awon na ma si o kaakiri igboro lataye tota Hello, ah, mo loga, mo ni bu sa jonjo mo gboro. O le di, o le ti di re evangelist ni church won o. Ah, ayi gboro ni. O le ti wa ngboro na di sin. O tutu loju, o tutu lokan, sugbon mo gboro gba ni. Ka James Adonai ba ni, eni a mo gboro ni.

0: kini keje keta ikerin nigba ti Jesu nile aye nigba na fi pe omo 33 years to fi wa ko laye won binu ogo yi titi di wakati owo yi sugbon sibe sibe eni ogo oba awon ba ntan si oni yi ni ayan fe omo mi eni tinu mi do si gidi gan e ma gbo titi e o kin soro esin kin soro pe asa bi ise kankan o atesin ati asa ati se gugu e ni Jesu kotira asewo kan sare wa sodo Jesu won le debe won fe pa pelu okuta won ni alagbere ni o nsagbere bi mo ti olugbala je ki a pa ni waju yin Jesu ma ba won to mu okuta yi wa ko ma ba won jiyan olugbala mu igi o bere si nkan kan sile
1: won fe da yin sun
0: se gbo
1: won fe da yin so lorun toran mi ni nse o
0: Jesu fi ojo won so lorun toran won nse n pe kan lohun be
2: kali arumada kabuade hasinda arwa

Jesu Oluwa wa mi e gbadura kerin mo ti bo sinu adura niyan o en ti mo pin ninu ye to nfi ara ni mi iyen lu buru ju o ke ma ba eni o e ke yan ma pin ninu iya eyan ko te ge niyan to ma fi ya je eyan won yan won yoba si ti ni iya meji o joku gbe en ti mo nje ninu ye to tun fi ya je mi eni olohun fi aanu gba mi lowo e Raniki mabuli ma shetaru adaba eyin iya ti e wa nile oko ti awon omo yin o je iyan e gbadura yi o eyin ti e logo eyin le ladura yi wa ikabuli ma satode akaba eni o ti en jiya iran ton tun fi iye ton to gun iran to en jiya ogun dile tun fi ya je yin ojule itumo eniyan e poruko jesu oluwa ja mi gba ya le ba ko bada lowo awon ti mo pin ninu iya awon to tun fi ya je mi oluwa mo dupe e ma ba ti poruko jesu ni oluwa mo dupe nitori pe o ti dariji o ti mu owo ibinu re ko lara mi o ku awon won yi ti mo pin ninu iya awon tele ton tun fi ya je mi eni olohun alaanu fi aanu gba mi e so dadua poruko jesu olohun alaanu mo dupe tori pe mu owo iya awon owo iya iran te ni owo ibinu wo olorun eni o ti mo pinu o ti mu ko lara awon ti mo wa pinu ya won ton tun fi ya je mi oluwa jo

mi lowo ajale ka mi na mo re ma so fada ka ba ogun to soju ala oju orun doju ogun mo mi lowo binary kabu sadaya ba oluwa fowo agbara ati anu re gba mi e ma wo e ma poruko jesu ina ti e je jesu gba mi lowo ogun ala ti iran buburu eti ade iseda mi mo be e so dadua poruko jesu oluwa o Me lowo ogun tade eni o owo ogun ala ti iran buburu ya ni kan me so ta wule ade atakalo ba ata oluwa gba bi o e so dadua rakakakakakakakakakaka imalu mas oluwa fanu gba mi lowo ogun ala buburu ati iran buburu lowo ogun awon to soju ala di oju ogun mo mi lowo eni o you see me look pe orun fun wa oni ta ba ti jise lo ta ka wa rest ta lo so ri e oju pe to soju

Oluwa gbe mi wonu majemu anu ati agbara. Anu ati agbara ni eda fi ngbele aye. Awon governor te ri ti won wa lori ite lowo anu ati iku agbara ni won wa. Won ri anu gba won de nlopo agbara. Oluwa gbe mi wonu majemu anu ati agbara. E so dadua. Oruko Jesu. Oluwa bi o ba gbe Peteru wonu anu ati agbara lo. O ba gbe Solomon wonu anu ati agbara. Oluwa gbe mi wonu anu ati agbara. Neke muru maso adeke to adi haru masada. Gbe mi wonu anu ati agbara re Oluwa. Olonjo gbe mi wonu anu ati agbara. Jesu Oluwa wa mi. Adura kini ni enu.

mi o ka pe anu ati agbara gbagbara lowe ya le keke ke burada anu ati agbara gbagbara lowe to ba lohun oni gbo je o gba mo gbegbe anu ati agbara gbagbara lowe Jesu luwa wa mi adura keta re inu adura anu aga o anu aso anu ta ti ya mo mi lara ti wa won baba nla mi ati ya nla mi ya mo mi lara emi wa sodu e oluwa tun aso bi aso anu tutun wo mi bi eni keni o ba ri anu gba ninu iran ti mi ti gbe jade oluwa je ki emi ri anu gba adua oruko jesus aso anu ati agbara e ti ati ya ninu ran

0: rumilia to piano kori maso kwata bada. Long baba me na kade boy. Long baba me na kade boy. Long baba me na kade boy. Lana post to babalola. Lord dami si ani a wanto tiri anunga. Lati wakati owe ilo jaki iri anunga. Hey. Lati sin lo e ma gbadura ni ohun se gbe ko yin
1: amen
0: lo e ma mi so mi mi gbadura fun yen gbadura ti mo gbadura ti mi ni o yo lu aje ki ri anu gba ya le kenda ru baru akada ya ba e se ni daru aka fada buada uwa fanu gba mi ja mi le laarin eni o awon ti won ni ohun ti mo wa kiri lo gba fun mi lowo won eni o se yi makinde ni nkan ti mo need ba ngba lowo e President, the Tinubu ni nkan ti mo ni bank ba lowe. Awon senator ni den won ni di nkan ti mo nwa kiri. Olorun lo gba fun mi lowo won. Kakeke ruma lo adaba ha ko abu ada aya. Awon lola awon lori awon oba ni nkan ti mo nfa.